Siyempre, binabati po natin ang ating po mga listeners no sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po sa ating pong YouTube na mga pangakong hindi nabibigo. Siyempre, sa mga nandito po sa Mega Manila, no, you are listening to 89.1 FM. Na huwag po natin kalimutan, no, like and share ang ating po mga Facebook page at yung numero po natin, yan, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Yan. Alam niyo po, marami-rami na rin ang ating pong mga natuklasan no, dito po sa mundo. At minsan, sa tingin po natin ay naranasan na natin ang lahat. Alam natin kung ano ang mangyayari sa mga kinhinaharap natin, especially kung alam na natin na ang desisyon natin ay ganito ang magiging kahihinatnan, ang desisyon natin na ito, ito ang magiging outcome. No? Pero alam niyo po, napakaganda na sinasabi sa pangako no? Dito po sa Jeremiah 33:3. Okay? Ano po bang sabi doon? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At magpapakita sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. O meron po pala, mga kaibigan, no? Meron pa tayong mga bagay-bagay na hindi pa natin alam na ang ating Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin. Okay? Sa panahon po ng mga crisis, no, ibinibigay po ng ating Panginoong Diyos ang mga pangangailangan natin. Sa yugto po ito, binigay kay Jeremiah no, ng makapangyarihang Diyos ang kanyang pangako no, na ibinigay sa propeta na ito. Kapag tayo po ay tumatawag sa ating Panginoon, nakaka-receive po tayo, nakakatanggap tayo ng mga pangako na binibigay ng ating Panginoon na tayo mismo ay nagugulat. No? Dahil ang Panginoon, sasagot po siya kapag tayo po ay tumawag sa Kanya. Hindi po ibibigay sa atin yung mga bagay-bagay na iniisip natin na yun na ang mangyayari. Pero ang ating Panginoon, hinihigitan po pa niya ang ating pong mga expectations. No? Kapag tayo po ay nananalangin no? Sa Kanya, ang ating Panginoon ay tumutugon. Bagaman minsan, ang inihiling po natin ay ganito lamang, ang binibigay ng ating Panginoon, mas mabuti pa doon sa mga iniisip po natin. Kaya no, tayo ay tumawag sa ating Panginoon. Napaganda ng paanyaya dito, call upon me, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot. Tumawag po tayong palagi sa ating Panginoon. Now, tingnan po muli natin sa Jeremiah 33:3, no, yung English naman po. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. No, ulitin po natin Jeremiah 33:3. Call upon me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya naman dito po sa ating pong pag-uusapan, no? Ay kailangan tumawag tayo sa ating Panginoon, 'yan. Kaya gagamitin po natin yung acronym na CALLS, C-A-L-L. S, no? Meron tayong 5 points mula po dito sa teksto mula sa Jeremiah. Okay? Ano po yung mga puntos na yun? Number one, C, call on God. No? Tumawag daw tayo sa ating Panginoon. Yan ay isa sa napakagandang paanyaya po sa atin, invitasyon sa atin na ating Panginoon. Pangalawa, letter A, answer is sure. Na kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon, tiyak ang sagot ng ating Panginoon sa atin, no? Hindi po niya babaliwalain o hindi niya yung parang hindi niya tayo papansinin kundi ang ating Panginoon sasagot. Okay? Letter L, learn his will, no? Matutunan daw po natin, tuklasin daw po natin yung kalooban ng ating Panginoon sa atin, yung nais ng ating Panginoon sa atin. Letter L po ulit, large things revealed. Hindi lang po maliit na bagay ang binibigay ng ating Panginoon. Higit pa sa ating pong expectations, mga malalaking mga bagay na hindi sumagi sa isipan po natin.
no? Ito ay napakabuti na maibigay.

inibigay sa atin ng ating Panginoon. At ang huli, yung letter S, secrets made known. Maaari, hindi natin alam kung ano yung mga gagawin ng ating Panginoon, pero sa huli, kapag tayo po ay naniwala at tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon, ibibigay ng ating Panginoon ang mga bagay-bagay na kanya pong ihinanda para sa bawat isa. Okay? So, ito po ang mga puntos. CALLS. Yan po yung ating pong acronym. At isa-isahin po natin. Una, yung letter C doon sa ating pong acronym na CALLS. Letter C, call on God. Sabi po doon sa text, isang napakagandang paanyaya sa atin. Call unto me. Tumawag ka sa akin. Alam niyo po yung pangako na ito. Nagsisimula po sa isa pong paanyaya. Yan. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoong Diyos na tayo, na kanyang bayan, na tumawag po sa kanya. Okay? Now, alam niyo po, kapag kayo ay inaanyayahan, minsan tayo ay nagdadalawang isip. Dito sa Pilipinas, tayo ay nabansagan na very hospitable, no, ng mga tao. At tayo, siyempre, nakasanayan po natin, nakagisnan po natin. Pag habang kumakain tayo, ay dumating na mga bisita, anong ginagawa pa natin? Inaanyayahan po natin sila. Okay? Now, yung paanyaya po natin, minsan ay parang para lang masabi na nag-anyaya, no? Meron namang totoo na nag-aanyaya. Sabi po sa isang saying, no, kapag tayo daw po ay nag-anyaya, ang totoong paanyaya ay may kasamang hila. Yan, yan daw po. Pero kung sinabing inanyayahan lang, oy, kain tayo, tapos wala naman, parang pahapyaw lang na ganun, ay hindi po daw yun totoo na paanyaya. So, kung titingnan po natin dito, yung paanyaya sa atin na ating Panginoon ay totoo po ito. Kahit walang kasamang hila. Dahil ano, kapag ang ating Panginoon ang nagsabi, hindi po ito parang parang pabalat bunga, no? Ito po ay totoo na kapag siya ang nag-anyaya. Kaya nga sabi dito sa Psalm 50:15, call upon me in the day of trouble. No? Kapag tayo daw po ay nasa panahon ng kabagabagan, ay tumawag tayo sa ating Panginoon. Sabi pa sa Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. No? Sino daw po ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, sila po ay maliligtas. Yan. So kung meron kayong mga pangangailangan, nais nyo ng ating Panginoon ay makasama sa inyong buhay, anyayahan po natin siya. No? Tawagin po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay sasamahan ng ating Panginoon ng lubos. Alam nyo po, nais ng ating Panginoong Diyos na makipag-ugnayan sa atin. At ganoon nga ang kanyang paanyaya na tayo po ay makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan po ng pananalangin, sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Dahil ito po ay isang privilege, no? Isang privilehiyo po ito na binibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Nakikinig po ang langit, no? Kapag tayo po ay tumatawag sa kanya. Kaya naman dito sa Steps to Christ, page 94, prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse, no? Ang panalangin daw po ay susi sa kamay ng mananampalataya na nagbubukas ng kamalig ng ating Panginoon. Kaya nga gawin po natin sa araw-araw, ito po ay gawin nating ugali, no, na tayo po ay nananalangin. Gawin nating ugali na tayo tumatawag sa ating Panginoon dahil sa siya ay tutugon. Kahit pa masama ang nangyari, kahit mabuti ang nangyari, kahit tayo payapa, kahit walang boring lang yung buhay, ay tumawag tayo sa ating Panginoon. Turuan din natin po yung pamilya po natin na tumawag sa ating Panginoon dahil ito po ay napakahalaga na tayo po ay nananalangin magkakasama. Okay? Ang pangalawa po, letter A, answer is sure. Sabi po dun sa text, and I will answer thee. Hindi ho tayo pabaliwalain ng ating Panginoon. Ang sabi niya, at ako'y sasagot, no, sa iyo. Ang Diyos po ay tapat sa mga taong nananalangin at nakikinig po siya. Kahit hindi pa natin alam kung ano yung sinasabi. Meron nga isang kwento, no? Yung bata, hindi pa siya marunong magsalita.
Eh, hindi pa siya makabuo ng kanya pong mga sentences. Pero nasa ulo na niya yung, ano, yung A, B, C, D. No? So, sinabi ng nanay, sige anak, tayo manalangin. Sabi, ako po, manalangin po ako. No? At nanalangin yung bata. At ang sabi niya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, hanggang sa L, M, N, O, P, Q, U, B, W, X, Y, Z. Amen. Yan. Walang masabi yung nanay. At tinanong niya yung bata, bakit hindi ka nagsabi ng kahilingan mo? No? Bakit A, B, C? No, sabi ng bata. Si Jesus na po ang bahala magbuo ng mga words kasi alam naman po niya. Oh, di ba po? Napakaganda pong pananampalataya ng bata. Ganun din ang ating Panginoon. No? Nakikinig po sa atin at alam niya kung ano yung nasa ikabuturan, nasa buso po natin. Okay? So sa 1 John 5:14, sabi po dito, if we ask anything according to His will, He heareth us. No? Ano daw po yung hilingin po natin? No? Ng anumang mga bagay, ang kalooban po natin, dinidinig ng ating Panginoon. At ang sayo pa sa Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Humingi daw po tayo at ito po ay ibibigay sa atin. Alam niyo po, ang sagot po ng ating Panginoong Diyos ay maaring oo, maaring hindi, at maaring hintay. No? Tatlo po yan. Dahil oo kung ito'y makakabuti sa atin, hindi kung ito'y makakasama sa atin. Okay? Maghintay kung kailangan po natin na may isang panahon kung saan tayo ay handa ng tanggapin ng mga bagay-bagay. No? Kaya nga ang ating Panginoon, tumutugon siya. Either oo, hindi, or eto ay hintay. Makatarungan po ang ating Panginoon. No? Dahil alam niya ang ikabubuti natin. Now, sa magulang, may sumasagot din ng mga magulang sa inyong mga anak. Kapag ibig sabihin ba, kapag hindi pwede, ibig sabihin, galit yung magulang ninyo sa inyo? No. No? Kung alam niyo mga magulang na makakasama ang bagay na inyong hinihiling, sasabihin niya hindi. Okay? Dahil alam niya na ang gusto natin ay yung sa ikabubuti. Ganun din ang ating Panginoon. Para sa ikabubuti. Ang sabi sa Ministry of Healing, page 231, God hears every sincere prayer and answers according to what is best. No? Dinidinig daw po ng ating Panginoon ang bawat tapat na mga pananalangin at sumasagot siya kung ito or ayon ito sa ikabubuti ng humihiling. Kaya po, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. No? Sa tamang panahon, sasagot ang ating Panginoon. Maaring ngayon ay yes, no? Or maaring sa ibang bagay ay no, no? Maaring sa ibang bagay ay wait. Pero ang ating Panginoon, sasagot siya sa ating panalangin at sumasagot siya para sa ikabubuti. Ang kanyang ginagawa, ang kanyang pinapahintulutan ay para sa ikalalakas ng ating pong pananampalataya, ikabubuti ng buhay po natin, ikabubuti ng pamilya po natin. Maaring hindi ito yung ninanais natin or maaring hindi ito yung ini-imagine natin na mangyayari. Pero kapag nagtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos, no, gagawin niya yung ikabubuti natin, ikagaganda ng ating pong buhay, ikalalakas ng pananampalataya po natin. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. No? Tayo po ay maniwala na ang sagot ng ating Panginoon ay totoo at ito po ay nangyayari. Okay? At ang pangatlo po, letter L, learn His will. No? And show D. Alam niyo kapag tayo po ay alam natin kung ano yung iniisip ng magulang po natin, we act accordingly, no? Katulad lang ng isang bata. Halimbawa, kayong pamilya ay pupunta sa grocery at mag-grocery kayo. Kapag hindi ho alam ng bata kung ano yung dapat niyang ikilos doon sa grocery, kikilos siya ng hindi niyo gusto.
Okay? Pero kapag ka yung anak po ninyo ay kinausap ninyo, anak, tayo pupunta sa grocery. Okay, mag-grocery tayo. Ito yung mga list. Ayan. Bibili tayo ng mga dilata. Ayan. Bibili tayo ng gulay. Bibili tayo ng mga prutas. No? At sasabihin natin sa anak natin kung ano yung bibilihin. Now, anak, walang bibili ng chichirya. No? Hindi tayo pumunta doon bibili ng laruan, kundi pupunta tayo doon mag-grocery. So, alam ng bata kung ano mangyari. So, yung bata ngayon, alam niya kung paano siya kikilos. No? Iikot siya doon, hahanapin niya kung ano yung nandun sa listahan ng nanay niya at yun ang kukunin niya, ilalagay niya doon sa basket. Okay? Now, ganun din po tayo. Kailangan matutunan po natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. No? Ang Panginoon ay hindi lamang po siya sumasagot. Ipinapakita po niya ang kanyang kalooban. Kaya nga, kung alam natin ang kalooban ng ating Panginoon, ang hihilingin po natin ay yung ikabubuti natin at yung kalooban ng ating Panginoon. Dahil kung kilala po natin ang ating Panginoon, lahat ng nais ng ating Panginoon para sa atin, yun ang hihilingin natin. Hindi kayo hihiling ng isang bagay na alam ninyo na hindi naman sasagutin. No? Dahil sa ito ay ikasasama. Halimbawa, galit na galit kayo dun sa kapitbahay ninyo. No? At yung kapitbahay ninyo ay mahilig magtapon, no? Doon sa likuran na bumabaho tuloy or dyan sa gilid po ninyo. Mga ganung bagay, no? Siyempre, sasabihin nyo sa inyong kapitbahay, kakusapin nyo po siya, no? At sabihin ninyo kung ano yung mga gusto ninyo sanang mangyari, no? Kaya nga, kung sa buhay po natin, alam natin kung ano mangyayari, no? Alam natin kung ano yung gusto, yun ang gagawin po natin. Now, sabi po sa Psalm 25:9, the meek will he judge in judgment. Pinapatunayan po dito na lahat tayo ay haharap sa hukom, no? Kahit pa yung mga maamo. No? Yan po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pinapakita po niya na kung tayo, kailangan tayo maging maamo, kailangan po tayo maging mabait. Yan. Yung spirito ng ating Panginoon, yan po ang ating pong kunin at gayahin. Sabi po sa John 16:13, the spirit of truth will guide you into all truth. Sino daw po? Sino ang mag-aakay sa atin upang sundin ang katotohanan? Oho, tayo po ay papatnubayan para magawa po natin ang pawang katotohanan lamang. Okay? Napaka-importante po, no, sa ating pong buhay na tayo ay sumunod at alamin po natin ang nais ng ating Panginoon, no? Kung kayo ay may kaibigan, no, kaya kayo nagiging magkaibigan dahil sa pareho kayo ng gusto. Yan. Pareho kayo ng gustong gagawin. Yan. Kaya nga, tayo ay manalangin. Yung panalangin po kasi, hindi po ito lamang para makinig or humingi. No? Ang pananalangin po ay ginagawa po natin para lalo po tayong mapalapit sa ating Panginoon. Hindi lang tayo hingi ng hingi, kundi ito rin ay pakikinig. Kailangan po ipahayag po natin sa ating Panginoon yung nais po nating tahakin. Kapag alam natin yung kalooban ng ating Panginoon, yun naman po ang gagawin natin. Gusto nating ituon yung isipan po natin sa mga katotohanan ng ating Panginoon. Gusto natin ituon yung isipan po natin sa mga layunin ng ating Panginoon. Na ito po ay gaganapin po natin dahil ito ang nais ng ating Panginoon sa atin. Sabi po sa Steps to Christ, page 95. When we ask for wisdom, God will give it to us liberally. Oh, kapag daw tayo ay humingi ng katarungan o karunungan, no? Ay ibibigay ito ng ating Panginoon ng sagana. Bakit? Kapag tayo po ay humingi ng karunungan, no? Binibigay po sa atin ang karunungan at tayo po ay nagiging kapareho ng isipan ng ating Panginoon, no?
Yung will ng ating Panginoon, nagiging will na rin po natin. Yung kagustuhan niya, yun ang nagiging kagustuhan natin. Yung gagawin ng ating Panginoon, alam natin na yun din ang gagawin po natin. Kaya maglaan po tayo ng oras sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa ating Panginoon sa magitan po ng pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at sa pagme-meditate, no? Hanapin po natin ang ating Panginoon at siya po ang hayaan po natin gumabay sa ating pong mga desisyon, no? Maging sensitibo po tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. At tayo po ay tatahakin po natin yung tamang landas. Okay? Yung pang-apat po, yung letter L, large things revealed, no? Sabi po dun sa text, great and mighty things, dakila at makapangyarihang bagay. Alam niyo po yung sagot ng ating Panginoon ay higit pa doon sa mga inaasahan po natin. Makapangyarihang bagay pa ang sagot at tugon ng ating Panginoon. Sa Ephesians 3:20, sabi po doon, able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Sabi po doon sa ibang version, ask or imagine. No? Magagawa daw po ang higit na masagana pa. No? Mas higit pa doon sa iniisip po natin, ini-imagine po natin. Kaya nga ganyan ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay humiling sa Kanya, no? Ibibigay ng ating Panginoon ang mas higit pa doon sa iniisip po natin. Sa Isaiah 55:9, sabi po dito, as the heavens are higher than the earth, no? Kung paano ang langit ay mataas kaysa sa lupa, ganun din ang tugon ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga kung tayo po, no, ay nangangailangan, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Umasa po tayo sa ating Panginoon na mas higit pa. Sabi po doon, large things, no? Mas higit pa ang ating pong mararanasan kaysa doon sa mga iniisip po natin. Dakila po kasi ang plano ng ating Panginoon. Sabi po sa Testimonies, Volume 7, page 273. God has blessings in store for those who seek Him earnestly. No? Ah, ang ating Panginoon daw ay may nakahandang pagpapala, no? Para doon sa mataimtim na naghahanap sa ating Panginoon. Kaya nga, kayo pa, naghahanap ba kayo sa ating Panginoon? Nananalangin po ba tayo ng mataimtim? O tayo po ay basta-basta haphazard sa ating pong mga pananalangin? At bahala na, oh, ito na lang ang panalangin. Huwag po nating limitahan ang ating Panginoong Diyos. Maaring maliit ang ating pong naiisip, pero ang ating Panginoon, mas higit ang kanyang iniisip, mas higit ang kanyang plano para sa atin. Manalangin po tayo na meron pong tapang at pananampalataya, no? At asahan po natin ang dakilang gawain ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang ating Panginoon, no, meron siyang mga plans sa bawat isa. Kung tatanungin ko po kayo, kayo po ba ay merong mga pagpapala, no, na natanggap sa ating Panginoon na hindi niyo inaasahan? No? Marami po, no, marami po tayong inaasahan na eto sana ang mangyayari, pero at the, in the long run, higit na higit pa doon sa binibigay ng ating Panginoon ang ating pong natatanggap. Okay? Ang iniisip po natin ay ganito lamang, pero ang natatanggap po natin at ang binibigay ng ating Panginoon sa atin ay mas higit pa na hindi natin na-imagine. No? Kaya nga ganyan ang ating Panginoon. Kapag tayo ay tumanggap o tumawag sa ating Panginoon, huwag po nating limitahan ng ating Panginoon. Tanggapin po natin ang naiisip niyang ibibigay sa atin. At ang panghuli, yung letter S, secrets made known. Sabi po dun sa text, which thou knowest not. No? Hindi po natin alam kung ano ang mga pagpapalang ibibigay ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, laging-lagi, sa ating pong buhay, kapag tayo po itumanggap ng pagpapala sa ating Panginoon, hindi po natin ini-expect na ganun kalaki o ganun kaganda.
Kaya iasahan po natin na kapag ang ating Panginoon ang sumagot, oh, talagang magugulat po tayo at masisiyan tayong lubos. Sabi po sa 1 Corinthians 2:9 and 10, "I had not seen, but God had revealed them unto His, unto us by His Spirit." No? Yung mga nakahanda para sa bawat isa atin ay hindi pa natin nakita at hindi pa natin na-imagine. Yan ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi po sa Daniel 2:22, "He revealeth the deep and secret things." No? Pinapakita po sa atin ang mga malalalim, no, na mga bagay, mga lihim na bagay, no. At ito po ay binubuksan sa ating pong mga isipan para tayo po ay maging matatag sa pananampalataya. Ang ating Panginoong Diyos, no, meron po siyang pangunawa na hindi ho natin matarok. Pero kapag tayo ay tumingin sa ating Panginoon at hilingin po natin yung mga interpretations na halos hindi natin maintindihan, oh, ang ating Panginoon naman, siya ay tapat na bibigyan tayo ng kaliwanagan para tayo ay lubos na makapagtiwala sa Kanya. Sayo po sa Christ Object Lesson, page 114. "To those who seek Him, God reveals truths that cannot be understood by human mind alone." O, doon sa mga naghahanap daw po sa ating Panginoon, no, inihahayag ng ating Panginoong Diyos ang mga katotohanan, no, na hindi maunawaan ng tao lamang, no. Maaring iniisip natin na na-interpret natin yung mga pangyayari sa paligid, no, pero kapag tayo ay wala sa ating Panginoong Diyos, magiging mali ang interpretation natin or hindi ho natin maintindihan. Kaya kapag tayo ay nasa ating Panginoon, lahat ng mga nangyayari, yung mga ginagawa sa atin na ating Panginoon, yung mga pagpapala natin mula sa ating Panginoon, naintindihan po natin ito. Dahil ang ating Panginoon, tayo mismo ang pinapaliwanagan. Kaya nga umasa po tayo, no, para po sa karunungan at kaalaman. Yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoon ay napakahusay na lalo nating maintindihan ng ating Panginoon. At kapag tayo ay nanalangin, naririnig naman tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, kailangan tayong lumapit na may pagpapakumbaba, no, sa harapan ng ating Panginoon at tanggapin po natin yung katotohanan na Kanya pong ibibigay. Okay? So, ulitin po natin yung ating pong acronym, CALLS, C-A-L-L-S. Sa una, C, call on God, no? Ito po ay panyaya, tumawag tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, answer is sure. No, kapag tayo tumawag sa ating Panginoon, tiyak po ang sagot. Kaya nga, pangatlo, letter L, learn His will, no, matutuhan po natin yung Kanyang kalooban. At letter L, large things revealed. Oh, higit pa doon sa ating po expectations ang matatanggap po natin sa ating Panginoon. At panghuli, letter S, secrets made known, no, yung mga hiwaga, no, sa buhay, ha, ito po ay papaalam sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman, dito po sa Jeremiah 33:3, ito po ay paanyaya ng pangako, no? Kapag tayo po ay tumawag sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos ay sasagot. Okay? Matututuhan po natin ang Kanyang kalooban, no? Makikita po natin yung mga dakilang bagay na Kanyang ibibigay at ihahayag po ng ating Panginoon yung hiwaga, no, na hindi po natin alam sa panahon na tayo po ay nalilito, natatakot, yata nangangailangan. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Diyos ay isang panalangin lamang ang layo. Kaya ngayon, tumawag po tayo sa ating Panginoon at asahan natin siya po ay sasagot. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, salamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong mananalasalita. Maraming salamat sa napakagandang pangako na inyong binigay ngayon. Na kami, kapag kami ay tumawag sa inyo, kayo po ay tutugon
at kami ay inyong papakinggan at ibubuhos sa amin ang mga pagpapala. Kaya naman, sa umaga po ito, muli po kaming nagtatalaga. Samahan po kaming palagi at tanggapin ang aming pong pagtatalaga sa inyo ngayon. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyahan bukas pong muli alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Bang!

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalatay ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad sa anuman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning and happy Wednesday po mga kaibigan. Good morning, gising na po. Ano, kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 10:05 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang AWR 89.1 FM. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. At kami po ay lubos na nagagalak na sama-sama po tayo muli ngayong umaga na makikinig ng mga awit na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag po ng ating mga pananampalataya. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ibahagi sa inyo mga kaibigan ang Psalms 33. Alam niyo po, sa Biblia, sa Psalms 33, mga kaibigan, we are reminded ano kung gaano kadakila at kung gaano katapat ang ating Panginoong Diyos. Minsan po kasi, mga kaibigan, kapag magulo po ang ating paligid o pag marami po tayong iniisip, di po ba, madali po tayong matakot at mawalan ng pag-asa. Pero sabi po sa Psalms 33 verse 4, sapagkat matuwid ang salita ng Panginoon at tapat siya sa lahat niyang gawa. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi po nagbabago ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos kahit pa bago-bago po ang ating sitwasyon. Alam nyo, nakakagaan pong isipin na meron po tayong Diyos na laging nakatingin, nakakaalam at may malasakit po sa bawat pinagdaraanan natin sa buhay. Hindi man po natin agad maintindihan ng lahat kung bakit ba ito nangyayari, ano mga kaibigan, pero pwede pa rin tayong magtiwala na may ginagawa po siyang mabuti para po sa ating lahat. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, kung anuman pong bigat, anuman po ang mga baggages sa inyo pong dinadala sa umagang ito, alalahanin po natin ano na hindi po tayo nakakalimutan ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po siyang gumagawa sa ating buhay kahit tahimik at hindi po natin agad makita. At ngayong umaga, mga kaibigan, we will be listening to songs that will remind us of God's goodness. Kung kayo po ay may mga song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song request, pakinggan po natin ang awiting Trust in You.

That's the song Trust in You. At ito po ay inawit nila Sister Zeriel and Nicole Cruz. Alam niyo, sabi po sa Biblia, mga kaibigan, sa Proverbs 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, ano, na ang pagtitiwala po natin sa ating Panginoong Diyos ay hindi po nakabase ano sa kung ano po ang nakikita natin, kundi sa kung sino po siya. At kahit minsan hindi po natin maintindihan ano yung mga nangyayari po sa ating buhay, nananatili pong tapat at mabuti ang ating Panginoong Diyos. Once again, mga kaibigan, if you have any song request, mga awit po na nais po ninyong marinig o nais po ninyong ihandog para po sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoong Diyos, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song request this morning ay song request po ni Sister Mary Grace Acosta Olpindo, and she requested the song entitled Kung Kamtan Mo. Alam niyo po, may mga bagay sa buhay, mga kaibigan, na akala natin yun po yung magpapasaya sa atin at makakapuno sa mga kulang natin sa buhay, ano? Pero sa huli, napapansin po natin, mga kaibigan, na parang may kulang pa din kapag wala po ang ating Panginoon sa puso natin, di po ba? Sabi nga sa Biblia sa Mark 8:36, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Pakinggan po natin ang awiting Kung Kamtan Mo.

Ating pong narinig ang awiting kung kamtan mo. At ito po ay inawit ni Brother Gerardo Asi. Tunay nga mga kaibigan, walang anumang bagay po sa mundong ito ang makakapantay sa kapayapaan at buhay na kasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya habang tayo po ay may panahon pa, mga kaibigan, piliin po nating mas mapalapit po sa Kanya araw-araw. Our next song request naman ay galing po kay Brother Carmor Baliadares. Happy, happy Wednesday po sa inyo, and thank you so much for tuning in. And he requested a song entitled Via Dolorosa. Alam niyo mga kaibigan, kapag naiisip po natin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, doon natin mas mauunawaan kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal para po sa ating lahat. Tinahak po niya ang daan ng pagdurusa at hirap mga kaibigan para po tayo po ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. Sabi nga po sa Biblia sa Isaiah 53 verse 5, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Narito po ang awiting Via Dolorosa.

ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Via Dolorosa. At ito po ay inawit ni Sister Lay de Luna. Napakabigat man pong isipin, mga kaibigan, ang dinaanan po ng ating Panginoong Jesus. Ano? Pero kasabay po nito ang napakalaking pag-ibig na inalay po niya para sa bawat isa po sa atin. Ano? At dahil po sa kanyang sakripisyo sa krus, mga kaibigan, meron po tayong pag-asa, kapatawaran at bagong buhay. Our next song naman ay song request ni Sister Rochelle Beltran. Happy midweek po sa inyo, Sister Rochelle, and we are happy to have you here with us this morning. At siya po ay nag-request ng awiting pinamagatang Lead Me, Lord. Sa dami ng desisyon natin, mga kaibigan, ano, at direksyon na pwede pong tahakin sa buhay. Minsan, nakakalito na po ano, kung saan nga po ba tayo talaga papunta. Kaya napakalaga po na ang Diyos po ang maging gabay natin sa araw. Sabi nga sa Biblia, sa Psalms 143 verse 10, turuan mo akong gawin ang iyong kalooban sapagkat ikaw ang aking Diyos. Narito po ang awiting, Lead Me, Lord.

ating pong narinig ang awiting Lead Me, Lord. At ito po ay inawit ni Sister Pauline Ortinero. Our next song request naman is entitled The Mission. Ito po ay song request ni Sister Marisa Pascua. Alam niyo mga kaibigan, bilang mga Kristiyano, ano po, hindi lang po tayo tinawag para tumanggap ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, kundi para ibahagi rin po ito sa iba. Sa simpleng salita po natin, kabutihan at pananampalataya, pwede po tayo maging pagpapala para po sa ibang tao. Sabi nga sa Matthew 28 verse 19, humayo nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Narito po ang awiting The Mission.

That's the song The Mission at ito po'y inawit ng Hope Channel Singers. Bago po natin marinig ang song request sa umagang ito mga kaibigan, I want to take this time to greet our live viewers. Kasama po natin sa umagang ito si Sister Lynn's Hashimoto. Andito rin po si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Kasama rin po natin si Sister Maria Corazon Tongol at si Denden Natividad. Happy, happy midweek din po kay Sister Gisella Brice at kay Marisa Pascua. And us, we are also sending our greetings to Sister Lucy Quiabang at kay Sister Mary Jane Nunez. Andito rin si Sister Marites Finones at Arlo at si Mary Jane Nunez. Ano, we are blessed ano, na ang dami po natin ngayong umaga. Dito rin si Sister Jovita Manayan Palma at si Brother Henry Corbito na nakasubaybay from Camarines Norte. Dito rin si Sister Marlene Mula Noguchi watching all the way from Japan. Ayan, thank you so much for tuning in mga kaibigan. And our next song request is entitled Lift Up Your Hands to God. Sabi nga po sa Psalm 63 verse 4, sa iyong pangalan ay itataas ko ang aking mga kamay. Pakinggan po natin ang awiting Lift Up Your Hands to God.

Ating pong narinig ang awiting, Lift Up Your Hands to God. At ito po ay inawit ni Brother Asher Salvan. Our next song request naman this morning is entitled He Hideth My Soul. Ito po ay song request ni Sister Emma Seguin ng Project 4. Ayan, maraming salamat po Sister Emma for tuning in. At napakaganda po ng hymn na to mga kaibigan. Ano? Sabi nga sa Psalms 91 verse 1, ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Narito po ang awiting, He Hideth My Soul.

That's the song He Hideth My Soul at ito po'y inawit ng Fountain View Academy. Our next song naman is entitled Mananatili. Ito naman po ay song request ni Brother Roy Roblico Absin. Alam niyo po, maraming bagay sa mundo mga kaibigan ang nagbabago. Di po ba minsan pati tao, pati mga sitwasyon, hindi po natin masandalan. Pero ang pagmamahal at pangako ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan, ito po ay nananatiling totoo at matatag. Sabi nga sa Lamentations 3:22-23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Dakila ang iyong katapatan. Pakinggan po natin ang awiting Mananatili.

That's the song Mananatili at ito naman po ay inawit ni Brother Rodmark Hermosilia. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama, pagsuporta at pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-inspire, na-uplift ano sa inyong pong umaga ngayon, kung ano man po ang inyong mga gawa. Ano naman po ang inyong agenda sa araw na ito, mga kaibigan? Always remember that the Lord is with you. At bago po kami magpaalam sa umagang ito, mga kaibigan, maririnig po natin ang song request ni Brother Ferdinand Tortogo, and he requested the song entitled Amazing Grace. Alam niyo, mga kaibigan, kapag naiisip po natin kung gaano tayo kamahal at pinatawad ng Diyos, ano, kahit marami po tayong pagkukulang, talagang mapapahanga po tayo sa amazing grace ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Narito po ang awiting Amazing Grace.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at tagapakinig na Adventist World Radio 89.1 FM, at nagbabalik po muli ang inyong paboritong programa, The Healing Wonders of Diet, kasama walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po natin siya kukumusahin, mga kaibigan, let me take this time also an opportunity to ask, how have you been doing, especially sa inyo pong kalusugan? Have you been applying all of those secrets that we have been sharing ever since? Pero parang hindi na sikreto, mga kaibigan, no? Kasi nga naman, we've been revealing it to all of us. However, what we are just only trying to point here is that we wanted to influence you for a better health, for a better living. Because what we want, syempre mga kaibigan, is longevity. Gusto rin natin na longer life, at the same time, longer experiences when it comes sa blessing na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Well, in fact, mga kaibigan, this is an opportunity also for us to understand His will towards us. Kasi nga naman po, there are times that we get to be very fascinated with a lot of things that are going on. Like for example, sa mga kinakain natin, whenever there is a party, whenever there is an occasion, ano ba yung unang-una nating hinahanap? O ano yung una-una po nating kinakain? So, dyan na po patapos ngayon, pagkatapos ating kainin itong bagay na ito, what do we really feel? Are we really satiated? Or we feel like there's something more that we wanted to ask too. Ayan po mga kaibigan. Kaya ngayon po, dadako po tayo ngayon sa atin pong topic ko ngayon sa oras na ito. Pero bago po yun mga kaibigan, kumustahin muna natin walang iba kung si Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito, napakabuti po, Pastor Kyle.
0: Yes. Ayan, Doc, we are glad to have this program once again po. And now, ang atin pong pag-uusapan ay napakaganda. Juicing and smoothie. Karamihan po ng ating mga kaibigan na nakikinig sa atin, minsan pag sinabi nilang, i-juice mo nga ito, pero i-bine-blend lang din naman nila. O kaya man, i-smoothie mo nga ito, pero nilalagay naman pila nila sa juicer. So, ano ba yung mga difference neto, Doc? At saka, how can we also help our listeners to understand yung juicing and smoothing, and ano ba yung health benefits nito sa atin. Pero while we're going to diving through that po, is ano po bang kaibahan, Doc, ng juicing at smoothie? Are there any difference with this one po?
1: Yan, tama ka, Pastor Kyle. Yung mga iba sinasabi, nag-juicing ako pero blender. Yes. Yung hawak-hawak ginagamit nila. Yun namang iba, sabi nila, nag-smoothie.

0: hindi ako, pero juicer yung ginagamit nila. So, from the word juicing, ang gagamitin mo ay juicer. Yung i-extract mo yung juice, itatapon mo yung fiber. But from the word naman na smoothie, no, gagawin mo lang siyang smooth. So, ibig sabihin, gigilingin mo siya until maging smooth, maging makinis, maging pino, maging parang puree ang tawag natin. So, again, pagka juicing, gagamitan nyo ng juicer. Pag smoothie, gagamitan nyo ng blender. Yan ang dalawa. Kasi pag juicing, maaalis yung fiber. Pero pag smoothie, maano siya, makikip mo yung fiber, parang ginigiling mo lang yung fruits or vegetables na pinaka-smooth. Oh. So, yan po ang dalawang malaking kaibahan sa ano. At may iba-iba din siyang purpose.
1: Mm-hmm. Okay po. Thank you so much, Doc. Ano, maganda po na nabanggit natin when it comes sa differences. Kasi yun na nga po, ano, ang nangyayari po nga kasi, gaya ng nabanggit natin, tinatawag po nila na ganito. Well, in fact, hindi rin din naman. So ngayon, Doc, paano po ba nakakatulong itong juicing and smoothie sa ating kalusugan? There's just only a prominent individual, ano, na hindi naman siya Filipino, but it is from the Western. That juicing daw ay delikado kasi sa kakulangan ng fiber ay wala na po siyang ibinibigay na health benefits daw sa atin. It's just the flavor of the fruit. But is it really true po? Or maybe if ever man that we have a study about that or debunking it or maybe agreeing into it para din maintindihan ng mga listeners po natin kasi baka hindi lang po ako yung nakatanggap o nakapanood nung video po na iyon. So Doc Blessy, can you please enlighten our listeners, both radio and our social media?
0: May katotohanan din yung sinasabi niya na baka naaalis yung fiber, tumataas masyado ang sugar content. So ako naman, pag tumitingin ako ng mga juicing na libro, yung mga recipes nila, minsan magkakaroon din yung mga user ng confusion at saka pag hindi din tama baka nga din mapahamak. Like for example, may mga material na puro like ginujuice yung fruit. Okay? Mm-hmm. So pag ginuice mo yung fruit, itatapon mo yung fiber. Eh alam naman nating lahat na yung fruits ay mataas sa fructose.
1: Yeah.
0: Okay, kaya nga fruit sugar yung fructose. So pag inalis mo yung fiber, antidote niya yung fiber eh. Ibig sabihin, ginawa talaga ng Diyos na yung fiber, iba't ibang klaseng fiber sa iba't ibang klaseng pagkain para yung fiber will become the antidote. Kahit makapasok sa katawan natin yung fructose, hindi tataas yung blood sugar ng ganung kataas. Kaya dito sa program natin, Pastor Cal, gawin natin itong malinaw at madaling maintindihan. Mm-hmm. Hindi ko naman sinasabi na yung fruits talagang totally alisin nyo. Pero ang suggestion ko po, kung mag-juicing kayo, juicing ano po? Using juicer. Again, pagka juicer, aalisin natin yung fiber. Dahil inalis nyo yung fiber, magiging liquid na lang ang inyong iinumin. Okay, huwag kayong gagamit ng maraming fruits pagka juicing. Lalo pa yung may mga diabetes, no? Hindi, at saka may mga inflammation. Kasi maitatapon nyo yung fiber, tataas ang sugar. Okay, tataas ang, maaring tumaas din ang blood sugar nyo doon. So again, pag juicer, ako ang recommendation ko, simple lang. Ang juicer dito sa Philippines ay kailangan maghanap tayo ng mga vegetable. Okay? So ang juicer, mostly vegetable ang gagamitin natin. Pag smoothie, dahil hindi mo tinapon yung fiber, pwede kang maglagay din ng fruits doon. Ngayon, yung fruits naman ay ang purpose naman ng fruits dito sa juicing para lang ma-neutralize niya yung mapait na lasa ng vegetable, lalo pa kung lalagyan niyo ng leaves yung juicing ano niyo, mixture niyo.
1: Okay, Doc. Napakaganda po ano na i-discuss natin about this one. Kasi ano po yung mga most prominente na dapat po nating i-juice? Ay nga po, nabanggit niyo po yung mga vegetables, that is very important. Kasi nga less yung kanilang wala po ba talaga silang fructose content, Doc, ano? And at the same time na kahit na maalis man yung fiber, at least. So doc, tanong ko lang, yung juicing po ba, when do we usually use juicing talaga when it comes to healing sa atin pong katawan?
0: Ayan.
1: Yes po, please doc.
0: Yung purpose kasi natin ng juicing, meron din siyang mabuting magagawa, lalong-lalo pa kung yung tao ay napaka-poor ng appetite, hindi makakain. Kasi yun, ano siya, yung concentrated na nutrient, maipapasok mo na kaagad sa katawan sa paglunok pa lang. Ibig sabihin, nainom mo na, naipasok mo yung ganong kadaming nutrients. So yun yung purpose ng juicing. Kaya itong juicing, kadalasan binibigay ito sa mga may cancer. O, kasi yung cancer, mahirap silang mapakain, no? At sila ay sobrang walang appetite. Okay, so mas mabuti na lang na i-juicing mo kaysa walang makain. Okay? O, at saka pag ginusing mo at naka-recover ng mabilis, usually ang mga may ang cancer patients, ang mga CBC niyan hindi din maayos. Kaya ang ginagawa natin yung complete blood count niya, tinitingnan muna din yung quality ng dugo, no? Pagka inayos mo yung juicing, tas i-blood test mo din kung nag-i-improve yung quality ng dugo niya. Very very helpful. Yun namang iba ginagamit pag poor dentures, walang mga ngipin, no? So mahirap yung chewing. Yung iba naman talagang poor appetite, yun ang ginagamitan ng juicing. At saka merong sobrang malalang inflammation or infection, binibigyan din ng juicing para lang sa mabilis, okay? Mabilis kasing maabsorb dahil nga wala ng fiber. So yung absorption niya mas mabilis, tapos yung digestion hindi magtatrabaho ng ganong kabigat kasi nga wala ng fiber. Tapos syempre yung calorie intake din niya pwede ding pataasin natin, yung hydration pwede ding pataasin, yung phytonutrients mabilis ding tataas, no? Kung meron ding mga electrolyte imbalance like mababa ang potassium, ang phosphorus, ang magnesium, so mabilis din niyang magagawa yun kasi nga mabilis lunokin. Yun ang purpose talaga ng juicing. Pero it should be well monitored din sana kasi yung blood sugar kailangan nating makita din.
1: Ayun na nga Dok, ano? So ito na, dadako na tayo sa isang listener question natin. Pwede po bang gawing breakfast ang smoothie araw-araw, Doc Blessy?
0: Yan. So dumako naman po tayo sa smoothie. Ang smoothie naman basically ang ginagawa natin sa smoothie, halimbawa lang, no, yung cucumber, yung hahanap tayo ng mga matutubig na mga gulay kasi pag matubig, hindi natin kailangan lagyan ng maraming tubig. Yung iba nilalagyan nila ng juice, pag artificial juice din, hindi din maayos. Yung iba naman nilalagyan nila ng soy milk or nilalagyan lang nila ng plain water, tapos gigilingin kasi mahihirapan kayong gilingin pagka yung mixture nyo ay cucumber, sayote. Dito sa Philippines, may mga watery vegetables tayo na available, na mura, na pwede nating i-smoothie or juicing. Ito yung cucumber, ito yung sayote, yung upo, pwede din, no? Yung carrots, no, minsan, kinukontrol nila yung dami kasi nga yung sugar content, pwede ding magpataas ng sugar yung carrots. Pero again, yung sayote, yung cucumber, very low sugar yan. Yung upo, very low sugar content. Kaya kaya natin siyang e-extract yung juice niya. Tapos nilalagyan natin ng konting leaves. Kung sa US na juicing, ang ginagawa nila ay nilalagyan nila ng, halimbawa sabihin, lagyan ng spinach o kaya lagyan ng kale. Walang kale dito sa Philippines. So, katayo, akong ginagawa ko, nilalagyan ko ng malunggay, konting malunggay, or kung walang malunggay naman, pwedeng lagyan ng talbos ng kamote, yung murang talbos ng kamote. Isasama mo sa juicing para may leaves din yung juicing mo. Kasi yung leaves talagang concentrated yung phytonutrients niya. Kaya, magandang mixture yon. Ngayon, medyo ang lasa nun, hindi ganun talaga kaaya-aya. Talagang, maamoy mo yung dahon eh. Yung bang tipong amoy na amoy mo yung damo. Okay? So, ang ginagawa nila, lalagyan ng konting, kahit isang slice lang ng apple, uh-huh, just to neutralize. O kaya yung pineapple, lalagyan mo ng konting pineapple, just to break, para lang mawala yung amoy ng gulay.
1: Yung pear din, Doc. Pears.
0: Ayan, pears, pwede din. Pwedeng pears, pwedeng apple. Ayan, yung mga yan.
1: Ito nga, Doc, ano, natuwa ko doon sa sinabi niyo kanina na hindi naman kaya-aya yung lasa. Well, to be honest po, natry ko na yung ampalaya, labanos.
0: Ay, yung labanos, matindi yon.
1: Matindi, Doc.
0: Talagang kumakagat yung anghang niya, di ba? Yung parang yung sa ilong mo, talagang parang...
1: Sobra, Doc.
0: May ano siya, may anghang na, anong tawag doon? May init. May
1: oo,
0: init na maanghang.
1: Tapos ampalaya pa, Doc, at turmeric. Alam mo yung mapakla na lasa, mapait. Tapos yung parang umaang, ay, pambihira, Doc. But anyway, imbes na ma-enjoy ko, nagkandahilo-hilo. But anyway, Doc, ano, may alam ko naman yung sinabi nyo kanina that there are phytochemicals that we can get from those. And it is a good thing to understand this. Kasi ang karamihan kasi, Doc, na naiintindihan ng mga listeners natin when it comes sa juicing, prutas. Pero to be honest po pala, no, it's a good... good thing to understand na dapat pala most of it ay vegetables. Meron naman siguro, Doc, like ano ba yung mga vegetables po natin, Doc, na pwede rin i-juicing na nabanggit nyo kanina, yung sayote. Well, I haven't tried that yet.
0: Pag mura yung ano, yung beets, yung sugar beets.
1: Oh,
0: yung
1: yes. Black, yes,
0: maganda yun.
1: Yeah.
0: Kaso lang pag mahal, ako pag sinasabi ko sa pasyente, kung ano yung mura, yun muna ang i-juicing nyo.
1: Totoo yan.
0: Kasi ibig sabihin ang supply, ang dami mo din gagamitin eh. Ibig
1: totoo
0: sabihin,
1: yan.
0: Sobrang magiging mahal yung formula mo. So kung ano yung murang-mura na available, yun ang i-juicing.
1: Totoo okay. Yan, totoo po.
0: At kung nasa Baguio ka at namili ka naman ng sugar beets, aba i-juicing mo din siya. Pwede.
1: Alam mo, Doc, napaka-blessed niya ng Baguio City, to be honest eh. Kasi when I was there for 3 years, Doc, tiba-tiba talaga when it comes to that. Kasi everything is cheaper. Cheaper than what we have here in the market. Lalo na pagka noon nung COVID, kasi syempre, the supply is so massive. I mean, so vast. Tapos, siyempre, unti lang yung demand kasi hindi makapag-import, hindi makapaglagay dito sa, ay makapag-export dito sa Manila and some other places. Kaya, nakoconcentrate talaga yung supply within the area. So, siyempre, they have to really sell it. And when they're about to sell it, they're going to sell it in a lower price. At siyempre, talaga naman, Doc, you will really enjoy. However, pag paulit-ulit naman, parang nauumay ka rin, ano? But anyway, it's God's blessing. So, why would you be... ano tawag dito, parang appalled ka doon sa taste niya. But anyway, Doc, nabanggit po natin ito kanina na yung smoothie nga ay pwedeng gawing araw-araw. So, are you also suggesting, Doc, that yung may smoothie na ito na pwedeng nakainin or lasapin every day is fruits lang po ba ito, or we can also add something like ano pa ba yung mga pwede nating i-add sa smoothie? Na pwedeng combination din ng breakfast po na ito para naman holistic yung meal natin. Kasi Doc, we have already talked about this last 2 years ago that whenever we're just only focused on to eating this kind of food ay yung nutrients or yung nutrition ay kulang din kasi yun lang yung nakakain natin at nakakain natin. So is there anything particular, Doc, that you wanted also to share about this, and what food can we also be na ipinipare sa mga smoothies din po natin para complete naman yung ating diet as a human being?
0: So again, yung usual smoothie, usually niyan may cucumber, sabi ko nga may beets, may carrots, gigilingin. Minsan nilalagyan nila ng saging, o kaya naman nilalagyan nila ng a little dahon, no? Again, yung sa iba, halos puro fruits yung ginagamit nila. So talagang masarap naman kung puro fruits. Pero yung purpose nga natin na sinasabi na bakit mo i-smoothie yung fruits na kaya mo namang kainin ng fruit na as whole.
1: Tama.
0: At isa pa, syempre yung digestive system natin, nag-uumpisa sa teeth yan eh. Yung pagnguya mo, yung pagngata mo, meron niyang digestive enzymes na nilalabas. And that's really healthy. At saka, alam mo yung importante na ngumunguya tayo, importante na exercise yung mga ngipin natin, mga jaw natin na yan, yung mga panga natin. At yan, sabi nga nila, pag active yung mga panga mo, de healthy din yung brain mo kasi ano yung magkakadugtong sila. So, again, pero kung gusto naman ng madalian na meron kang juicing or smoothie, pag smoothie, again, mas maganda kasi hindi mo tinatapon yung fiber. Okay? At kung gusto mo lang naman, ang tawag ko kasi dito, trip-trip. Natripan mo lang. O di, trip-trip, iba-ibang formula kung ano yung ingredients dyan. Ang suggestion ko ganito, yung fruits na hindi masyadong masarap, halimbawa, bumili kayo ng pakwan, tapos yung pakwan sobra palang matabang, okay, kaysa itatapon mo yung pakwan, edi juicing, smoothie mo, yung papaya, hindi pala matamis, edi smoothie mo, walang tapunan, okay, yung ano to, cantaloupe, yung melon, hindi din matamis, so wag mo din siyang itapon, sayang, gamitin mo na rin para sa smoothie. So, yun ang aking suggestion. Tapos, pwede mo nang gawa ng kung anong vegetable ang nahadyan sa ref mo. No? Kasi, hindi naman talaga sakto na ito lang ang formula. Okay? Wala naman ganon. Kaya kung titingnan niyo yung mga smoothie book, kung ano-anong formula, kaso lang nakaka-frustrate sa marami. Kasi, bumili sila ng recipe book, tapos pagbukas nila, ang mga ingredients, blueberry, kung ano-ano ng mga ingredients na the blackberry, wala namang ingredients, at saka meron, cherry, teka, wait, ang mamahal nitong mga to. So, hindi natin afford, no? Hindi natin kaya na gawin yung mga ganong smoothie. So, ang tinuturo po natin dito, yung kaya nating gawin, kayang gayahin, no? Gayahin dito sa Philippines. And at the same time, hindi ganun kamahal. Kasi kung sobra namang mamamahal, abay, kung ako'y bibili ng blueberry, kakainin ko na nabuo yung blueberry. Bakit? Kasi, abay, ganun kadami ay 1,000 pesos. Diba?
1: Sa totoo lang po.
0: But may tatapon yung fiber niya dahil ang ano-ano, diba? So, yung pasyente ko, pag cancer patients, naghahanap kami ng in-season. Okay, yung mura, kasi may panahon na ang sayote mura, may panahon na ang cucumber ang mura. Hindi sila minsan nagsasabay. So, pag mura yung cucumber ang base, kasi usually maramihan yung base eh. Pag sinabi mo base, siya yung gagawa ng smoothie na marami. Tapos, yung mga dagdag mo na lang doon, halimbawa, ang idadagdag mo na lang a slice of carrots, yun ay mga idadagdag mo. Pero ang base mo, cucumber. So, magiging parang green smoothie talaga siya. Tapos, ako parating may talbos ng kamote. Believer ako ng talbos ng kamote. Okay talaga din yung malunggay. Kaso lang, ang problema sa malunggay, pag napadami, talagang nahihilo yung pasyente dahil siguro sa potent, nagbalag din nitric oxide talaga siya. Talagang nahihilo sila. Natutulog ng mahabang oras. Talaga namang kahit araw nakakatulog. So, yung talbos ng kamote pati, hindi ganun katindi yung lasa. Yung lasa kasi ng malunggay, talagang kahit konti lang ilagay mo, talagang lasang-lasa. Pero yung talbos ng kamote, manamis-namis. Okay sa akin yung talbos ng kamote. Tapos, again, kung smoothie naman siya, pwedeng lagyan ng saging. Yung iba, nilalagyan ng pineapple. Huwag naman lahat ng ingredients, ilagay nyo na. Paminsan-minsan, iba-ibahin nyo para nag-iiba-iba yung lasa niya.
1: Okay, Doc, may tanong po tayo dito from Lins Hashimoto. Doc Blessy, tanong ko lang. Dragon fruit, I mix with vegetables like broccoli, little banana, and apple. No sugar kasi matamis na. Yeah. Pwede daw po ba?
0: Pwede siya. Ayun, dragon fruit, alam nyo ba na pwedeng kahit balat nun ay pwedeng gawing smoothie?
1: Oh, pwede pala yun. Well, nakita ko yung Doc yung dinadry siya, tapos pwedeng gawing pagkain, but I don't know.
0: Ganito siya.
1: Sige, Doc, go.
0: Pwede mo siyang gawing ice cream, masarap na ice cream. Ooh. Yung dragon fruit, kasi mahal yung dragon fruit, sabihin natin.
1: That's true.
0: Minsan,
1: that's
0: pag, true. Pag season siya, ang presyo niya mga 80 per kilo. Pag hindi siya season, ang presyo niya mga 350 to 450 ang kilo. Tapos, ang pwede niyong gawin, pwede niyong i-maximize na yung buong dragon fruit. O pwede niyong iba yung recipe doon sa... Iba yung recipe doon sa mismong fruit, iba din yung recipe doon sa balat. Pero yung balat, huwag niyong itapon. Ito ang pinaka one of the best na hindi nila alam na dragon fruit yung sinerve nyo. Yung balat ng dragon fruit, aalisin nyo lang siya ng, di ba, meron siyang parang mga matitigas na parang dahon na yung skin niya. Alisin mo lang yung medyo matitigas na skin. So, matitira yung pinakabalat ng dragon fruit. Tapos yan, i-blend nyo. Siyempre, durog na siya, no? Pag nadurog na siya, pwede nyo siyang lagyan ng a little banana. Oo, pang-sweetening niyo yung banana. So i-mix niyo yung dragon fruit, yung banana, tapos nilalagyan ko ng konting kakanggata. Kasi yung kakanggata siya na yung milk. Ngayon, minsan, pagka meron naman kayong soy milk, lagyan nyo ng soy milk. Pag walang-wala, the evap milk ang ilagay nyo. So, sgilingin nyo siya. So, yan, magiging malapot. I-freezer nyo. Okay? Pag na-freezer nyo yan, ako talagang mukhang ice cream yan. Ice cream ang dating. Balat ng dragon fruit. Pero, syempre, kailangan hugasan nyo muna ng mabuti bago nyo gawin to. Pero anyway, don't worry kasi the moment ma-freezer nyo yan, kung may konting microorganism sa balat, alam nyo yung freezing, ano yan eh, papatayin niya yung ibang microorganism ng freezing. Kaya okay na okay, ice cream. So meron na kayong ice cream smoothie. Pag sinerve nyo, hindi na alam ng mga tao na dragon fruit pala. Eh, syempre, yung iba namang hindi nag-health conscious, eh, di gawin nyo na yung ingredients ng pagka-ice cream. Yung iba nilalagyan nila ng... Pero wag na lang sugar, syempre. Pero pag again, ha, talagang ice cream ang dating pagka ginawa nyo talaga yung mga ingredients ng ice cream at ang base nyo ay dragon fruit.
1: Ito na nga,
0: Doc. Na balat. Balat, yeah, balat ng dragon fruit, ha?
1: Hindi lang. Actually, Doc, natuwa ako dyan, ha? Hindi ko talaga alam yan, ha? It's a good thing po, ano? Mamaya mapaisip na rin ako pati yung balat ng orange, pero naalala ko mapait pala. Pero di ba ginagawa naman kasing lemon zest yun o kaya yun, orange,
0: yeah,
1: zest?
0: Uh-oh.
1: Pero yung kaya, outer
0: yung
1: lang.
0: Yung balat ng orange, huwag muna itapon. Ilagay mo na sa mga, ano mo, sa mga sweet and sour mo,
1: yes,
0: na mga ulam, no? Yung mga lutuin, pwedeng isama siya yung balat ng orange.
1: Because of the zesty flavor, Doc, ano?
0: Yeah.
1: That it can be served as a flavoring instead of using some other with ones that are with preservatives. Ito nga, Doc, si Lins Hashimoto po kasi ay nasa Japan. Sabi niya, doon daw sa kanila, yung dahon daw ng radish ay very sweet sa kanila. While naman, ay mahal daw yung sayote at malunggay. So, yun na nga po. So, basically, dahil mas matamis ang inyong dahon ng radish, dito hindi. Dito naman pong maraming sayote at malunggay. But anyway, it's a good thing na while you are having variation when it comes sa mga pagkain na nasa lugar po ninyo, to be honest, Doc, you have to really maximize whatever it is that you have,
0: yeah,
1: in your community. Kasi, ayun nga po, ano, may mga magagandang benefits. Sabi ko nga, nung nasa Baguio City pa lang ako, ang mura ng mga ganitong gulay, like everything is cheap, and then things are like that even if you are in a highly urbanized community. Pero dahil cheap siya, so pwede mong gawin na yung mga gusto mong gawin na mga diet na gusto mo. And at the same time, we hope and we pray na may mga listeners din po tayo within Baguio City, although we are not that much rich na po. Pero ang atin pong Facebook naman, it can reach even in Japan. You look at that po, we have our listener from Japan. Kaya na i-describe niya rin po, na-share niya rin sa atin yung kanya pong karanasan. And that is why, Doc, we are very happy. Ano? Muli po mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Okay, Doc. Ito po. Another question po dito. Doc, paano po malaman kung ang smoothie ay sobra ng asukal? Kasi syempre may mga iniinuman po tayo sa labas. Nakalagay nga doon naman, ano? Well, favorite ko kasi, Doc, coconut smoothie eh. Pero dahil coconut smoothie, I think nilalagyan pa ng condensed milk, evaporated milk, lahat na ng milk nandun na. Well, you don't know. We don't know. Ngayon po, ito ay listener question po natin. Ano? Paano daw po malalaman na ang smoothie ay hindi po sobra sa asukal?
0: Ay, obviously na matamis. Mm-hmm. At saka ako, very observant ako eh. Yung halimbawa, mm-hmm, diba, usually mga smoothie stall, open sila, diba?
1: Mm-hmm.
0: Open yan, tapos mag-mimix silang ganyan. Tapos tatalikod sila. Ngayon, pagtalikod niyan, very quick kayo yung mata nyo. Kasi maglalagay sila ng syrup na ganyang kadami.
1: Corn
0: hindi
1: syrup.
0: Sugar yung, hindi nga sugar, hindi solid, hindi powder sugar, basta liquid. Pag na-mix na yan, hindi mo na din alam, di ba? Pero usually, naglalagay sila ng syrup. So, inuunahan na natin yan. Sabi niya, wag ka na maglagay ng syrup. Sabi, Mom, hindi masarap. Okay lang yan, kahit hindi masarap. Sige na, wag na, okay lang yan. So, sige po ha, basta hindi ito masarap. Okay, sige, hindi masarap. So, ganun siya. So, unahan nyo na. So, definitely, yung mga matatamis, ay wala naman talagang lasa ang gulay eh. Ibig sabihin, paano siya tumamis? Diba? Nilalagyan nila ng liquid sugar. Okay? Kung kaprasong saging, hindi naman magpapatamis ng ganong katamis. Ang trabaho lang ng kaprasong saging at saka kaprasong pineapple, nabibreak lang yung lasa ng ano eh, ng gulay. Pero hindi talaga siya yung sobrang nagpapamatamis naman, malinamnam na tamis. Hindi siya.
1: Well, sa totoo lang, Doc, ano, kasi ganyan din naman ako eh. Lagi kong tinatanong, even meron nga yung sikat, yung SB na sabi nila, ano, hindi naman ako minum ng coffee, so what I always drink from there is yung mga smoothies nila at saka yung mga tsaa nila na like chamomile. Pero yun po, tinatanong ko lagi if they're putting sugar. Wala naman daw. Pero meron daw silang nilalagay, yung pinaka ano tawag dito, yung pinakasikat, Doc, yung corn syrup, yun daw yung nilalagay po nila. Pero yung corn syrup na yan ay parang napakadelikado niyan, Doc, ano?
0: Yung high fructose corn syrup yan eh. So, sobrang matamis niyan kahit kuunting-kuunti lang. At saka talagang hindi yan ang recommendation natin kasi yung high fructose corn syrup talagang mag-hepatometabolism. Yung inflammation mo, kung ano yung... Mas matindi pa nga siya kaysa sa sugar. Okay. So, hindi siya yung recommended natin. So, kung halimbawa patatamisin nyo yung mga smoothie o kaya yung mga ano, yung stevia, okay din. Mm-hmm. Kaso lang ang problema ngayon sa stevia, pag hindi 100% stevia, meron pa rin siyang artificial sweetener. So, magbasa po tayo ng label. Pag binasa nyo yung label, makikita nyo kung ano yung ingredient nung ano, nung kanilang mixture.
1: Oh, kasi yun nga, Doc, ano, pero doon mo rin marirealize na okay, parang wait. Well, we have to wait kasi parang we are already ano tawag dito, yung we are drinking this, sinasabi corn syrup from the word corn, parang napaka-healthy ng corn. Pero definitely ito pala ay very harmful substance na rin sa atin pong katawan. So yun po, mga kaibigan, actually, Doc, ito rin yung isa sa may pwede natin i-advise siguro sa ating mga listeners, hindi naman po bawal magtanong. Hindi po ba? So we can ask. We can ask.
0: At saka ngayon, alam mo, just be kind enough to ask yung mga restaurant, no? Hindi naman pwedeng hindi tayo papasok sa restaurant kasi sabi nga nung kaibigan ko sa US na lifestyle medicine, alam mo ba yun, yung pumasok ka lang sa restaurant, ang saya-saya mo na. Hindi, kailangan lang nating magkaroon ng art na kung paano tayo magre-request ng gusto nating diet. Ngayon, yung mga restaurant yung pinagbibigyan ka na sa request mo. Mm-hmm. Halimbawa, nagsabi ka na pwede bang wag mo na lang lagyan ng syrup. Okay po kayo, basta wala po itong lasa. Okay lang yan. Mm-hmm. Okay naman, di ba, minsan may mga tea sa mall na mga mixture sila, low sugar, ganyan, high 25%, 50%. Minsan, pwede bang, ano na lang, 10%? Eh, wala po 25, wala nang lasa, hindi na matabang na yon. Hindi pa kaya pa yon ng 10%. O kaya 5%, o wag na lang kaya. Okay, so parang umiinom ka na lang talaga ng regular tea. So again, ngayon, yung mga restaurant, nag-grant na. O, kahit na, basta lang matuto tayo ng our way of asking. Kasi, pagka maayos ka naman, di maayos din yung sagot sa'yo at maayos din na pagbibigyan ka.
1: Yes, Doc. Ito po, Doc, meron pa tayong katanungan po dito. Nakakatulong daw po ba ang mga smoothies sa digestion at detoxification?
0: Ayan. Ang number one kasi na trabaho nga ng smoothie and even juicing, no? To treat dehydration. And then yung nourishment mo doon sa liquid na iinumin mo, de kumpleto, no, sakto. Yes, makakatulong 'yan. Tapos pero mas makakatulong ang smoothie sa microbiome kasi nga yung fiber hindi mo inaalis. Okay, yung microbiome kasi kailangan niya ng ano, yung kailangan niya ng probiotic, no? Eh yung fiber mo, they are very good, very strong prebiotic. Okay, so yung prebiotic will feed the probiotic. So maganda siyang gawin Again, malalaman natin to kasi hindi magko-constipate yung pasyente, no? Yung bowel movement niya magre-regulate, magiging maayos. So, yes, you can do that po.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Ano? Mahilig din po kasi ako sa ganito noon eh. And yun na nga po, may tanong pa po tayo dito, Doc. Pwede daw po bang lagyan din ng nut seeds ang smoothies para mas nutritious?
0: Yeah, pwede po. Pwede po. Alam niya, meron akong ginawang libro, hindi lang na-publish to eh.
1: Sayang.
0: Ito yung smoothie and juicing, no? Alam niyo kung ano siya? Pwede ka nga mag-smoothie ng munggo. Okay, munggo yung ilalagay mo. Okay, kasi kung nuts mahal, edi munggo yung ilalagay mo. Yung avocado, pwede din gamitin, di ba? Yung munggo, yung black beans, pwede din gamitin. Any kind of beans, even red kidney beans na luto, ha? Luto. Luto, pwede mo itong gawing smoothie. At pag nagawa mo siya na smoothie, para talaga siyang ano, para talaga siyang, ano siya, yung parang liquid na ice cream. Ang sarap, no? Lalo pa yung munggo. Yung munggo parang may pagka-chocolate. And then pwede mo din lagyan ng raw cacao, no? Yung mga raw tablilla natin, pwede mo lagyan ng a little to flavor. So yung, magkakaroon ka na ng smoothie na parang chocolate-like. Kung meron ka pang sesame seeds, lagyan mo ng sesame seeds. Uy, garbanzos, napakasarap na smoothie. So, lutong garbanzos, gawin mo din yan, gilingin mo. Pero syempre, kailangan mong matutunan yung mga mixture. Simple lang ang mixture. Kung gagawa ka ng mga may beans, be sure na ang kapartner din niya ay mga beans, no? Huwag mong ihahalo yung... Parang hindi maganda kasi pagka yung munggo, lagyan mo ng cucumber, hindi maayos. No, hindi tama. Hindi ka matutuwa. Ngayon, ang sinasabi natin ngayon, Pastor Kyle, yung mga listeners natin, magagawa sila ng smoothie na magiging masaya sila o meron silang chocolate drink, pero actually munggo. Diba? Tapos lagyan mo na rin ng ice na ano, na kasi pag nilalagyan mo ng ice, para talaga siyang nagiging may crush ice na talagang para siyang nagkakaroon ng tamang blend, okay? Tapos pag alam mo yung ang nasubukan ko yung munggo, lalagyan mo ng kakanggata, yung coconut milk.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: O kaya lagyan mo pag smoothie mo, lagyan mo na nung mga coconut na may hindi, wag naman nyog na nyog. Okay, yung mga buko na medyo matigas-tigas,
1: coconut
0: ilagay
1: meat
0: mo na doon. Tapos pag nilagay mo doon, lagyan mo ng chia, okay, lagyan mo ng sesame seeds. Wow, talagang ano siya. Oh, pagka minsan nakakuha ka ng konting yung tablilla, kaprasong tablilla, yun ang ating ano eh, raw cacao. Yung, ilagyan mo, ay nako talagang parang, lagyan mo ng konting ice, talagang ang sarap-sarap na niya.
1: Kinabahan ako, Doc, sa nabanggit nyo kanina yung munggo, plapos, cucumber. Anyway, Doc, to be honest, ano, I move myself backward kanina. Noong nabanggit nyo, pwede palang gawing smoothie ang mga beans?
0: Pwede siya. Actually, ang ganda niyang gawin. Ito, ginagawa naman to. Binibigay ko tong mga smoothie na to sa bata. Kasi yung bata, hindi ang hirap pakainin ng beans.
1: Totoo, totoo.
0: Tapos yung iba naman ay talagang nagmamalnourish, no? Kaya kailangan, no? Pagka ginawa mo to, at saka alam mo, ang maganda sa smoothie pala na mga beans na ganyan, pag freezer mo, magiging ice cream na siya. Then may beans can, meron kang smoothie, tapos yung sobra i-ice cream mo. Tapos pag medyo na frozen siya, i-blend mo ulit o may smoothie ka na ulit. Ganun siya.
1: Okay, I think I wanna try that, Doc. You especially yung munggo at saka yung mga beans, sige daw. Kasi mahilig ako sa beans, Doc eh. Kahit araw-araw ko pa yan, yung munggo, yung kidney beans, yung white, red, black beans, ay favorite ko po talaga yan. Kahit araw-araw ko pa yan. Ay, okay na okay ako dyan. Pero yung smoothie, I think I wanted to try. Anyway, let's do it some other time and then ire-reflect ko po yun sa isa sa mga episodes natin. And then para mapakinggan nila, oh, si Pastor Kyle, ginamit, trinay ang munggo smoothie. Mamaya, magpapatayo na ako ng shop ko, Doc, ano? From, ano, inspired by Dr. Blessenda Varona. Ito nga, sabi nga po, ano, first time to hear din daw po itong mga bagay po nito. How about lentils daw, Doc?
0: Ayan! Lahat pwede. Lahat pwede. Pwede mo lagyan ng cashew. Basta magkakasama. Ibig sabihin, you may grupo ka ng mga protein, okay? Protein foods like mungo, ano pa?
2: Kidney beans.
0: Garbanzos, kidney
1: chickpeas,
0: beans.
1: Yeah.
0: Huwag naman lahat, no? Mm-hmm. Isa-isa. Alimbawa, sabihin natin na yung cashew and then mungo ay perfect. Ang sarap-sarap niyan.
1: Oh,
0: kasi yung cashew, siya yung nagbibigay ng milky.
1: Yeah, milky flavor.
0: Taste. Tapos meron siyang cheesy flavor. Okay, so siya yung naglalagay. Alam mo, isa pang magandang ilagay pagka meron kang konting ano to, yung nutritional yeast.
1: Oh yeah, nutritional yeast, the best.
0: Yung nutritional yeast, maalat-alat ng konti.
1: Yes, yes.
0: So magbe-blend siya.
1: I know that, doc.
0: Nutritional yeast. So magbe-blend siya. Pag nag-blend yan, tapos makakuha ka ng good stevia.
1: Mm-hmm.
0: Oh, wow, talaga naman. Grabe na to. Ang sarap-sarap nito.
1: Dito kasi sa Philippines, doc, medyo pricey kasi yung nutritional yeast na yan. Eh. Pero meron din makukuha sa, ayan, magpo-promote na po ako. Meron tayong makukuha sa mga Shopee, yan, at saka mga Lazada. Pwede daw po ba, doc, yung munggo, tapos ang pampatamis ay saging?
0: Yes. Pwede.
1: Oh, pwede daw, pwede daw. Ayan. So pwede, may listener po tayo na nakikinig. Kasi ito, doc, samahan siya ng mga ano to, nasa diabetic side na. So pwede po ba ito, doc, sa mga diabetic?
0: Alam mo, basta ang principle nga, pag samasamahin mo yung magkakapareho yung lasa.
1: Mm.
0: Halimbawa, smoothie mo, gawin mo ano to, yung oatmeal.
1: Yeah.
0: Lagyan mo ng papaya, perfect 'yon.
1: Oh, oatmeal and papaya, doc?
0: Oh, ang sarap nun.
1: Ayan, mga kaibigan, first time to hear that. And para sa inyo na rin ito, para sa ating lahat ito na nakikinig. Okay, doc,
0: oatmeal,
1: please continue.
0: Mm-hmm. Kasi favorite yun ng apo ko eh.
1: Wow.
0: Oo, pero ang oatmeal, yes, doc, and papaya.
1: Oatmeal, hindi ko nga ginawa yung papaya, doc, na nilagay sa aking, ano yon, sa aking overnight oats, doc, eh. Parang iba yung lasa, pero pag blended pala, baka pwede.
0: Ganito.
1: Go, doc,
0: kailangan lang yung papaya mo, yung masarap na papaya. Pwedeng hindi na rin. Kahit na medyo matabang na papaya, pag medyo... Ako kasi, apo ko eh, maliit. Siyempre, ano yun eh, naghahanap-hanap pa. Ang regular meal niya, oatmeal and papaya. Favorite niya yun. Ayaw nga niya ng oatmeal and mangga. Mm. Ang gusto niya, oatmeal and papaya. Tinikman ko, ang sarap. Oatmeal and kalabasa, okay din. Pero yung kalabasa, luto, pagka gagawin mo ng parang ice cream.
1: Mahirap naman, doc, pagka yung hindi luto. Kasi, doc, natry ko naman na yung hummus, yung magawa ka ng hummus, like yung garbanzo, then you just blend it, and then that's it. Hummus, yung...
0: Ang hummus, pastor, luto, di ba?
1: Yeah, luto.
0: Oh, uh-huh. Luto talaga siya, luto ang ano, ha, garbanzos. Bago mo i-blend.
1: Mm-mm. Okay, doc. Natutuwa naman ako. Nadami kong natututuhan. Yes, doc.
0: Ayan, kaya ang sabi ko nga dito, trip.
1: Trip.
0: Ano yung trip mo? Trip niya yung oatmeal and papaya. O yung isa naman, ang trip niya oatmeal and mangga. Blend mo 'yan. O pwede din. Basta okay yung mixture niya pag sasama-samahin mo yung mga magkakapareho, yung magkaka-blend, okay?
1: Mm-hmm.
0: Pag pinagsama-sama mo 'yan, di masarap yung mixture mo. Pag hindi naman masarap, tiis-tiisin mo na lang inumin. Hanggang wag mo na uulitin. Hindi mo maubos, wag mo ulitin.
1: Yeah,
0: kaya ang suggestion natin sa inyo, kung mag-experiment po kayo, gumawa lang kayo ng mixture na maliit lang.
1: Yes.
0: Wag yung marami na talagang pahirapan kung paano ubusin. Sayang eh, di ba?
1: Totoo po yan. Well, thank you so much, doc. Ay, nako, ang dami kong natutuhan and I wanted to try all those, to be honest. Kasi ako po mahilig din sa mga smoothies. Not as an alternative for my meal, but parang kumbaga yung, alam niyo yun, doc, yung minsan din.
0: Trip-trip lang,
1: whenever you want. Kasi, doc, mahilig tayong mag-snacks eh, di ba? Pagka nag-snacks tayo, eh, syempre, parang imbes na yung mga chips, edi snacks mo yung mga prutas. At saka yung iba pa. To be honest, doc, meron ako yung na-try eh. Yung cashew cheese. Yung you can transform cashew into cheese. Well, definitely, my friends, I may not be able to share the recipe right now. But you can also scan it and then search it Google. Napakadali po. Wag na yung mga keso na dairy products na harmful sa ating dyan na nakakasira ng ating gut health. Doon tayo sa mga natural ones. Madali lang, Dok. Napakadali.
0: Yeah, yung cashew, nilalagyan nila ng, pwedeng lagyan niya ng little, ano yung red pepper?
1: Red pepper.
0: Parang pimiento yung dating.
1: Oh, yeah.
0: Pimiento, parang cheese pimiento. So, lalagyan niya ng konting bell pepper, konting a little salt. And then, pwede na. Pag may nutritional yeast kayo, ay parang, kasi ang nutritional yeast, nakakaano siya, nakakadaya siya ng lasa. Mm. Ang lasa niya, para bang ano, yung parang popcorn, yung nilalagay sa popcorn, yun ang lasa.
1: Alam mo, Dok, nung natikman ko yung nutritional yeast na yan, nako, kahit nilalagay ko lang sa kanin, okay na ako. Ay, sarap eh, ang sarap eh. Pero sa totoo lang po, Dok, yung cashew cheese yan, nilalagyan mo ng nutritional yeast, yun yung nagbibigay ng lasa, nagbibigay ng flavor. I've learned that when I was in Indonesia, Dok. I was able to be a cook for a place na vegan talaga, hindi lang sa vegetarian, vegan. Bawal kami nga gumamit ng asukal, ang ginagamit namin noon, dates. Doon talaga ako natuto, Dok.
0: Ay, yung pala, Pastor, ang dates available. Ang daming dates sa Philippines. So, sa smoothie pala, ang gagamitin natin, dates.
1: Yes.
0: Okay, dates na yung pantamis mo. Huwag ka nang maghanap ng iba pa. Okay, a little dates. Sakto na yon, a little dates, no? Yung kahit kung depende sa formulation mo, pero is maglagay ka lang ng isa, talagang malalasahan mo na yung tamis niya.
1: Totoo lang, totoo yan, Dok, kasi for example yung tamis kasi nung dates na yun, parang sugar na rin, and then when you are eating it din naman, 'di ba, nandun na yung natural na tamis niya. Yun nga po, nung kami noon, hindi kami pwedeng gumamit ng asukal. Magbe-bake kami, ang gagamitin lang namin dates. Yun na yung pampatamis. At saka, yung mga bata, gusto nila ng chips. Tatanong ako, saan tayo kukuha? Something like that. Saan tayo kukuha ng pang-chips? Ang tinuro sa amin ay yung i-slice mo ng thinly, lahat ng mga like kamote, yung banana, and then you bake it. Once you bake it, the natural flavor will come out kasi dehydrated na siya. Yung concentration ng kanyang tamis, nandoon na. And then, ito na, Dok. Alam mo, flavoring namin, nutritional yeast. And then you just put nutritional yeast and then you shake it. No salt, no anything. Ayan, gustong-gusto ng mga bata. And I wanted us all to try that. Pati, Dok, yung parang pampatamis na ginagawa nila yung, ayan yung ginawa na parang, ano tawag dito, yung oat. Tapos nilagyan ng dates.
0: Granola.
1: Granola. Yung didikit talaga din siya, Dok. Didikit din talaga siya. Tapos yung i-blend mo siya and then ihulma-hulma muna lang siya. And then the thickening factor from the dates and from whatever yung mga nilagay mo doon, nagtitik siya. May granola ka na without even using sugar at all.
0: Yeah, oo. Tama.
1: To be honest, Dok Blessy, the Lord has provided us everything that we need. Di ko ba alam bakit tayo kasi na mga tao, mga Pilipino, naghahanap pa ng panlasa na hindi naman natural na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, Dok, ako personally, I would like to say thank you for all of this knowledge. Sa mga listeners po natin, they're very thankful right now. Sabi po, so happy, good lessons learned this lunchtime. Ngayon, may oatmeal daw siya at cereal, ayun na yung snacks niya. Alright, so, Dok Blessy, ayan, medyo malapit na po tayong magtapos sa atin pong oras, ano? So, ito po, isa pa pong question dito po. Ano daw po ang pinaka-importanteng paalala para sa mga gustong gumamit ng juicing at smoothies para sa kanilang natural healing?
0: Okay, ang simple suggestion lang po, no? Gumawa kayo ng lista nyo na ito yung gusto ng pamilya ko, ito yung combination na naubos ng mabilis, okay? So, gawa kayo ng sarili nyong listahan. Tapos, parating nyo i-consider yung availability ng prutas. At kung hindi naman available, matuto kayong mag-experiment ng substitution.
1: Yes.
0: Ang isa sa pinakamaganda na smoothie or juicing na ingredient na available parati sa Philippines, yung watermelon. Kasi yung watermelon, kaya mong i-juicing yung pinakabalat na niya, yung lahat na yon. Kung medyo alangan ka doon sa balat, alisin mo lang yung manipis na balat sa labas. Pero yung yellow nun, at saka yung green sa labas na balat, no, rind niya, pwede mong gawing juicing yun. Sayang itatapon mo na lang. Ede, gamitin mo na, okay? Pwede mo din gamitin sa smoothie. So, again, juicing and smoothie, pwede yung watermelon. At Again, kung medyo gagawa ka ng smoothie na medyo masyado namang malapot, no? You can put yung buko water. Okay? So again, may listahan ka na, meron ka ng mga choices, may favorites ka na ng family. Ang susunod naman po, kailangan matutunan mo yung tamang handling. Kasi yung handling ang nakakapag-disgrasya sa juicing and smoothie. Kasi minsan may mga reports na, nag-LBM, nako, nagsakit na, sumakit auntie yan, nagkaroon ng upset sa tiyan. But actually, hindi galing sa prutas yun, hindi galing sa gulay. Galing sa wrong handling. Kasi ginamitan ng chopping board na ginamitan din ng karning chopping board. Ibig sabihin, pagka mag-juicing kayo, kailangan yung chopping board nyo para lang sa juicing. Itong gamit na to para lang sa juicing, para walang cross-contamination. Okay. Kasi ang cross-contamination ang usual problem sa mga mixture ng smoothie and juicing. So again, maghugas ng kamay at mag-enjoy po kayo. Mag-experiment, mag-enjoy, and you will be able to discover a lot.
1: Okay, Doc. So, ano po yung inyo pong mababanggit sa atin pong mga listeners as we end our program this day?
0: Binigyan tayo ng Diyos ng napakaraming choices ng pagkain. Ang kailangan lang natin ngayon, gamitin natin yung talino natin kung paano natin siya magiging juicing or smoothie, no? At pagka naka-invento kayo ng sarili niyong formula, yes, o sariling mixture, ay parati niyo pong i-share. Kasi ako naniniwala na pag nag-share yung tao, pinapalago pa ng Panginoon yung kaalaman. Hindi yung secret yung ingredients, no? So ipagsabi niyo po yan, and the Lord will surely bless you more pagka nag-share tayo. So again, share ang smoothie formula na discover niyo, and then share din yung blessing ng knowledge, and then kung mga may extra juicing, abay, painom nyo naman kami dyan. Yes. No? Makatikim naman tayo ng inyong mga juicing. So God bless you po and have a good day.
1: Ayan, maraming salamat, Doc Blessy. Mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong oras na ito, nakita natin na sa simpleng paraan, tulad ng pag-inom ng mga fresh juices at smoothies, maaari nating matulungan ang ating katawan na maging mas malakas, mas masigla, at mas handa laban sa mga sakit. Ang mga prutas at gulay na inilagay natin sa ating baso ay hindi lamang nagbibigay ng vitamins at nutrients. Ito rin ay paalala ng Diyos ay naglaan ng likas na pagkain para sa ating kalusugan at kagalingan. Sinasabi sa Ezekiel Kabanata 47, talatang 12, ang bunga ni Aon ay magiging pagkain at ang dahon ni Aon ay magiging kagamutan. Kaya mga kaibigan, piliin natin ang mga pagkain nagbibigay buhay at nagpapalakas sa ating katawan. Sa bawat healthy choices, pinapangalagaan natin ang templong ipinagkatiwala ng Panginoon. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng kalusugan, lakas at pusong puno ng pag-asa. Muli po, ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun na sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayaan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga ano niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate nang sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw sisip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama po yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ko. Talaga, Pastor, tunay na tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya. Mm-hmm.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung nagdanais po kayo na makatanggap at talaga namang gusto nyo pong nagbabasa, ano po, magaganda ang aming mga librong ipinamimigay. Kaya naman tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay ipagpapatuloy po natin ang ating paksa na Revelations 4 Horsemen. Ito po ay sa ikalawang bahagi na ng ating talakayan patungkol dito. Kasama pa rin si Pastor Romy Mangiliman. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy para po sa ating talakayan patungkol sa Biblia.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na nupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romy Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Kapitulo 6 ng Apokalipsis, na ating napag-aralan yung apat na kabayo. Yung unang kabayo, ito ay kumakatawan sa unang bahagi ng Kristyanismo na ang kabayong ito, ang kulay ay puti at ang nakasakay ay merong pana sa kanyang kamay. At ang wika sa versikulo 4 na ang sumunod na kabayo ay pulang kabayo. Nanupat sa kamay ng nakasakay doon ay merong isang malaking tabak. Nanupat ang wika, ito ay tinubog sa dugo. At yung sumunod na kabayo ay ang wika sa atin, itim na kabayo, na ang nakasakay ay merong timbangan sa kanyang kamay. At yung pangapat na kabayo, ang wika sa versikulo 8, tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumunod. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Yung ating konting review, nung una, ang Kristyanismo ay mabilis na kumalat, hindi mapigilan, pero ang kaaway gustong ipatigil ang gawain ng iglesia. Kaya nga, nagkaroon ng persecution sa pangalawang kabayo. Subalit, hindi rin nagtagumpay ang kaaway. Ano nangyari? Pinagpapatay ang maraming mga Kristiyano, nagkaroon ng pag-uusig, subalit kung saan man pupunta ang mga Kristiyano, lalong dumarami. Hindi nagtagumpay ang kaaway, subalit ang kanyang ginawa, ibang strategy, nagkaroon ngayon ng kompromiso, nagkaroon ng pagkasanib ng paganismo at saka ng relihiyon. Kaya ngayon ay nakipag-compromise ngayon ang iglesia.

A principle minsan ng ating pag-aaral ang kaibigan, yung 3.5 years, ito'y katumbas sa Apokalipsis chapter 13 na 42 months. Nanupat ito ang sinasabing Dark Ages nagsimula noong 538 hanggang 1798. At ito ang panahon na maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Nagsanib ang iglesia at ang relihiyon. Ang nangunguna ngayon sa iglesia at saka sa gayon din sa estado, ang wika doon ay religio political leader. Ano nangyari ngayon? Marami rin ang pinagpapatay. Isipin niyang wika na baguhin ang kautusan. Nabago ang 10 utos, kaibigan, sapagkat inalis yung pangalawa sa 10 utos na may kinalaman sa pagsamba sa mga larawan. At yung ginawang pangalawa ay yung dating pangatlo. At yung pangatlo ay ang inilagay yung pang-apat may kinalaman sa araw ng Sabat. Para maging 10, ang ginawa yung pang-10 ay hinati yung huwag mong imbutin ang asawa na yung kapwa, yung pang-siyam, at yung pang-10 ay yung pag-iimbot, ang wika, huwag mong imbutin ang anuman nasa yung kapwa. Nanupat ang Roman Church at saka ang Roman State ay nagsanib o nagkasama at ang ginawa para maging katanggap-tanggap sa mga pagano ang Kristyanismo, ginawa ngayong opisyal na ang Linggo ang siyang araw na pangiling. At ang sabi nga sa ating Biblia sa aklat ng Henesis, ito ngayon ang gustong takpan ng kaaway sa isipan ng marami, kaibigan. Henesis 2:3, ito ang sabi ng Biblia. At binasbasa ng Diyos ay 7 araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. So ito ngayon ang gustong takpan ng kaaway. Kaya nga yung Sabat na 7 araw ay naging araw ng Linggo. At noong natakpan na ngayon sa maraming isipan, ang araw ng Sabat, kaibigan, dumating na ngayon ang paniniwalang evolution. Kasi ang araw ng Sabat ang siyang monumento sa paglikha ng ating Diyos. Alam ba yung paniniwalang evolution ay galing sa one-celled animal, ang isang tao tapos nag-evolve, tapos ito ay naging butike, naging palaka, at pagkatapos ito ay naging tsonggo, at ang tsonggo umakyat sa puno, at pagkatapos nawala ang kanyang buntot, ito ngayon ang tao. Pero ang sabi ng Biblia, tayo nilikha sa larawan ng Diyos, at ang nagpapatunay, at ang nagpapaalala sa atin, walang iba kundi ang 4 na utos, walang iba kundi ang araw ng Sabat. Nanapat, kaibigan, sa panahon na ito na na-compromise ang paniniwalang pagano pinasok sa church, sa iglesia, ito ngayon ang Sabat, ang kapalit ay ang araw ng Linggo. Yung 7 araw na wala at ang unang araw ngayon ang ipinalit. Sa makatuwid ngayon, ang pangingiling ng araw ng Linggo, siya naging vehicle para sa unity ng church, kaibigan. Pero ayon sa Doctrinal Catechism, page 174 ng Third American Edition, na ito ang sulat ay Reverend Stephen Kinnan, the Catholic author of the Catechism, which is written in question-answer format, itong ang sabi. Question, have you any other way of proving that the church has power to institute festivals or precept? Ito ang sagot. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. Sapagkat kahit na yung mga Protestant religion na sinasabi, ang kanilang pangiling ay araw din ng Linggo. And sabi, she could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seven-day Sabbath. A change for which there is no scriptural authority. Kaya ang sabi pa, basahin mo ang Biblia ayon kay Cardinal James Gibbons. Basahin mo ang Biblia mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis. Wala kang mababasang dapat ipangiling ang unang araw sa lugar na 7 araw. Ang sabi ng mga iba, pwede ka namang sumamba kahit anong araw.
Pwede kaibigan, pero yung ginawa ng Diyos na kanyang ginawang

0: banal, binasbasan ng Diyos, nagpahinga ang Diyos, hindi pwedeng ilipat sa ibang mga araw. At yung pang-apat na kabayo, ang wika sa Apokalipsis 6:8, itong sabi sa atin, "Tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At siya'y pinagkalooban ng kapangyarihan sa kaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng taggutom ng salot at ang mabangis na hayop sa lupa." Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Bakit noong binuksan yung ika-apat na kabayo ang Biblia, bakit nagkaroon ng maputlang kulay ang kabayo? Ang sabi ko nga kanina, simula ng 538, iniluklok ni Emperor Justinian ang Papa bilang isang religio-political leader. Nanupat, binaptize ang paniniwala at style ng paganismo. Ang mga idols ay nilagay sa church. At pagkatapos ngayon, binaptize ang idol na Jupiter at nirename ito ng Peter o kay Pedro. Nanupat, yung Isis or Venus, nang tawag ay Virgin and Child, ito ay iniligay din sa church. Kaya meron tayong Mother at saka ng Son na sinasabi sa atin. So, yun ang compromise, kaibigan. Nanupat, ang union ng church and state, maging sa Middle Ages at gayon din ang mga teaching sa Bible ay binago ang teaching ngayon ng tao. Subalit kaibigan, bagamat ganito ang nangyari, merong pa ring tapat na mga tao na lingkod ng Diyos sa iglesia. Bagamat nagkaroon ng compromise sa church na yung tradisyon in place of God's Word, yung penitence o impenitensya in place of the grace of Jesus Christ, para ikaw ay maligtas, ikaw ay merong sinasabing indulensya, penitensya, kaibigan. At pagkatapos, meron pang sinasabing purgatorio na ito ay pagitan ng langit at ng impyerno. Kaya kapag ka ikaw ay may namatay na kamag-anak, kung nasa purgatorio, para ikaw ay para siya ay mawala sa purgatorio, kinakailangan ikaw ay humingi ng misa. Yung human dogmas ay nireplace sa clear na teachings ng God, na God's Word, kaibigan. Subalit, hindi sa lahat ng panahon ang katotohanan ay maitago at ito ay maapakan. Ano ba yung pangyayari, kaibigan? Yung sinasabing ang fullness ng katotohanan ay hindi maaring maitago. Anong sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Judas o Jude verse 3? Isa lang kapitulo itong Jude na ito. Ang sabi sa Biblia, "Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan, natagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsang ibinigay sa mga banal." Nang sabi, ipaglaban ang pananampalataya. Nanupat, itong pananampalatayang ito natakpan sapagkat ang mali ay naipasok sa loob ng iglesia, kaibigan, sa panahon ng Dark Ages. Nanupat, ang banal na espiritu ay gumagawa pa rin sa puso ng maraming mga Kristiyano, kaibigan. Merong mga bumangon na mananampalataya, ang tawag sa kanila ay mga Waldenses, mga Waldians, na ang kanilang turo ay Bible-believing Christian sila, na nirahan sila sa Northern Italy at saka sa Southern France. Nanupat, itinaboy sila at nagpunta sila sa mga bundok ng Alps. Nanupat, bagamat sila ay nandoon at naging village sa kanila yung mga bulubundukin, kaibigan, subalit yung mga kabataan ay nag-aaral sa mga universidad at ang Biblia ay kinopya ng written sa kanilang mga kamay, kaibigan, at ang kanilang mga ina ay ginawan sila ng damit. Nanupat, merong secret na bulsa ang kanilang damit na ismuggle nila yung mga kinopya nilang bahagi ng Biblia, kaya nga ang Biblia ay kumalat sa iba't ibang dako sa Europa. Ang mga Waldians restored the truth of the Bible and the Bible only. Nanupat ang mga ito ay kanlang binalik muli ang katotohanan, paniniwala sa Biblia, kaibigan. At pagkatapos, merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si John Huss. Siya ay taga Czechoslovakia, Prague, Czechoslovakia, na siya ay isang Catholic priest, kaibigan. Sa kanyang pag-aaral sa Biblia, kanyang napag-aralan, "Obedience to God is my motto," ang wika, "not obedience to man." Na ang kanyang paniniwala ay dapat ikaw ay sumunod sa Diyos, hindi sa tao. At sapagkat ganito ang kanyang paniniwala, sa Town Square of Prague, siya ay sinunog, kaibigan, sapagkat siya'y sumunod sa salita ng ating Panginoon. Pagkatapos, kaibigan, ng taong ito na itinanim sa isipan ng maraming mga tao rin ang pagsunod, sumunod ngayon ang wika sa kasaysayan ng Iglesia, si Martin Luther, na isang Catholic priest, nanupat sa kanyang paniniwala para siya maligtas na bilang isang priest, yung pilot staircase ay mula sa pagpasok hanggang sa pinakaitaas nito, siya ay pumasok na nakaluhod, kaibigan. Subalit sa kanyang penitensya at kapag ka panahon ng sinasabing merong taglamig, magkaalis ng damit yan at siya ay may gas siya sa semento, sa kanyang paniniwala kapag ka ginawa yan, siya ay magkakaroon ng kaligtasan. Subalit hindi ang wika maaring magkaroon ng peace of mind siya. Kaya nga kanyang tinukla sa Biblia, ano bang paraan ng kaligtasan? O nabasa, kaibigan, ang sinasabi sa 1:17 ng Roma, ang ganito, kaibigan. Gusto kong basahin sa iyo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma. 1:19 ang wika, "Ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya." Ang sabi sa English, kaibigan, "the just shall live by faith." So hindi ka maaaring ngayong maligtas sa mga indulensya, sa mga penitensyang ginagawa. Pare, kay maligtas, ang sabi ng iba, ikaw ay gumawa. Ang kaligtasan, ang basis nito ay pananampalataya. Of course, kapag ka ika'y nanampalataya, ikaw, ang iyong pananampalataya ay merong gawa na may pag-ibig. Ikaw ay gumagawa hindi para maligtas, at ikaw ay sumusunod hindi para maligtas, kundi ikaw ay nagmamahal ka sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi, kaibigan, dito sa Epeso pa rin, sulat ni Apostol Pablo ayon sa 2:8, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos." Pagka sinabi, kaibigan, ito ay kaloob ng Diyos, biyaya ng Diyos, ito ay walang bayad. At ang sabi pa sa ating Biblia, sa aklat ng Gawa 4:12, "Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kaibigan, kundi ang pangalang Jesus o Jesus." Ang ating kaligtasan ay nasa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sapagkat hindi mapakali ang priest na ito, ang kanyang ginawa, ipinako sa Wittenberg Church ang isang paniniwala, ang mga ito ay 95 theses na kanyang tinyalens ang Pope, na ito ay ang righteousness by faith, kaibigan. Nang sabi niya, "I believe salvation comes only by grace." Nanupat ang liwanag, kaibigan, na ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong ito na natakpan, unti-unti ngayong nabuksan ang isip ng maraming mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa atin sa Kawikaan 4:18, "Ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw." Iyong pansinin, kaibigan, ng Biblia, pati yung sinasabing aral sa Biblia na naisauli, unti-unti. Kaya nga, ang sabi ng ating banal na kasulatan, "Ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat ng higit na mas maliwanag hanggang maging ganap na araw." Paano ba ang araw sumisikat? Kapag ka ba ang Diyos pinasikat ang araw, bigla itong parang tanghaling tapat? hindi kaibigan, kundi ito'y unti-unti ngayong lumiliwanag, sumisikat ang araw hanggang sa tanghaling tapat at pagkatapos ay lulubog unti-unti sa hapon. Ganon din ang liwanag, kaibigan, ng katotohanan. Kaya nga, pagkatapos ngayon ng sinasabi sa Iglesia ay yung AD 100 to 600, yung 500 years na Dark Ages, kaibigan, panahon na ito, nasa uli unti-unti ang guide ng katotohanan sa ating Biblia. At pagkatapos ngayon ni Martin Luther, dumating din si John Calvin ng Geneva, Switzerland. Ano ba yung turo ng lalaking ito na kita sa Biblia? Ang sabi, we need organization in the church and discipline in the Christian church. God calls us to growth in grace, na ang Diyos ang wika ang ay tinatawag tayo para tayo lumago sa biyaya. Kailangan ng discipline sa loob ng church. Kailangan nating lumago. At pagkatapos ngayon, dumating na ngayon ang sinasabing yung mga Presbyterian. Its church did not realize that each group was like a building block. At pagkatapos yung Puritan pilgrims na sila nagpunta sa Mayflower sa isang bagong sanlibutan, kaibigan. At pagkatapos ni John Calvin, ang wika sa atin, sumunod ang mga Anabaptist sa kanilang movement. Yung baptism na malaki na ang taong bibinyagan, at pagkatapos by immersion, sila ngayon ang nagbigay sa atin, kaibigan, ng itong paniniwalang ito, sapagkat noong panahon ni Martin Luther, hindi nakarating sa kanya yung paniniwalang hindi dapat binyagan ang isang batang maliit. Kaya nga, ang sabi sa atin sa aklat ng San Mateo 28, versikulo 19 at 20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, napakaganda na unti-unting ang katotohanan ay dumarating sa atin. Nanupat, pagkatapos nito yung Waldenses, o kaya yung Waldians, at saka yung paniniwala na inintroduce ni John Huss, Martin Luther, at gayon din mga Presbyterian, John Wesley naman, ang kanyang paniniwala na ito ay nasama rin sa Iglesia, yung amusements. Ano bang klaseng pamumuhay natin na bilang mga Kristiyano, yung ating mga practices? Kasi yung mga amusement na hindi dapat pumapasok sa Iglesia. Kaya nga, yung mga paghusugal na hindi dapat sa mga Kristiyano, yung mga pleasures na hindi dapat sa mga Kristiyano, ito ang pinasimulan ni mga Wesleyan Brothers. Yeah, naniniwala sa holiness, kabanalan ng isang Kristiyano. At pagkatapos tumating ngayon ang paniniwala na si Kristo ay muling darating, kaibigan. Kaya ito'y inintroduce ng isang Baptist preacher, ang pangalan niya ay si William Miller. Na sa kanyang panahon, kaibigan, dumating ngayon ang paniniwala na si Kristo ay muling paririto, darating siya. Nagkaroon ng awakening doon sa Amerika at gayon din sa mga Europang bansa, kaibigan, na ang paniniwalang ito ay sumilang muli ang muling paniniwala. Nagbalik ang katotohanan, kaibigan, ang Biblia instead of church dogma, si Jesus instead ang priestly priests o earthly priests, ang grace instead of works, the law of God instead of religious tradition, ang Sabbath kaya sa instead of Sunday, ang baptism ng ating Panginoon, hindi yung sprinkling, kaibigan. Hindi yung resurrection ng Panginoon ang siyang nagiging sukatan o halimbawa at binigay na bilang halimbawa sa kanyang pagkamatay. Walang iba kundi ang sinasabing baptism o yung Santa Cena, sinasabi natin. Na yung resurrection na yon, instead of the pagan concept of immortal, at ang second coming ng ating Panginoon ay dumating na, kaibigan. Ang pangangaral ngayon, kaya itong ating ginagawa, ang pangangaral na si Jesus ay muling darating. Subalit sa ating panahon ngayon, kapag ka sinabi mong may darating na bagyo, may darating na ganitong malakas na tornado, ang mga tao sila ay naghahanda. Pero kapag kayong sasabihin mong darating na muli si Kristo, ilang kaya ang mga tao naghahanda, kaibigan? Kaya sinasabi sa ating Biblia sa Apokalipsis 14:6-7, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahayag sa mga ninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinasabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kaibigan, naisauli na ngayon ang tamang pabalita. Nanupat ang mga pabalitang ito ay unti-unting dumating sa atin. Ating paniwalaang, kaibigan, ang turo ng Biblia, hindi upang maligtas. Ang sabi nga sa Apokalipsis 14:12, narito ang panawagan para sa pagtiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ipinakilala sa atin sa kasaysayan ng Kristiyanismo na ibalik ang tamang aral sa Biblia. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kaibigan, hanggang sa muli, ang Diyos nawa ang papatnubay sa iyo.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe na ating napakinggan. Ano po, at napaalalahanan na tayo po ay maging handa. Ang panawagan po sa atin, mga kaibigan, ayon po dito sa ating napag-aralan, ay manatiling tapat at matatag sa katotohanan sa kabila ng anumang kalagayan natin. Sa panahon po ng tagumpay, huwag tayong makampante. Sa panahon po ng pag-uusig, huwag tayong umatras. Sa gitna ng kompromiso, huwag tayong makisabay. At sa harap ng espiritual na pagkamatay ng mundo, piliin nating manatili kay Kristo, sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ginhawa, kundi sa katapatan hanggang wakas. At ang pangako po ng Diyos ay para sa mga nananatiling matibay sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paula Fofue at Pastor Ernie Marin.
2: Hello, hello po mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, ang atin pong programa, Tinig ng Pag-asa, ay bahagi lamang po ng isang malaking gawain ng Seventh-day Adventist Church.

0: sa araw ng paglilitis. Mga kaibigan, hindi po ako lawyer, hindi po ako judge, hindi po kami magkakaroon ng paglilitis na dito po sa ating programa. Kung hindi to, ito po ang tumatalakay sa paglilitis na binabanggit sa banal na kasulatan. Ano po ang implikasyon nito sa ating pananampalataya? Totoo ba na meron pa o umiiral itong paglilitis na ito? Kailan ito mangyayari? Yan po ang tatalakay ng ating tagapagsalita na isang manggagawang pastor ng Seventh-day Adventist Church na naglilingkod po sa Panginoon for more than 10 years. Ang aking po binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
1: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, marami pong salamat sa inyong mainit na pag-subaybay sa ating ginagawang programa sa oras na ito. Aking pong dalangin, inyong pong patuloy na isama pa ang inyong mga pamilya, mga kaibigan. Ito po inyong isyari sa inyong mga kakilala upang lalo po silang magkaroon ng pagkakilala sa ating Panginoon. At patuloy po kayong pangunahan ng ating Panginoon sa inyong pagsubaybay sa ating programa sa oras na ito.
0: Bago po tayo magsimula, ay pangunahan po tayo ni Pastor Ernie sa isang panalangin.
1: O dakilang Diyos, sa oras na ito, muli po kaming lumalapit sa sandaling ito upang samahan po kami ng Banal na Espiritu sa aming gagawing pag-aaral upang ito ay maunawaan ng aming mga tagasubaybay at patuloy po nila kayong sundin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, iniimbitahan po namin kayo na huwag nang ilipat ang inyong mga channel at radio station. Samahan niyo po kami sa loob po ng kalahating oras at sama-sama po natin tuklasin ang katotohanan tungkol po sa araw ng paglilitis. Pastor?
1: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, maraming salamat sa Panginoon. Ang tapat ang ating paksa ngayong oras na ito ay araw ng paglilitis. Totoo po na hindi po kami mga lawyer, ngunit ito po ay ating pong papag-aralan upang ating pong lubusang maunawaan ang mga bagay na ito sa ikaunlad at ikasusulong ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Ito po ay part 1 ng ating pag-aaral sa oras na ito. Ako yung samahan sa aklat ng Exodo Kapitulo 25 talatang 8. At kanilang igawa ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ito ang sinabi ng Diyos kay Moses samantalang sila'y nasa ilang. Ako'y igawa niyo ng isang sanktuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang sanktuaryo ay napakahalaga. Ito, dito makikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan sa pamagitan ng mga highly priest, mga punong serdote. Mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, ito ay napakahalaga upang ating lubusang maunawaan ang buhay ng isang Kristiyano upang lalong mapalapit sa Panginoon. At huwag po tayong matatakot sa darating na paglilitis o paghukom kapag tayo ay nasa panig ng ating Diyos na tagapagligtas. Ito po ang sanktuaryo na kanilang ginawa doon sa ilang. Kaya mga minamahal ko mga kaibigan, sa sanktuaryo ay may dalawang uri ng serbisyo. Una, arawang serbisyo at taunang serbisyo. Dito po sa arawang serbisyo, mga minamahal ko mga taga-subaybay, ang mga Israelita ay araw-araw po silang naghahandog sa templo. Dito po naman sa taunang serbisyo, Ito po espesyal, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Sa loob po ng isang taon, tinatawag ng Day of Atonement. Dito po mga minamahal kong mga kaibigan, sila ho ay kukuha ng isang tupa upang papatayin po nila. At ito'y kanilang iwiwisik doon sa most holy place, ang dugo nito. At dito po mga minamahal ko mga kaibigan, ito'y sumisimbolo sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, talatang 31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan,

0: ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang muli sa mga patay. Ito ang sabi sa aklat ng Gawa na ating Panginoon ay magtatakda ng isang araw upang hukuman ang sanlibutan. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, mga kaibigan, mahalaga na ating pong ihanda yung ating mga sarili at tayo magtanong, kapag dumating na ang paghukom, ako ba'y matatakot? Ako ba ay panatag lang? Ako ba ay okay-okay lang kapag dumating ang paghukom na isasagawa ng ating Panginoon? Kaya ang sabi sa aklat ng 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Tayo pong lahat ay haharap para hatulan. Ito isang katotohanan. Ito ay totoo. At ito'y sinasabi ng banal na kasulatan upang ito'y ating paghandaan. Kaya ngayon pa lang, mahalaga na ito'y ating paghandaan upang tayo ay huwag matatakot kapag dumating ang paghatol, kapag ikaw na ang haharap sa hukuman ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng tao'y haharap, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Lahat. At ito ay ating mahalagang paghahandaan upang tayo ay maging panatag kapag tayo ay hukuman sa langit. 1 Pedro Kapitulo 4, talatang 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna na sa atin, ano kaya ang wakas sa mga hindi nagsusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Ang paghukom, mga minamahal kong mga tagasubaybay o pagilitis, ay nagpapasimula na una sa bahay ng Diyos. Ito ang katotohanan. Ito ang totoo na ang paghukom ngayon nagpapasimula na. Kaya sa ating buhay bilang isang Kristiyano, mahalaga na ito ay ating huwag baliwalain. Ito'y ating seryosohin sapagkat ito ay between life and death. Ito ay magtuturo sa atin upang sa ating buhay ngayon, tayo maging seryosong maglingkod sa Diyos. Tayo lalo maging seryoso na sumunod sa Diyos upang kung dumating ang paghukom, tayo ay hindi matatakot. Tayo masaya. Tayo pasipul-sipul lang sapagkat tayo'y handa. Kaya ang sabi, ang tanong sa atin sa oras na ito, kailan nagpasimula ang paglilitis sa langit? Ito isang mahalagang tanong, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Kung ating babalikan ang aklat ng Daniel, itong Daniel ay napakahalagang aklat, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ito ay nagtuturo sa atin kung paano magkakaroon ng maayos na ugnayan sa ating Panginoon. Daniel Kapitulo 8, talatang 14. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Dito po mga minamahal kong mga taga-subaybay, magpapasimula ang paghukom. 2,300 na hapon at umaga. Kaya sa merong isang Baptist minister na si William Miller, na siya ay naghula na ang ating Panginoon ay darating noong October 22, 1844. Tama po yung kanyang prediksyon, pero mali ang event. Noong October 22, 1844, ang ating Panginoon ay hindi po babalik sa lupa upang gunawin ito, kundi po siya ay pumasok doon sa most holy place upang mamagitan sa atin. Kaya kung ating pong titignan ang graph, ito'y nagsimula noong 457 BC. Kung ating pong titignan, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito ang isa sa pinakamahabang propesiya sa banal na kasulatan. At noong AD 27, ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak. Noong AD 31, ang ating Panginoong Hesus ay namatay. At noong AD 34, ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil. At dito po mga minamahal kong mga taga-subaybay, noong 1844, nagpasimula ang paghuhukom. Kaya kung ating titingnan ang bagay na ito, noong 457 BC, Decree of Artaxerxes. Noong AD 27, Christ Baptism. Noong AD 31, Christ Crucifixion. Noong AD 34, Atoning of Stephen, Gospel went to the Gentiles. And noong 1844, Judgment began in heaven. Kung ating titin mga minamahal kong mga taga-subaybay, yung Daniel 8, verse 14 ay ang kasagutan ay nasa Daniel chapter 9 verse 25 to 27. Ito ang pinakamahabang propesiya sa banal na kasulatan na ito may kinalaman sa paghukom ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa Hebreo kapitulo 4 talatang 14, kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil meron tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Mga minamahal ko mga taga-subaybay, ito isang mabuting balita para sa atin na meron tayong namamagitan sa atin, yung punong pari, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Kaya ang wika, Hebreo kapitulo 9 talatang 24, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo, siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Ito isang good news sa lahat ng tao. Ang meron tayong tagapamagitan doon sa langit, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, mahalaga sa ating buhay ngayon na tayo ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya yung ating abogado. He is our attorney. Hindi pa siya natatalo mga minamahal kong mga taga-subaybay. Kaya kung iyong tinatanggap si Kristo bilang iyong tagapagligtas, siya'y maging abogado mo at ikaw ay magkakaroon ng assurance kapag dumating na ang araw ng paglilitis o paghukom doon sa langit. Kaya ang sabi, sa aklat ng Apokalipsis kapitulo 14, talatang 7, ito ang isinisigaw niya, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya dahil dumating na ang oras na hatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa oras na ito, ang sabi ng anghel, matakot kayo sa Diyos. Kinakailangan po tayo matakot. Tayo gumalang sa Kanya at ating siyang pupurihin. Bakit? Dumating na ang oras na hatulan niya ang lahat. O kaibigan ko, kapag dumating ang oras ng paglilitis, ikaw ba'y matatakot? O ikaw ba'y magigimbal? Ikaw ba ay masaya? O ikaw ay panatag? Ang aking dalangin sa oras na ito, kaibigan ko, kapag dumating na ang paghahatol ng Diyos, ikaw ay panatag. Sapagkat meron tayong attorney, meron tayong abogado, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa oras na ito, iyo ba siyang tinatanggap sa iyong buhay upang siya ay maging abogado ng iyong buhay, upang kung dumating na ang paglilitis sa langit, ikaw ay panatag sapagkat siya ang iyong abogado.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Ernie. Ano? Ito pong mensahe, Pastor, ng araw ng paglilitis at tungkol po sa sanktuaryo. Kakaiba ito.
0: Yes.
1: Hindi po karamihan nakakaalam ng kabalitang ito, Pastor. Ano? Kaya marami talaga ang sinasabi nila, maliban sa end of the world, tatakot din sila doon sa judgment day. Ang tanong, Pastor, iisa po ba to yung sinasabi nilang end of the world at judgment day na ito, araw ng paglilitis na inyo po pinaliwanag kanina, ito po ba ay iisa? At ano po ang implikasyon nito sa ating pananampalataya?
0: Ang end of the world, ito ay may kinalaman sa second coming ng Panginoon. Hmm. Pero yung paglilitis, ito ay kakaiba. Sapagkat tayong lahat dito ay huhukuman ng Panginoon. Walang exempted, lahat tayo huhukuman. At sa kanyang paghukom, tayo ay haharap sa kanyang hukuman. At merong sa ating next episode, ating alamin yung mga basihan ng Panginoon sa kanyang paghukom.
1: Ayun, maganda. So, ibig sabihin, Pastor, as of now, tuloy-tuloy.
0: Yeah, oh, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Yung paghukom ay tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon.
1: Mm-mm. Kunyari, katulad po nating buhay pa. Buhay pa ako. Sister Paola, buhay pa po ako. No? Ibig sabihin po ba na ako ay, kumbaga, napag-desisyon na yung aking kalalagyan? Ibig sabihin ay, tapos na ba yung paghukom sa akin? O matatapos po ito kapag ako ay namatay?
0: Kapag ang isang tao ay namatay, mm-hmm. tapos na yung ano sa kanya, yung pag ang isang tao ay namatay ay yung kanyang buhay ay doon na siya hukuman ng Panginoon, Sister Pao. At yung kanyang buhay ay sapagkat siya ay patay na. Tapos na yung kanyang buhay at higit sa lahat ay yung kanyang buhay ay kapag siya ay malapit sa Panginoon, yung kanyang buhay ay mayroong kasiguruhan na siya ay ligtas, siya ay magkakaroon ng assurance sa ating Panginoon. Sapagkat kapag namatay na ang isang tao, yung kanyang paghukom ay natapos na rin.
1: Mm-hmm. Kasi na siya magagawa, oh. Pastor, di ba? Noong nakaraan, mga kaibigan, tinalakay natin tungkol sa kamatayan na talagang wala na, hindi na siya gumagala, hindi na siya naglalakad, kung hindi siya po ay natutulog.
0: Yes.
1: Oo, nagpapahinga, no? Natutulog sa larawan ng kamatayan. Pastor, another question tungkol pa rin po dito sa araw ng paghuhukom. Tayo po ng mga buhay, yan. Ano po ang pwede nating gawin para naman tayo ay mahanda dito o kumbaga doon tayo sa good side, doon tayo sa ating Panginoon? Ano po yung mga hakbang na pwede kong gawin para ako po ay magkaroon ng patuloy na maganda yung resulta ng paghukom ng Panginoon sa aking buhay?
0: Ang ating isang gagawin tayo ay patuloy na manalig sa ating Panginoon. Manampalataya tayo sapagkat ang pananampalataya ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya bilang mga anak ng Panginoon, ngayon na tayo mga buhay pa. Ngayon ang ating gawing paghahanda para, sabi po kasi ng iba, Sister Pao, na saka na ako maghahanda, saka ako na pagbubutihin yung aking pananampalataya sa Panginoon. Ngayon na po ang panahon, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Kaya sabi sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 6, Talatang 2, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. At kapag si Jesus ay tumutok sa iyong puso, siya iyong papasukin upang siya pumasok sa iyo. Kaya kailangan na maging bukas ang iyong puso sa napapasukin ng ating Panginoong Jesus.
1: Amen. Pero maganda dito, Pastor, binanggit nyo kanina, hindi tayo kinakailangang matakot.
0: Yes.
1: Oo, kasi mga kaibigan, biruin ninyo ha, kung sino yung lawyer natin, yun din ang judge. Kung sino yung nagtatanggol sa atin, yun din ang kumbaga nagbibigay ng paghuhusga. Kaya naman, kung titingnan natin, parang all odds ay nasa atin. Talagang ang kailangan rin gawin ay yung choice, piliin natin na doon tayo sa Panginoon, Pastor.
0: Ang nakalulungkot dito kapag ang isang Kristiyano, isang tao ay wala sa Panginoon.
1: Ayun
0: ang nakatatakot. Yun ang, kapag ikaw ay wala sa Panginoon, ikay mamatay. Ayun. Yun ang nakatatakot.
1: Ayun na nga. Ang problema, hindi mo alam kailan ka mamatay.
0: Oo, kaya habang buhay pa, oh. Sister Pao, ay atin ang ihanda yung ating mga sarili. Tayo ay magpakalapit-lapit na sa Panginoon. Tayo ay lalo magbabasa ng Biblia, mananalangin, gagawa ng mabuti, lagi magtitiwala sa salita ng Diyos. At ang sabi nga sa Bible, sa Juan 6:37, lumapit kayo sa akin at kayo aking tatanggapin. Araw-araw po tayong lumapit sa ating Panginoon kung tayo nakagawa ng kasalanan upang kung dumating na tayo bawian ng buhay, tayo ay nasa panig ni Kristo.
1: Amen. Oo, may mga bagay talaga na hindi natin hawak.
0: Oo.
1: At yun po ang ating buhay. Kaya mas maganda mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kung kayo ay nakikinig at nanonood, ipagkaloob nyo ang inyong buhay sa Panginoon, Pastor. No? Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat ng ating taga-subaybay sa mga oras pong ito?
0: Mga minamahal ko mga taga-subaybay, sa oras na ito, aking pong panawagan sa inyo ay patuloy po ninyo tanggapin ang Panginoon upang kung dumating po ang araw ng paglilitis, hindi po tayo matatakot. Hindi po tayo magigimbal. Hindi po tayo magkakaroon ng pangamba sapagkat si Jesus ang ating abogado. Siya po yung ating hukom at tayo po yung kanyang ipagtatanggol kung tayo ay mayroong mahalagang buhay at relationship sa kanya. Sabi nga sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 1, ang mga anak kay Kristo, ang mga anak kay Kristo, ay hindi matatakot kung dumating ang paghukom. Kaya mga minamahal ko mga taga-subaybay, sa oras na ito, kung kayo po ay nakagawa ng masama o labag sa kalooban ng Panginoon, ito po yung inyong pagsisihan at kayo manumbalik sa Panginoon at kayo kanyang tatanggapin upang tayo o ikaw o ako ay magkaroon ng kasiguruhan, ng katuwaan, panatag kapag dumating ang paghukom sapagkat meron tayong mahalagang relationship, buhay na relasyon sa ating tagapagligtas na si Jesus.
1: Amen. Tunay nga po, Pastor. No? Napakaganda ng ating mensahe sa mga oras pong ito. Lalo na napatunayan na ang Diyos ay pag-ibig.
0: Yes.
1: Punong-puno ng pag-ibig. Ngunit ang major decision, mga kaibigan, ay nasa atin. Umiibig ng Panginoon, pero ang tanong, sino ang iyong pipiliin? Ano ang iyong pipiliin sa mga oras pong ito? Ngayon po, para sa ating pagtatapos, ay pangunahan po tayo sa isang panalangin ng pagkatalaga sa Panginoon, sa pangunguna po ni Pastor Marin.
0: Dakilan Diyos, sa oras na ito, aking pong ipinapanalangin ang mga taga-subaybay sa oras na ito na wala pa sa inyong piling. Kayo po ang manguna gumabay sa kanila o dakilan Diyos. Ikaw ang kanilang maging attorney kung ikaw ay kanilang tatagapin bilang tagapagligtas. At kaming mga nasa pananampalataya na, tulungan niyo po kami Panginoon na aming patuloy na magpakalapit-lapit po kami sa inyo upang kung dumating ang paghatol o paghukom, kami patuloy na maging panatag sapagkat kayo ang aming abogado, kayo ang aming hukom na nagmamahal at nagkakalinga sa amin. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa oras na ito. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw, maraming takasubaybay at tagapaginig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito muli tayo upang atin na naman pong mapakinggan ang isa na namang makubuluhang kwento na kung saan natin pong mararanasan ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, mga kaibigan, ano, ay ang oras po natin ay 3:31 in the afternoon at ito po sa atin ng Philippine Standard Time. Pero alam niyo mga kaibigan, napakabuti ng Diyos. Yesterday, I was looking at the story of how the Lord has prospered the life of our friend. Nakita natin na sa kabila ng kadilima na kanyang nararanasan, meron po siyang nabanggit doon na kung saan ay kahit man gaano kadilim ang ating nakaraan, ang Diyos ay palagi pong umaakay sa bawat isa sa atin upang ilapit tayo sa Kanyang dakilang paanan. At alam niyo po mga kaibigan, ano, minsan may mga bagay talaga tayo na hindi maintindihan. Bakit nararanasan ko ito? Bakit kaya parang napaka-cruel ng mundo? Pero sa kabila ng mga bagay po na iyon, meron pong isang bagay na ang Diyos ay ibinibigay at ipinapakita sa atin po na karunungan. Ayan ay ang karunungan o kaisipan na magtiwala lamang po sa Kanya. Alam niyo po ano, there was these moments in our lives na kailangan din ipaintindi sa atin dahil meron pong pagkakataon na tayo po ay nakakalimot. Kahit alam nyo, minsan the blessing is already there. And yet we often forget to thank Him because we wanted more and more and more. Gaya ng ating listener na nagpadala ng kanyang liham yesterday, medyo parang naiisip niya na kulang pa kung ano ang meron siya. So she strived more and more, yan si Abigail, ano. Pero there's one truth in it, and that truth is, no matter how much na meron siya, ano po mga kaibigan, she always wanted and longed for more. Pero masisisi pa ba natin? No, we cannot. Dahil excited siya sa bagong chapter ng kanyang buhay. Pero napansin niya na naging paulit-ulit na lang, walang contentment, gigising siya sa tanghali, iihiga ulit, kukunin ang cellphone, mag-scroll, hanggang pagka naubos na yung oras niya kaka-scroll, mamaya, tatayo na naman, kakain, hanggat wala nang naging proper routine sa kanyang buhay. And that is what the Lord doesn't want for us to have. The Lord doesn't want for that for us na maranasan. Why? Because the Lord wanted us to understand that His will in us is better than what we think of. Pero alam niyo mga kaibigan, napakabuti ng Diyos. Sapagkat kung may kahilingan tayo na bumalik sa Kanya, ibinabalik tayo hindi sa pamamagitan ng mga sermons, hindi lang sa pamamagitan ng mga awitim o kaya mga Bible studies na nararanasan ng karamihan sa atin. Minsan ginagamit din ng Diyos ang mga anime. Alam niyo yung anime? Ang mga anime, ito yung mga sa proper English term, ang ibig sabihin ay ito yung mga shows or movies na ang ginagamit ay yung mga adaptations na ginagamit ang teknolohiya to make an adaptation
pero hindi gumagamit ng mga totoong tao, kundi more of a fiction siya. Pero dahil sa Vinland Saga, nakilala ni Abigail ang Panginoon. Nakita niya kasi doon sa anime na iyon, may isang tao ng pangalan ay Thorfinn. At yung Thorfinn na iyan ay parang iyon yung bida. Pero alam mo yung imbes na naging bida siya as a bida na maganda yung kanyang hangarin, ang kanyang kagustuhan lamang ay mag-revenge. Pero nakita yun mga kaibigan ni Abigail na hindi pala tama iyon, that what she's looking for is something like that. What she's looking forward is something that would really deepen her faith that more. At yun ay nagpakita sa kanya ng kaisipan na kahit anuman ang mga nararanasan natin, ang Diyos ay kumakausap pa rin po sa atin at hindi nila po tayo pababayaan. Kaya huwag kayong magalala mga kaibigan. Pag kayo po ay lalapit sa Diyos, pag kayo po ay hihingi ng tulong sa Kanya, anuman ang mangyari, hindi po tayo kinakalimutan ng Panginoon. Kaya ngayon mga kaibigan, sa ating programa sa oras na ito, nagbabahagi tayo ng mga kwento ng tunay na buhay. Mga kwento ng mga taong dumaan sa matinding pagsubok, ngunit naranasan kung paano gumawa ng paraan ng Diyos sa oras na tila wala ng pag-asa. At minsan mga kaibigan, hindi lang pala simpleng problema ang pinagdadaanan ng ibang tao. Minsan buong pamilya ang tila unti-unting nalulunod sa bigat ng sitwasyon. At alam niyo mga kaibigan, ang mas mahirap kapag gabi-gabi kayong natutulog na para bang may takot. Takot na baka bukas mawala na ang tahanang pinaghirapan ninyo. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilyang dumaan mismo sa ganoong sitwasyon. At ang pangalan niya, ang nagpadala ng kanyang liham sa atin, ay si Noemi. Lumaki si Noemi sa isang simpleng pamilya. Hindi man sila sobrang yaman, pero masaya sila noon. Kompleto sila, may bahay, may sasakyan, may negosyo ang mga magulang niya. At habang bata pa si Noemi, hindi niya masyadong naiintindihan ang salitang utang. Ang alam lang niya, okay naman ang buhay nila. Kaya mga kaibigan, kayo ba ay, alam niyo ba ang ibig sabihin ng utang? Ayan. Ang utang ba ay dapat bayaran? Siyempre, utang nga yan eh, no, mga kaibigan. Pero ito, ating pakinggan itong kwento. Pero habang lumalaki si Noemi, napapansin niyang nagbabago ang atmosfera ng kanilang tahanan. Mas tahimik na si Mama. Madalas puyat si Papa. May mga gabing naririnig niyang nag-uusap ang mga magulang niya tungkol sa bills, tungkol sa mga loans, at tungkol sa mga bayarin. Dahil hindi alam ni Noemi, unti-unti na palang lumalaki ang utang ng kanyang pamilya. At hindi nagtagal, parang sunod-sunod na ang bumagsak ang lahat. May mga properties silang naibenta. Ngunit may mga properties din na parang hindi na kayang ibenta. Nalulugi ang kanilang mga negosyo at tumataas ng tumataas ang interes ng kanilang utang. At halos araw-araw, may tumatawag sa kanilang telepono. Minsan, bangko. Minsan, mga suppliers. At much worse than that, mga collection agencies. At habang tumatagal, nawawala isa-isa ang mga bagay na meron sila noon. Naibenta na ang kanilang mga sasakyan. May mga gamit na silang isinangla. At ang pinakamasakit, nanganganib pati ang bahay nila. Hindi makalimutan ni Noemi ang isang umaga na may kumatok sa kanilang gate. Paglabas ng papa niya, ito ay isang sheriff. May dala itong mga dokumento. At doon nila nalaman na maaari nang i-attach ang mga gamit sa bahay dahil sa lumalaking utang. Tahimik lang noon si Noemi habang nakatayo sa may hagdanan. Pero sa kanyang loob, nanginginig na siya sa takot. Sabi niya, "Panginoon, mawawala na ba ang bahay namin?" Sabi niya, alam mo, Pastor Kyle, iba pala ang pakiramdam kapag nanganganib na mawala na ang iyong tahanan. Dahil hindi lang bahay ang mawawala. Siyempre, kung wala kang bahay, wala ka rin seguridad. Mawawala na rin yung mga alaala na iyong itinayo sa tahanan iyon at yung buong pangarap ninyo bilang isang pamilya
ay mawawala rin. Sa mga gabing iyon, halos hindi na makatulog ang kanyang pamilya. Minsan naririnig ni Noemi ang mama niya na umiiyak sa kusina habang nagdadasal. Naririnig naman niya ang kanyang papa na paulit-ulit na nagsasabing, "Lord, hindi ko na po alam ang aking gagawin." At dumating nga sa punto na wala na silang ibang mahawakan kundi ang Diyos. Hindi na sapat ang sariling diskarte. Hindi na sapat ang sariling lakas. Kaya gabi-gabi silang lumalapit sa panalangin. May mga kaibigan din silang nagnananalangin para sa kanila at kahit hindi nila alam kung paano, naniwala silang may gagawin ang Diyos. Pero habang nag-aantay o naghihintay sila, wala pa ring nangyayari. Lumilipas ang mga linggo, lumilipas ang mga buwan, at iyong property na matagal na nilang sinusubukang ibenta, wala pa ring buyer. At isang araw, habang halos mawalan na sila ng pag-asa, may tumawag. May isang buyer. Interesado na ang nabilhin ang isa sa mga natitira nilang ari-arian. At hindi lang iyon. Ang offer, Pastor Kyle, sapat upang mabayaran ang malaking bahagi ng utang at mailigtas ang kanilang tahanan. At nang marinig iyon ng kanilang pamilya, may mga luha, may mga yakapan, may tahimik na pasasalamat. Dahil alam nilang hindi lamang iyon isang coincidence, kundi Diyos ang gumagawa ng paraan. Hindi naman agad naging perfect ang lahat pagkatapos noon. May mga financial challenges pa rin silang hinaharap hanggang ngayon. Pero ngayon, nakakatulog na sila ng mas payapa. Dahil hindi na sila natatakot na baka paggising nila kinabukasan, wala na silang tahanan. At doon, mas lalong naunawaan ni Noemi na minsan, hinahayaan ng Diyos ang tao na makarating sa dulo ng sarili niyang kakayahan para makita nating siya lang ang talaga ang tunay na makakapagbigay ng ating pangangailangan. Sabi nga sa mga awit, Kabanata 46, talatang 1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang nakasaklolo sa oras ng kagipitan. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, kaibigan, at pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, kung parang napapalibutan ka na ng maraming problema, utang, takot at pagkabalisa, huwag mong kakalimutan na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng kanyang paraan. Minsan, hindi agad-agad. Minsan, hindi rin ayon sa timeline natin. Pero laging nasa tamang oras ang Panginoon. At kapag dumating ang oras na iyon, mapapasabi ka rin ng, "But God, thank you for providing all my needs." Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng pagbabago, pag-asa at katapatan ng Diyos sa bawat laban ng buhay. Ayan mga kaibigan, ang atin pong kwento sa oras at panahon na ito. Well, definitely ano mga kaibigan. Tama nga naman, may mga pagkakataon na tayo po ay nababalisa dahil sa mga utang. Ayan, sino po ang may mga utang po dyan sa inyo, mga kaibigan? Alam ko po na hindi madali. May mga loans nga naman talaga tayo para sa ating sarili. Pero alam nyo po, mga kaibigan, huwag tayo masyadong mabalisa. Huwag tayo masyadong mag-isip-isip ng napakarami mga stressful moments in our life. And at the same time, we are to teach ourselves financial responsibility. At pagka tayo po ay nagkaroon ng financial responsibility, well, syempre, hindi na po tayo matatakot. Hindi na rin po tayo
Alam mo yun, hindi na tayo yung parang nababalisa kapag may kakatok sa ating mga tahanan, may mga collection agencies, at minsan alam nyo pa, ithe-threat pa yung ating buhay. Remember friends, na ang Diyos ipagkakaloob niya ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa atin. So long as we come to Him, we seek of Him, and we ask of His mercy and His grace. Mapapasabi na lang tayo mga kaibigan, pero Panginoon, maraming salamat dahil hindi nyo kami kinakalimutan. Napakagandang kwento, napakagandang paalala na minsan meron po tayong mga hindi magandang karanasan. Ngunit ang Diyos, napakabuti pa rin dahil kahit anuman, hindi niya po tayo pinapabayaan. So mga kaibigan, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Pero bago po yan, ay itala nyo na po ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Diyan nyo po ipadala ang inyo pong mga kasagutan mamaya kapag natanong ko na po ang ating katanungan ngayong araw. At kung sino pong una makakasagot, syempre, meron po muli tayong pa GCash. At stay tuned lamang kayo sa atin pong programang Stories of Faith. Alright, so mga kaibigan, natin po muna ang pakinggan ng awiting ito bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw.

And that's the song, These Are They by The Loud Voice. Ayan po mga kaibigan. Alright, dadako na po tayo sa ating katanungan ngayong araw. At ang ating katanungan ay, ano po yung, ano po yung naging problema ng, ano po yung naging problema ng pamilya ni Noemi? Na kung saan ay doon sila mas lumapit sa ating Panginoon. Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Ano po yung naging problema nila Noemi na kung saan sila po ay mas lumapit sa atin pong Panginoon. Ayan po mga kaibigan. At bago po tayo tinatawagan ang mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Ayan po ang ating awiting, There's Always a Place in the Table by Rodemark Hermosilla. Oras po natin ngayon, 3:56 in the afternoon, at it po sa atin ng Philippine Standard Time. Atin pong tawagan po ang mapalad na nakasagot sa atin pong katanungan ngayong araw. Dalawang beses lang po tayo tatawag, at pagka hindi po nasagot mga kaibigan, ay tatawag po tayo ng panibago po na atin pong listener. Hello po, magandang hapon.
1: Afternoon.
0: Good afternoon po. Ano pong pangalan ninyo, sir?
1: Ay, sir. June po.
0: Ah, sir, yes, June. Sir. Okay. Ano po ang sagot sa ating katanungan ngayong araw, sir June? Hello po?
1: Utang.
0: Dahil po dyan, kayo po yung muli makakatanggap ng ating pong pa-Gcash mula sa Adventist World Radio po. Padala nyo po muli ang inyong Gcash number po sa amin at ipapadala po namin ang inyong pa-premium. Okay po ba yun? Alright, praise the Lord po. Thank you so much for your dedication at saka inyo pong help sa atin. Meron po ba yung gustong batiin, sir, bago po natin patay ng ating tawag?
1: Ay, wala mo po. Sa lahat ng mga nakikinig, ito lang po. Papatuloy po pa.
0: Okay, sir. Parang nasa labas kay Sir Jim, ano? Okay lang po, no problem. Okay po, bye-bye po and God bless you. Ayan mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa ating programang Stories of Faith. Ako po ay inyong kasama dito lamang sa ating programa. Ako po muli si Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo. Alalahanin po natin ang ating pong kataga sa ating pong programa. Ito po ang ating programang Stories of Faith, na kung saan ang inyong kwento ay may mga kaganapan, ngunit ito ay di kinakalimutan ng kalangitan.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith, kung saan ang bawat kwento ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po nga ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badistay, wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ka ng mga akal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin sa amin pong mga taga-subaybay ng programa, gayon din po sa amin pong mga taga-pakinig sa radyo. Patuloy po namin kayong binabati ng isa pong masaya at mapagpalang araw. At nawa po mga kaibigan, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po inyo pong kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, ang tema ng atin pong tinatalakay o pinag-aaralan sa mga araw na ito ay meron pong temang The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Patuloy nating purihin ang ating Panginoong Diyos na sa kabila na tayo ay magkakalayo, tayo ay patuloy na nagkakasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, at bago po tayo magsimula mga kaibigan sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa pamuna po ni Pastor Nick.
2: Makapangyarihan at dakilang Diyos po namin sa kalangitan, patuloy kaming nagtataas ng aming dalangin sa iyong luklukan upang patuloy naming ihingi ng patnubay at paggabay ang aming mga pag-aaral na ito. Ikaw ang patuloy na manguna sa amin sa buong katotohanan na dapat naming marinig at matutuhan sa mga pagkakataong ito. Tatangi mo rin pong pagpalain ang aming mga taga-subaybay sa AWA, sa Tinig ng Pag-asa. Ikaw ang patuloy na mamagitan sa bawat isa sa amin, bagaman na malalayo ang aming mga pagitan. At higit sa lahat, nararanasan nila ang iyong pag-iingat at pagpapala sa kanilang araw-araw na buhay. Alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, sa amin pong mga tagapakinig, patuloy lang po kayo at manatili sa inyong pong pagsubaybay sa atin pong programa. At pwede po kayong mag-follow, mag-like, mag-share sa atin pong mga Facebook pages para po mas lalo nyo pa pong masubaybayan ang Tinig ng Pag-asa. Pwede nyo pong hanapin sa Facebook ang Adventist Tele Radio at ang mismong official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayon po, ibigay na po natin ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Sa atin pong seryeng ito ng The Gospel of Jesus, ano ang ebanghelyo sa mga karanasan at buhay ng ating Panginoon nang siya'y narito sa ibabaw ng lupa? At ang ating pag-uusapan ngayon ay tinapay buhat sa langit. Tinapay buhat sa langit. Ito ay kwento pagkatapos na ang ating Panginoong Jesus ay magpakain ng 5,000 katao, pwera pa ang babae at ang bata. Sa Kapernaum, John 6:24, nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus o ang kanyang mga alagad man, sumakay sila sa mga bangka at dumating sa Kapernaum na hinahanap si Jesus. Ito yung mga taong galing doon sa Tiberias na pinakain ng ating Panginoon, na ang mga alagad ay naglakbay ng gabi at naiwan ang ating Panginoon doon sa bundok. Kaya pag umaga, hinahanap nila ang ating Panginoon doon sa bundok at hindi nila natagpuan. Marahil madaling araw pa lang, hinahanap na nila ang ating Panginoon. At sapagkat hindi nila natagpuan, kaya ang sinundan nila ay ang mga alagad ng ating Panginoon na sumakay sa bangka at ang mga taga-Kapernaum na nag-uwian. Sa 6:26 ng Diyan, sinagot sila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Sinabihan ng Panginoon, sinagot niya para may usapan. Siguro naman ay hindi tampuhin ang mga taga-Tiberias, hindi masamain ang kanilang loob, sinagot sila ng Panginoon ng ganito. Sa katotohanan, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa tinapay. 6:27 ang dyan. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibinibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Sa mga salitang ito ay patuloy na ipinakikita, pinakikilala ng Panginoon ang kaniyang Diyos, ang ating Diyos Ama na nasa langit. At sa ganito ring mga simpleng pagsasalita ay hanapin natin ang salita ng Diyos na ito ay tumatagal sa ating buhay. At ito ay mag

at nag-alisan ang lahat ng mga taga-Kapernaum at ang mga alagad ay nag-uwi na. Kaya hinahanap nila ang Panginoon doon sa baybayin sa bundok ng Tiberias. Pero wala roon. Isa ang kailangan nilang magawa, ang sundan nila ang ating Panginoon. Upang sabihin nila ang salitang ito, sinabihan sila ng Panginoon. Nang ganun nga, hinahanap niyo ako dahil sa mga tinapay. Kung gayon, sumagot ang mga taga-Tiberias, ano ang kailangan naming gawin upang maaming magawa ang mga gawa ng Diyos? Ang mga taga-Tiberias ay mayroon silang suliranin sa kanilang komunidad kasi wala silang pagkakilala sa Diyos. Hindi kagaya ng mga tao sa Huda, sa Jerusalem, na talagang kilala nila ang Diyos. Pero itong mga taga-Tiberias na ito ay pinagkaitan sila ng katotohanan, ng liwanag ng salita ng Diyos, hindi kagaya ng mga ipinagtiwala sa mga Hebrew people. Kaya pinuntahan sila ng Panginoon at sa kanila'y ibinigay ng Panginoon ang mga salita ng Diyos na kaniyang narinig buhat sa Ama. John 6:29, sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Ito ang pinakamabilis na sagot at pinaka-urgent na sagot sa kanilang kapanahunan. Kailangang kilalanin nila ang Panginoon mismo na siya ay sinugo ng Diyos. Ito ang pinaka-urgent sa kanilang panahon. Sampalatayanan nila ang Panginoong Jesus na siya ay sugo ng Diyos. John 6:30, sinabi naman nila sa kanya, ano ngayon ang tanda na iyong ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang iyong ginagawa? Ang mga taga-Tiberias ay patuloy na nagtanong, nag-usisa. Mas magandang usapan ito kaysa doon sa mga tanong at bintang ng mga Hudyo. Dito'y mayroong pagkakataon na sumagot ang ating Panginoon. Kagaya lang ito ng mga nag-aaral ng Biblia na isang nagtatanong at isang sumasagot. Ang mga taga-Tiberias ang nagtatanong at ang ating Panginoon ang sumasagot. Ano ngayon ang tanda na iyong ginagawa na aming makikita? Ang mga ginagawa ng ating Panginoon, ang kanilang mga nasaksihan, ang kanilang mga naririnig, pakiramdam nila kulang pa. Pakiramdam nila kulang pa. Pero sa atin, nabukas na ang isipan. Sapat na sana na narinig nila yung mga unang salita ng Panginoon. Sapat na sana yung mga himala na nakita nila. Pero para sa kanila, kulang pa. Ano pa kaya ang ebidensya na kailangan nilang makita? Nagpatuloy ang Panginoon. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat. Kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama na nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Ibinigay na halimbawa doon sa ilang na 40 years silang pinakain ng Panginoon ng tinapay, pero ang nakita nila ay si Moses. Kung sino yung naging dahilan para makakain sila noon, si Moses ang nakita nila. Pero dapat nilang makita yung sinugo ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon, na siya ang tinapay na bumababang galing sa langit. John 6:33-34, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanila, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Palaging ang mga taong kausap ng Panginoon ay nakatingin lamang doon sa within the reach, yung material na bagay na nandito lamang, na naaabot ng kanilang kamay at nakikita ng kanilang mga mata. Hindi sila makatanaw doon sa beyond the obvious, yung gusto ng Diyos na makita nila ay hindi maging visible sa kanilang maliwanag na mata, na makilala nila ang Panginoon na sinugo ng Diyos Ama sa langit.

0: upang siyang maging tinapay na nagbibigay ng buhay. John 6:35-36. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Ito yung ipinapaliwanag ng Panginoon na hindi nila makita, hindi nila matanaw, at hindi nila marinig, hindi rin maintindihan. Hanggang sa berbalan ng sinabi ng Panginoon, "Ako na nga ito, ako na nga ang tinapay ng buhay. Kung sino man ay lalapit sa akin, hindi magugutom." Kasi sa oras na lumapit tayo sa Panginoon, ang salita ng Diyos ay magpapatuloy sa ating buhay. Sa oras na tayo ay lumapit sa Panginoon, hindi na tayo mauuhaw dahil patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ebanghelyong ito na sinasabi ng Panginoon sa mga tao, kung ito ay sa ating panahon ngayon, ay ganito. Kung tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo magugutom sa espiritual na karanasan ng buhay. Kung tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo mauuhaw sa mga espiritual na bagay sa sanglibutang ito. Kaya unawain natin at pahalagahan natin ang ebanghelyong inihahatid sa atin ng Panginoon nang siya'y narito sa ibabaw ng lupa. Ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ito pa ang sinabi sa mga taong kanyang kausap. "Subalit sinasabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumasampalataya." Ito ang napakahirap na karamdaman na gamutin sa mga taong nakasalamuha ng Panginoon. Na bagaman ang Panginoon ay nakasalamuha nila, parang hindi nila nakita. Bagaman ang Panginoon ay narinig nila, parang hindi nila narinig. Ito ang suliranin sa kanilang kapanahunan. Ayaw nilang kilalanin ang Panginoon na siyang sinugo ng Diyos Ama sa kalangitan. Ito ang mga pagpapatuloy ng pagpapaliwanag. "Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw." Ito ay direktang salita na sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, na itong mga ibinigay niya sa kanya ay hindi niya ito pababayaan. At ito ay kaniyang bubuhayin sa huling araw. Ito ay madali ng maunawaan ng mga alagad. Ibinabaling ng Panginoon ang kanilang pansin sa mga tao na lumalapit sa kanya sa kanyang kapanahunan. Itong mga taong ito na lagi kong kasama, itong mga taong ito na kumikilala sa akin, ito ay aking iingatan. Hindi ko sila pababayaan. John 6:40-41. "Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa Anak at sa kaniya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw." Kung sinasabi ng Panginoon ang berbalan sa kanila, "Kung sasampalataya kayo sa akin na ako ang Anak ng Diyos na sinugo ng Ama, ay magkakaroon kayo sa akin ng buhay at kayo'y aking bubuhayin sa huling araw." Simple ng pagpapaliwanag ito, simple ng salita ito. Kaya't ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, "Ako ang tinapay na bumababang galing sa langit." Bigla na namang lumitaw ang kwento ng mga Hudyo na hindi nila matanggap si Kristo na siya ang tinapay na bumababang galing sa langit. Ayaw nilang tanggapin ang Panginoon na siyang Mesiyas, siyang Kristo. Nagpatuloy ang usapan, John 6:46-47. "Hindi dahil sa mayroong nakakita sa Ama, maliban sa Kanya na mula sa Diyos, siya ang nakakita sa Ama. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan." Patuloy na inihahatid ng Panginoon na siya yon na Kristo, siya yung tagapagligtas. At sa pamamagitan niya, lahat ng sasampalataya ay may buhay na walang hanggan. John 6:48 to 50. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang sinumang makakain ito ay hindi mamamatay. Ang ibig sabihin lang ay tanggapin nila ang ating Panginoon na kanilang personal na tagapagligtas. Ang ibig sabihin, mananahanan ang Panginoon sa kanilang sinapupunan at ganito nila tatanggapin ang Panginoon. Papaano? John 6:51-52. Ako ang tinapay ng nabuhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman. Kaya't ang mga Hudyo ay nagtalo-talo na sinasabi, paanong maipapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ang ibig sabihin. Kung tatanggapin natin ang kamatayan ng Panginoon, kung tatanggapin natin ang kamatayan ng Panginoon, ganito ang ibig sabihin. Aklat ng Juan 6:54-56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ito'y mga hiwaga ng salita na nagpapakilala na kung tatanggapin natin ang ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas, ang kanyang kamatayan kapag pinaghiwalay ang laman at ang dugo ay kamatayan. Tanggapin natin ito na ang kamatayan ng Panginoon ang siyang paraan upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, hindi ito maunawaan ng mga Hudyo sapagkat hindi pwedeng kainin ang laman ng ating Panginoon at inumin ang kanyang dugo. Ito ay simbolikal na paraan ng pagpapaliwanag sa kanila dahil nga ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoon. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga samantalang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Patuloy na ipinapaliwanag ng Panginoon ang kanyang kalagayan bilang espiritual na tinapay na patuloy na tinatanggihan ng mga Hudyo. Sino ang may kayang makinig? Aklat ng John 6:60-61. Nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Subalit sinabi ni Jesus, palibas ay nalalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbubulong-bulungan tungkol dito, ay nagsalita sa kanila, ito ba ay nakakatisod sa inyo? Hindi ito matanggap ng mga Hudyo kasama ang mga alagad. Subalit ito ay madaling matanggap ng mga taong taga Tiberias dahil madali sa kanila nakilalanin nila ang Panginoon na siyang Mesayas, bugtong na anak ng Diyos. Aklat ng John 6:62-63. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ang mga bagay na ito na napakahirap maunawaan sa mga Hudyo, lalong-lalo na sa mga alagad, ay mauunawaan nila kapag ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit. At ang sabi diyan, makikita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Kaya ang mga malabong salita na ito ng Ebanghelyo ng Panginoon na hindi maliwanag sa mga Hudyo at sa kanyang mga alagad ay mayroon pang pagkakataon pagkatapos na ang ating Panginoon ay mamatay sa krus at umakyat sa langit. Ito'y upang patibayin ang mga alagad sa mga susunod na pangyayari. Sinasabi na ng Panginoon ano ang mangyayari sa susunod na mga hinaharap kapag pinatay na ang Kristo, ang Misayas. Ganito ang mga pag-uusap ng mga alagad. Aklat ng John 6:66-67. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Ang mga salitang ito, ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita pagkatapos ng ganitong mga paliwanagan sa sinagoga, sa labas ng sinagoga, ang iba sa mga alagad ng Panginoon, maliban sa 12, ay nag-alisa na. Natira na lang itong 12 na ito, pati mga taga-Tiberias nag-alisa na, hindi nila nagustuhan ang pangaral na ito na ang ating Panginoon ang tinapay na bumababang buhat sa langit. Hindi nila nagustuhan ang salitang ito. At nang mag-alisan ang mga tao, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ibig din ba ninyong umalis? Wala na ang mga tao, wala na. Hindi na sila interesado sa tinapay na sinabi ng ating Panginoon. Talagang ang interesado lang sila ay yung tinapay na makabubusog sa kanilang mga tiyan. Marami ang mga ganitong Kristiyano, ang tawag diyan ay Kristiyan. Ang hinahanap lang nila palagi ay mga bagay na ipapasok sa kanilang tiyan. Yun lang ang mahalaga sa kanila. Pero sumagot si Pedro ng ganito. Sa John 6:68-69, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sa pamamagitan ng ebanghelyong ito ng Panginoon, ay inilagay ng Espiritu Santo ang mga salita ng buhay sa bibig ni Pedro. Panginoon, kanino kami pupunta? Wala na talaga tayong ibang pupuntahan. Kung tayo ay tatalikod sa Panginoon, wala na tayong ibang pupuntahan. At ang mahalaga sa sagot ni Pedro na yan, kami ay sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ito ang kailangan natin, ang makilala natin ang ating Panginoong Jesus at ang siya ay ating sampalatayanan. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos muli sa napakagandang aral at mensahe natin pong napakinggan. Kaya po patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at inyo pong patuloy na suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
0: Pinupuri ka po namin, dinadakila o Ama naming Diyos sa langit. Patuloy ka po na nagpapakahayag-hayag sa amin upang ikaw ay aming makilala na aming Diyos na dapat naming sambahin at paglingkuran habang kami nabubuhay. Narito rin ang aming Panginoon, Jesus, na patuloy na nagpapakahayag-hayag sa kanyang kapanahonan. At ito, Panginoon, ay ebanghelyo na patuloy naming naririnig, na kilalanin namin ang aming Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Gayon din po iyong pagpalain ang aming mga tagapakinig, mga tagasubaybay dito sa AWR, sa Tinig ng Pag-asa, ang mga pag-aaral na ito na patuloy na nakararating sa maraming mga tao at sa maraming mga tahanan. Pagpalain po. Sila na aming mga tagasubaybay, bigyan mo sila ng magandang hanap buhay, magandang kabuhayan, at magandang karanasan sa kanilang pagpapamilya. Alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako niyo pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Ang kasaysayang ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay dumating sa pagkakataon na 5,000. At iba pa ang bata, iba pa ang mga babae. Pagkatapos ay biglang umunti at dumating doon sa Kapernaum. Sa kwentong ito, wala nang natira kundi ang 12 alagad ng Panginoon. Sa idinami-dami ng mga taong nakinabang sa tinapay at sa salita ng buhay na binitiwan ng ating Panginoon, sa kwentong ito ay walang natira kundi ang 12 alagad ng Panginoon. Sila yung nanatiling sumasampalataya, kumikilala at nagtitiwala sa ating Panginoon. Kinilala nila ang ating Panginoon bilang banal ng Diyos. Tayo rin sa ating pagsubaybay na ito, sa ating pakikinig na ito, matatili sa ating puso't kaisipan na mayroon tayong Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na siya nating kinilala at tinanggap bilang ating personal na tagapagligtas. Sa maraming mga usapan at alinlangan na ibinibigay sa atin ng sanglibutang ito, ang tangi nating maaring panghawakan ay ang makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Wala tayong pupuntahan sa ibabaw ng lupang ito, kundi ang kapahamakan, maliban na sa kilalanin natin ang Panginoon na siyang pinagmumulan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang bawat talata na meron pong issue or meron pong iba't iba ang pagkaunawa doon po sa talata. Ano, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay dinidil po natin yan, pinag-uusapan po natin yan, pinag-aaralan po natin yan at ini-interpret po natin yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ina-apply po natin yung tatlong proseso kung paano po mag-interpret ng salita ng Diyos. Una sa lahat, pag-aaralan po natin yung word study na kung saan ay hihimay-himayin po natin yung talata. Magpo-focus lang po tayo doon sa talata at gagamit po tayo ng mga orihinal na salita mula sa banal na kasulatan or yung orihinal na salita na katulad ng Grego o Hebreo o kaya Aramaic upang ma-interpret po

0: context na kung saan ay tinitingnan natin, hinahalungkat natin ang buong kasulatan sa Biblia na kung saan ay dapat ito po ay hindi nag-a-against or yung ibang libro sa Biblia ay nag-a-agree po sila sa interpretasyon na ito. Sa ganito pong kapamaraanan ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay hindi po interpretasyon na imagination lamang, kundi itong interpretasyon na ito ay mula po sa banal na kasulatan. Kaya po nabuo ang atin pong programa na Reasoning from the Scriptures. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong makakasama, si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Ayos naman, Ka-Reasoning Buddy. Mapagpalang oras po sa ating lahat po, mga giliw naming tagapakinig.
0: Yan, thank you so much. At gusto rin po namin kayong batiin sa lahat po ng nakikinig ng atin pong frequency sa 89.1 FM sa buong dako po ng Luzon, mula po dyan sa Mindoro. Naabot din po natin ang Quezon Province, dyan sa Batangas, dyan po sa lugar sa Southern Luzon. Ay gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po. At gusto rin po natin batiin ang atin pong mga technician po dyan po sa Adventist World Radio Station po natin. Ayan si Sir Andy, Sir Leo, at ganun din naman si Sir Herbs. Ayan, isang mapagpalang oras po sa iyo. Sa inyo po dyan, at thank you po sa inyo pong mga sakripisyo, no, para po ma-air po natin ang atin pong mga programa. At ganun din naman, gusto po nating batiin ang lahat ng atin pong tagapakinig dito po sa bandang Northern Luzon. Ayan, dyan po sa, dito po sa, dyan po sa Pangasinan, Pampanga, ano po. At dito dyan din po sa Tarlac, Ilocos, Abra, ayan po. Ano. At meron din po dito sa Northeast Luzon territory na kung saan ay nandito po tayo ngayon na naka-broadcast dito po sa Isabela. Ayan, lahat po ng nakikinig dyan po sa Cagayan, Quirino, at maging sa Nueva Vizcaya. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta. At gusto rin po nating batiin ang atin pong tagapakinig at nanonood sa atin pong live broadcast. Ano po? Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at isang mapagpalang oras sa bawat isa. Ayan, ano, ako po ay na-excite sa atin pong pag-uusapan sa oras na ito sapagkat ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa kung saan ay ang ating Panginoong Jesus, ano, ay nagbigay ng isang pangako sa isang kasama niya na nakapako doon sa krus, isang magnanakaw, ano, at pinangakuan ng ating Panginoong Jesus. At dito, nanggagaling yung kaisipan na ang kapag ang isang tao ay namatay, siya po ay dumidiretso na pumupunta sa langit. Yan po yung atin pong yan po yung karamihan na merong pangunawa, no, pagka pinag-usapan po ang kamatayan. Ito po ay kilala sa tawag na immortality of the soul. Ibig sabihin na kung ikaw ay mamamatay ay hindi ka po talaga totally namatay sapagkat ikaw ay meron pang conscious, ano? At dito ay kukunin po natin yung atin pong talata mula po sa Lucas 23, Kapitulo 43, na kung saan dito ay sinasabi po, gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata. Sabi po rito, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Yung pagkakataon po na yon, ang atin pong Panginoong Hesus ay nasa bingit na po ng kamatayan. At ang ating Panginoong Hesus ay nakapako doon sa krus. At alam po natin, ang kanyang kahihinatnan ay kamatayan. At yung kasama po niya doon sa krus na magnanakaw na sinasabi ng banal na kasulatan ay nagsabi sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, Jesus, maaari ba na pagka ikaw ay maghahari na, sabi niya, pwede bang isama mo ako sa iyong kaharian? Sabi niyang ganun. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon din. Sabi niya, makakasama kita sa paraiso. So kung ibig sabihin, ang kaisipan ng iba, no, na ibang pananampalataya, na pagkang isang tao ay namatay, dapat ang susunod nito ay

0: kay langit, no? Kasi ang sabi niya today, yun yung interpretasyon ng karamihan, at dito nanggagaling yung katuruan ng immortality of the soul, na ang isang tao kapag ka namatay ay merong something na humihiwalay sa kanyang katawan, tinatawag nila itong kaluluwa, at ang kaluluwa na ito ay tutungo doon sa langit. So, ibig sabihin, meron pa siyang conscious, meron nga ka-reasoning Glenn, yung paniniwala na 40 days. Nung sasabihin nila yung 40 days, kasi yung 40 days daw, magpipray na. Kasi bakit? Kasi doon aakit yung kaluluwa. Meron din naman yung tinatawag nilang gumagalang kaluluwa. Minsan may mga kaluluwa na pagka namatay ay hindi pa nila na-fulfill yung kanilang mission dito sa mundo daw, kaya sila ay gumagala-gala. Gusto na po naming ipauna po sa inyo na ang reasoning from the scriptures ay hindi po ganyan ang pananampalataya. At hindi po yaan ang tinatayuan ng atin pong pananampalataya o ng atin pong programa na ito, ano? At gusto lang po naming ilinaw sa bawat isa kung ano po ang ibig sabihin ng talata na ito. Kaya po ididig po natin ito una, titignan po natin yung tinatawag nating word study. At sa susunod, titignan natin, i-discuss ko yung immediate context. At mamaya ay titignan natin yung tinatawag na wider context, yung kabuuan, yung itong interpretasyon ba natin na ito, ang buong banal na kasulatan ay nag-aagri ba? Sinusuportahan po ba niya? Ayan, dito po tayo, ano? So yan po yung titignan po natin at ibibigay ko pong pagkakataon kay ka-reasoning Glenn. Pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Salamat po sa oras na ito sapagkat kami po ay makakapag-aral. Maaari po ba na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na magpapaliwanag sa talatang ito at gayon din naman na maunawaan ang amin pong mga tagapanood sa oras na ito ang amin pong mga sasabihin. Tulungan niyo po kami at patawarin ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay ka-reasoning Glenn.
1: Okay, mapagpalang oras po sa ating lahat. Dito po sa Lucas chapter 23 verse 43, ito yung karamihan na doktrina ng ating mga kaibigan patungkol po sa immortality of the soul. Na sinasabi, nasabi nila, kapag ikaw ay namatay, parang mayroong isang espiritu ba o conscious na ikaw na palutang-lutang lang diyan at mamaya mamamasyal-masyal. Ayan, sabi nga ni ka-reasoning body, nasabi nila 40 days hanggang matapos niya yung mission niya. Ito yung mga kathang isip lamang o kaya ito yung mga tradisyon na namana pa ng ating mga magulang, mga ninuno. Pero ito ba ay naayon sa Biblia? Nasa Bible-based po ba yung katuruan na yon? Kaya itong programang ito, Reasoning from the Scripture, ay ating pag-aaralan kung ito ba ay akma sa salita ng Panginoon. Kaya dito, sa Lucas chapter 23 verse 43, ang sabi dito, at sumagot siya, katotohanan ang sinabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Okay? Kung titignan natin ano mga ka-reasoning ano, dito kung isipin natin na kung totoo na yung araw na yon ay nakasama ni Jesus yung magnanakaw na yon na pumunta sa paraiso, sa yung kwento ba ay nangyari na ganun ba yung pagkasabi ni Jesus? Di ba? Kung titignan natin, si Jesus ay nabuhay siya in 3 days, hindi yung araw na yon, di ba? Namatay si Jesus nung Friday, di po ba? Kung pagbabasehan natin na yung itong talatang ito na sa araw ding yon ay makakasama sa paraiso, ito ay taliwas na, di ba? Ano? Taliwas na kasi nga ang Panginoon ay nabuhay sa ikatlong araw. At titignan pa natin sa ibang mga verses na ang Panginoon ay nakisalamuha pa sa mga sila Maria Magdalena, sila mga apostol bago pumunta sa langit. So ibig sabihin hindi agad-agad pumunta. At kung titignan din natin ano mga giliw naming tagapakinig, si Jesus ay meron siyang laman, mm-hmm. Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, ikaw Thomas, tignan mo ang aking palad, isuot mo ang yung daliri sa aking kamay na yung pinagpakuan, di ba? Ibig sabihin nandun pa rin yung laman at flesh, ibig sabihin talagang literal na nanabuhay. So ibig sabihin, hindi makatotohanan yung sinasabi na kapag ikaw ay namatay, may lalabas na espiritu na ito ay ikaw na nalalaman mo yung pangyayari. Tapos kapag yung 40 days, di ba, ito yung isang tradisyon ng ating mga ninuno na kung saan ito yung panahon na mananalangin sila na ang kanilang namatayan ay pupunta na sa langit. At kapag hindi naman ito mabait at hindi naman ito masama, ay pupunta daw sa purgatorio at kailangan ng panalangin. Kaya yun yung pinapananalangin nila. Pero kung ating titignan, wala po yan dito sa banal na kasulatan. Dahil dito sa banal na kasulatan ay napaka-specific na ang kamatayan, ay ano, wala ka nang nalalaman doon, 'di ba? Doon sa Ecclesiastes, 'di ba? At sabi pa doon, 'di ba, yung formula of life, 'di ba? Nasabi doon sa basahin ko sa Genesis 2 verse 7, ano? Giliw nating tagapakinig. Ang sabi dito, nang nilalang ang Panginoon ng Diyos ang tao mula sa labok ng lupa at hiningaan ng mga butas ng kanyang ilong at hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So ibig sabihin, buhay na kaluluwa. Yung ibang mananampalataya, yung buhay na kaluluwa, yun daw yung pagkatapos na siyang mamatay. Pero actually, yung buhay na kaluluwa ay tayo po yun. Tayo po yun na buhay na kaluluwa. Hindi po yung kapag namatay ang tao, may buhay na kaluluwa na parang paikot-ikot hanggang ganapin niya yung kanyang mission na sabi ni Ka-Reasoning Body. Pero po ito isang taliwas. Kung totoo man yun, yung doktrinang yun, ito ay magkocontradict dito sa verse na to kung paano nilalang ng Panginoon ang tao. Di po ba? Kaya ating isipin ng mabuti na ano ba talaga yung tamang interpretasyon. Kaya narito po kami upang ipaliwanag at gabayan ko po kayo, gabayan namin kayo upang ano malaman yung katotohanan. Kasi kung titignan natin dito ay maraming, sabi ko nga sa kwento, sa umpisa, kung hahatiin mo yung kwento, yung alam mong bida, yung pala ko'y kontrabida. Kaya huwag kang agad-agad na magko-conclude. Dapat ating basahin ang verse at yung preceding verse, yung whole chapter, o kaya wider na pag-aaral upang maunawaan at maintindihan natin kung ano ba talaga ang tama. Di po ba? Kaya dito sa verse na to, sabi ko sa very I say unto thee, ang pinupunto ni Jesu Kristo dito ay binibigyan diin niya dito. Binibigyan diin niya yung kanyang promise, yung kanyang promise sa magnanakaw na yun na makakasama niya. Ibig sabihin future, di po ba? Future na makakasama niya dun sa paraiso na ihanda ng Panginoon. So, yun po, Ka-Reasoning Body.
0: Ayan, thank you so much. Ano, na malinaw po mga Ka-Reasoning na ang sinasabi ng aking partner na ang resulta ng pag-aaral dito sa talatang ito sa Lucas 23, Kapitulo 43. Sinasabi ko sa iyo, sabi niya, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din makakasama kita sa paraiso. So ang pangako na sinasabi ni Ka-Reasoning Glenn ay ito'y pangako po na ito na magaganap sa hinaharap. Hindi po ito yung kaisipan natin na today na yung araw mismo na yon, nakita naman po natin ano kung paano niya ipaniwanag ano at kumuha siya sa ibang libro upang masuportahan ang kanya pong pagkaunawa. Actually kung titignan po natin ano mga Ka-Reasoning, yung pagkakabanggit po doon na today, yan po ay hindi tumutukoy doon sa yung araw mismo na yon. Hindi po yan ang ibig sabihin. Kung lalaliman po natin ang pag-aaral, ano po, tanggap ito ng napakadaming scholar, ano, at ito ay popular na pag-aaral na yung sinasabi niya doon na sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon din, yung doon sa manuscript nagkamali po sila ng ano kasi yung punctuation ano yung comma po na yan hindi po gumagamit ang So, ang sulat ng Grego na original, hindi po sila gumagamit po noon ng kama. Kaya hindi po nila alam. Kaya nung itong testimony na ito, nung meron na yung manuscript, tapos yung mga scribe, tinatranslate na nila into another language, halimbawa sa English, hindi po nila alam kung saan nila ilalagay yung koma. Kasi yung pagkakakonstruct niya, dire-diretso siya. So, sinasabi ko sa iyo ngayong araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa Pariso, hindi nila ilaalam kung saan po nila ilalagay yung koma, kung ilalagay ba nila ito bago yung salitang ngayon din, or yung today, or pagkatapos ng salitang today. Alam niyo po, bagamat nakakalito siya, sapagkat kung ito lang yung babasahin mo, itong talata lang na ito ang babasahin mo, talagang malilito ka po. Kaya hindi po tayo po pwede na literal lang or yung text lamang, yung pag-aaralan po natin. Kaya ini-inquire po natin yan doon sa tinatawag po nating immediate context hanggang sa tinatawag na wider context. Ngayon, titignan po natin. So, let's say, sabihin po natin na, sige, punta tayo dun sa kaisipan na sinasabi na sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ngayon din, yung koma ay ilagay po natin yung sinasabi ko sa iyo ang totoo, koma. Ngayon din, makakasama kita sa paraiso. So, isipin po natin ihiwalay. Pero alam nyo po, binasa kanina ni Karisuning Glenn, magkakaproblema po tayo kung ganyan po ang ating interpretasyon. Kasi bakit? Kasi kung titignan po natin yung binasa niya sa Juan 20, versikulo 17, na kung makikita po natin doon, no, dun sa Juan 20, versikulo 17, kung babasahin po natin, gusto ko po itong basahin upang mapakinggan din po natin. Sabi niya, sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Ito po yung panahon ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. At nakita niya si Mary. At parang si Mary ay a-action na gusto niyang yakapin ng ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo, sabi ng ating Panginoong Jesus, sinasabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. So, ibig sabihin mga ka-reasoning, na kasi itong pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, nabuhay po siya 3 days after He died. Ngayon, kung lalagay po tayo sa kaisipan na today, yung sinasabi, sabihin natin, pag namatay ang ating Panginoong Hesus, sa araw na yun ay pupunta sila sa langit. Kung ganun po yung ating kaisipan, masasala po tayo sa Biblia. Or nagkakamali po ang atin pong interpretasyon at mababiolate po natin yung ibang talata. Kasi sabi niya, huwag mo akong hawakan. Dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama, ibig sabihin, nung namatay ang ating Panginoong Jesus, hindi pa rin po siya nakakaakyat sa langit. Kaya yung kung iisipin mo na today, you will be with me in paradise, kung isipin mo yung araw na yon, pumunta ang ating Panginoong Jesus sa langit, at sinama niya yung paraiso, malaking pagkakamali po yun, mga ka-reasoning. Hindi po yun ang paniniwala ng reasoning from the scriptures. Kasi ang tao po kapag ka namatay, hindi po siya pupunta sa langit. Sapagkat ang reasoning from the scripture, naniniwala po, or maging ang banal na kasulatan, hindi lamang, kasi tayo po sa reasoning from the scripture, sinasampalatayanan natin ito dahil yun ang katayuan ng banal na kasulatan. Kaya dito po, sabi niya, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. Ibig sabihin, hindi pa ako nakakaakyat sa langit. So, ibig sabihin po, yung kaisipan na natin na yung nung namatay ang ating Panginoong Jesus ay dinala niya yung magnanakaw doon sa langit, debunk na po kaagad yun. Ibig sabihin, hindi na po yun tatayo. Kasi meron dito sa ibang talata, At sabi po doon sa verse 42, bago po yon, kasi tinitignan po natin yung tinatawag po nating immediate context, nang sabi po dito sa verse 42, sabi po niya, pagkatapos ay sinabi niya Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Ano pong ibig sabihin nito? Pag naghahari na kayo, Ang ibig sabihin po ba nung araw na yon ay naghari na ang ating Panginoong Hesus? Marahil naghari ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso, no? Ngunit yung literal na paghahari ng ating Panginoong Hesus sa buong daigdig ay hindi pa po nagaganap. Sapagkat ang sabi rito, pagkatapos ay sinabi niya Hesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. So, this thief, itong magnanakaw na ito is referring to the future. Ibig sabihin, nire-refer niya yung magaganap doon sa future na yon. At yun po ang ibig sabihin ng talata po na ito. Ano? So makikita po natin, aatras ka lang konti, isang talata lang, aatras ka lang doon sa 42. Sinasabi na doon na future. Kaya tama po yung interpretasyon ng aking pong partner, si Karisoning Glenn, na yung tinutukoy dito sa verse 43 ay futuristic po ito. Ibig sabihin, ito po ay magaganap pa lang sa hinaharap. At ito ay sinasabi niya na itong pangako na ito ay matutupad sa hinaharap kapag ang Panginoong Hesus na ay naghahari. Ngunit ang Panginoong Hesus po ay hindi pa po naghahari ngayon. So, dalawang prinsipyo na po yon. Una, sinabi doon na kapag ako ay naghahari na, so ibig sabihin, hindi na papasok yung today kasi hindi pa naman naghahari ang ating Panginoon Jesus. Pangatlo, sinasabi doon, sabi niya kay Mary na huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa langit. Tatlong araw na pong nakakalipas siya mula sa kamatayan ay nabuhay ang ating Panginoong Jesus. So, sa ganung prinsipyo po, nakikita po natin na hindi tama na isipin po natin na ang ating Panginoong Hesus nung siya ay namatay ay aakyat sa langit. Or isipin po natin na ang isang tao kapag namatay ay umaakyat sa langit. Hindi po 'yan ang ating kaisipan, ano? Ang reasoning from the scriptures ay hindi po naniniwala sa tinatawag po nating immortality of the soul. Na yung tao kapag namatay, merong something na humihiwalay sa kanya at itong humihiwalay sa kanya ay pumupunta sa langit. Hindi po natin pinapaniwalaan 'yon. Sapagkat ang paniniwala po ng reasoning from the scripture na pag ang isang tao ay namatay, siya po ay totally na siya po ay namatay. You know, yan po yung wala pong conscious, walang nalalaman, ano, kasi
1: parang tulog.
0: Mahirap pa ka-reasoning, Glenn, ano, na kung halimbawa ini-imagine ko nga, kasi nandyan din ako sa pananampalataya nung araw, yung paniniwalang naman naniniwala po ako sa mga gumagalang kaluluwa. Oh. Alam niyo po ba nung ano, naisip ko ano, na gusto kong pumunta po sa US kasi yun po yung aking pangarap sa buhay. Nung bata pa lang ako pinangarap po nun, sabi ko, paano kaya ako makakapunta sa US pero mahirap lang kami. Kaya sabi ko, kailangan kong mamatay. Nagulat sila, sabi ko, bakit ka mamamatay? Oo, kasi pag namatay ako, libre na akong makakasakay sa eroplano at makakarating na ako sa US. yun yung aking kaisipan, ano? Sapagkat talagang naniniwala ako noon sa immortality of the soul. Pero alam nyo, hindi po yun totoo. Kaya nung ako po ay, kung ako po ay nag-aral ng banal na kasulatan, nakita ko po na hindi pala yun. Na ang tao pag namatay, it's totally dead. Katalagang patay po talaga, walang conscious, ibig sabihin, walang kapangyarihan na bumuhay sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano? Yun po yung, so yung resulta ng word study, sabi ni Ka-reasoning Glenn, it's a futuristic, at dun sa immediate context, talagang future talaga siya. Kasi sabi niya dun sa verse 42. Ano? At ngayon, titignan naman po natin yung tinatawag po nating word study. Ayan, kaya ibibigay ko po muna kay Ka-reasoning Glenn.
1: Okay. Doon sa sinabi mo, ka-reasoning body, akin lang magdadagdag, ano? Yung sinabi mo kanina, it's very clear na sinabi mo talagang itong thief na to, talagang nagugulumihanan siya na baka hindi siya makapunta doon sa paraiso dahil sa masama niyang gawa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dito sa verse 43, ito yung sinabi ng Panginoon na ginarantiya niya na ano, sasama siya. No, ay na ginarantiya niya na no makakapunta siya doon sa paraiso. Na kapag doon itatakda na yung karyahan ng Panginoon. So very clear naman dito mga ka-reasoning ano na sinabi ni Carrison Body. At saka meron din akong mga experience, di ba? Kasi ito, sabi nila, kapag namatay yung ating mahal sa buhay, magmumulto yan. Mm-hmm. Kapag hindi ka nakagawa ng mabuti sa kanya, ay mumultuhin ka yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa karamihan po nating mga Pilipino, ay dyan na tayo lumaki. O kaya ang mga karamihan mga Pilipino, dyan na lumaki sa pananampalatayang na ang tao, kapag namatay, ay ano, merong espiritu na magmumulto. Ano? Mm-hmm. Pero dito sa ating pag-aaral, ano, nakikita naman natin na hindi ito tama at hindi ito tunay kasi base ito sa Biblia. Ano? Mm-hmm. Kasi experience ko din yan nung bata ko kasi sa aming bahay, meron yung kawayan na sabi nila, yung mga tatay ko noon, tinatakot ako na merong multo dyan na kwan, nagpapakita.
0: Mm-hmm.
1: At nung ako'y napadaan sa hating gabi noon, meron akong talaga nakita yung puti, nakaputi, na gumagalaw-galaw. Ay, nung nakita ko yun, sobrang takot ako. Mm-hmm. Talagang kumaripas ako, tumakbo sa loob ng aming bahay. Ay, talagang nanginginig ako, talagang na-experience ko talagang takot na takot. Pero alam nyo, kaumagaan mga ka-reasoning, ano? Kinaumagaan, nakita ko yung kawayan nandun lang pala isang puting tela na gumagalaw na
0: nahahangin.
1: Pala nahahangin-hangin pala. Ibig sabihin pala ito pala isang imahinasyon. Kaya minsan kapag tayo po ay namamatayan, ang ating sense of ating pakikiramdam parang nafi-feel natin na nandyan pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung nafi-feel natin parang nagpaparamdam si tatay o kaya si nanay, si ate, si kuya, si bunso. Yun po ay isang reaksyon ng isang tao kapag ito'y namatayan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya wag natin pong sabihin na ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay andyan lang. Actually, kapag namatay na, is talagang patay na.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yun, ka-reasoning ba?
0: Ayan, thank you so much. Ano, talagang ako makikita po natin na sapagkat ang atin pong dinidil dito ay yung paniniwala po na kapag ka ang isang tao ay namatay, siya po ay tutungo sa langit. Ano? Ay dito po yung magnanakaw na sinasabi po rito, yung thief, ano, ay hindi po siya dumiretso sa langit. Hindi po 'yan, ano, naniniwala po tayo na ang itong magnanakaw po na ito hanggang ngayon ay nasa libingan pa rin po siya. Hindi po siya, wala pong something na humiwalay sa kanya at umakyat sa langit. Alam niyo po ba mga ka-reasoning kung saan hinahalintulad ang kamatayan, ano? Kung alam niyo po yung kwento ni Lazaro, no, nung si Lazaro sa Juan 11, na no, itong si Lazaro ay nagkasakit, ay pagkatapos ng mga ilang araw, dumating ang balita sa ating Panginoong Hesus na si Lazaro ay patay na. At nung si Lazaro ay patay na, nag-decide ang ating Panginoong Hesus na puntahan si Lazaro. At nakakagulat sa isang statement na binitawan ng ating Panginoon Jesus doon sa Juan 11, versikulo 11, sabi niyang ganon, pagkatapos sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Pupunta ako roon upang gigisingin siya. Mm-hmm. Ano po yung ibig sabihin nun? Bakit yun ang pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat ang isang patay ay malinaw na hinahalin tulad ng ating Panginoong Hesus, ng isang patay ay parang natutulog lamang. Hindi ko sinasabing natutulog lamang, kundi parang natutulog lamang. Kasi kung titignan po natin yung natutulog, ay wala po yung conscience, no, or wala po siyang hindi po siya conscious, no. Kung kayo po ay dadaan doon sa isang natutulog, kapag hindi po siya nagising, ay hindi niya kayo mapapansin na dumaan. Yan po ang hinalintulad ng ating Panginoong Hesus, ano, na itong si Lazaro na patay na binalita sa kanya, ang sagot ng ating Panginoong Hesus, hali kayo at puntahan natin si Lazaro puntahan natin siya at aking gigisingin. Sabi niyang gano'n, natutulog lamang daw si Lazaro at kanya ngayon nagigisingin. Alam niyo si Pablo, mga ka-reasoning, ano, nagbigay po siya ng isang idea sapagkat ang mga taga-Tesalonica ay nagugulumihanan sila sapagkat meron silang mga mahal sa buhay na mga namatay na. At ngayon ay sila ay kumbaga parang nalulungkot sila sa kanilang buhay sapagkat nahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sabi ng Sabi ng ating sabi ni Pablo, sabi niya huwag kayong malungkot. Sabi niya normal na malungkot pa po tayo kapag tayo po ay namatay, pero huwag naman nating huwag po tayong malulungkot na parang wala po tayong pananampalataya. Meron po kasing nalulungkot na nalulungkot lang dahil nahiwalay sa kanya, pero may pananampalataya pa rin. Pero may mga nalulungkot na nawala ang kanilang mahal sa buhay, na wala na silang pananampalataya. Ano po bang ibig sabihin nun? Yung mga sobrang, they are very affected, na hindi na sila makapag-move on, na hindi na sila makagalaw sa kanilang buhay, at gusto na rin nilang mamatay at sumama na doon sa isang mahal nila sa buhay na namatay na. Yan po yung sinatawag po nating nalungkot na walang pananampalataya. Ano? At dito ay nagturo si Pablo na huwag tayong masyadong malungkot, sapagkat sinabi niya ang ideya patungkol sa mga namatay at kung ano ang kalalagayan ng mga patay. Sabi po sa verse 14 ng unang Tesalonica 4 versikulo 15 hanggang 17 po ito. Pero babasahin ko po yung verse 15. Sabi niya, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Turo ng Panginoon po ito. Tayong mga buhay, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So ibig sabihin, tinag-uusapan dito, tayo na mga buhay, sabi niya, ay pagbalik ng ating Panginoon, hindi mauuna sa mga patay na, sabi niya ganun, sapagkat sa araw na iyon, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sisigaw sa utos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay unang mabubuhay. Mm-hmm. No? So binigyan ng ideya ni Pablo ang mga taga-Tesalonica kung ano ang makalalagayan ng mga patay. So ibig sabihin, pagbalik ng ating Panginoong Hesus, ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Pagbalik po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paghahari. No? So malinaw po yun, ano, na pagbalik niya doon pa lang po mabubuhay. Alam niyo, it is illogical, ano, kung lalagay tayo sa kaisipan. Nabasa na nga natin ito. Nasabi niya, mabubuhay ang mga namatay. Kung ang iisipin po natin, ang isang tao kapag ka namatay, siya po ay aakyat sa langit, at pag-akyat niya sa langit, pagbalik ni Kristo, itong kaluluwa niya na ito ay biglang bababa sa lupa at papasok sa katawan niya dati. Illogical po yun, mga ka-reasoning. Ano? Hindi po yun ang atin pong pananampalataya. Sapagkat naniniwala po tayo ng isang patay ay patay na, walang nalalaman. Ngayon, kung ang isang tao ay umakyat sa langit at siya ay may conscious siya. So anything na nagaganap dito sa lupa, baka pa nga may idea siya, may nakikita siya. Pero alam niyo po, wala pong nalalaman ang patay. Kaya ang atin pong pananampalataya, ang mga patay na yan ay parang natutulog lamang po yan sa simenteryo. Nandyan po sila, wala pong humihiwalay sa kanila, walang something na umaakyat sa langit, at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat maririnig nila ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya, maririnig nila ang tinig ng Arkanghel, ng trumpeta ng Diyos, sisigaw ng napakalakas. Sabi niya, at ang mga patay kay Kristo, ang pinag-uusapan natin, ka-reasoning din, no? Kay Kristo, hindi po yung lahat ng namatay, ha? Kundi kay Kristo lamang ay muling mabubuhay. So ibig sabihin po, ano, malinaw po sa ating pag-uusap at malinaw po sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan na ang mga patay, ang pag-asa na lang nila ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat alam niyo po, ano, sinasabi po doon sa Juan kapitulo 11 versikulo 25. Ito po yung magandang pagkakasabi po nito, ano? At ito po yung pinaka paboritong paborito ko po ito pag pinag-uusapan po ang kalalagayan ng mga patay. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ni Hesus sa kanya, ang ating Panginoong Hesus po nagsasabi, ah, sinasabi niya ito, ako ang, ito bago niya ito buhayin si Lazaro, sabi niya, ako ang bumubuhay sa mga namatay. at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Napakalino po, ano? Sa, ang ating Panginoong Jesus, hawak po niya. Siya, sabi niya, ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Kaya po, napakaganda na sumampalataya sa Panginoon sapagkat meron po tayong pag-asa na kahit na tayo ay mamatay sa daigdig nit, sabihin natin the worst scenario case happen in our life is death. Yan po yung pinaka-worst na mangyayari po sa atin sa buhay. At yan yung kinakatakutan ng lahat ng tao kasi that is the ultimate end in the life of a person. Ngunit nagbigay ng pangako ang ating Panginoong Jesus. Na sabi niya, ang sino man ang sumampalataya sa akin. Kaya pagka po tayo ay sumampalataya sa atin pong Panginoong Jesus, natalo na po natin ang kamatayan. Bakit? Bagamat tayo ay mamamatay, ngunit tayo ay muling mabubuhay. Bibigay Amen. Ko po ang pagkakataon, Ka-Reasoning Glenn, sa iyo, sa iyong konklusyon sa ating pag-uusap.
1: So, it's very clear naman mga kagiliw naming tagapakinig na yung idea na immortality of the soul ay hindi po yung tama.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito ay isang tradition lamang, di ba? Mm-hmm. Kaya nga sabi ko nga sa kanina na maraming mga ating mga kapwa Pilipino na ito na yung nakamulatan nila,
0: mm-hmm.
1: na manapan nila sa kanilang mga ninuno. Ibig sabihin talagang culture na nila yon.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang tanong ko, Ka-Reasoning Buddy, ano? Mm-hmm. Kapag ikaw ba ay gigising tuwing umaga at nakamulatan mong ikaw ay laway-laway o kaya mm-hmm. may muta, di mo ba ayusin ang iyong buhay o kaya mm-hmm. ayusin ang iyong mukha? Di ba ayusin mo? Ganun nawa kayo mga giliw naming tagapakinig. At sana nawa ang aming mga nabasa at aming binahagi ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan na patungkol po dito sa immortality of the soul ay hindi po yan tama. Okay? Mm-hmm. Na sana inyo pong acceptin ng buong puso. Kasi lahat naman po tayo ay truth seeker, di po ba? Na gusto natin malaman yung tunay na katotohanan. Huwag po tayong mamuhay dun sa kamalian, kundi mamuhay tayo sa katotohanan. Yun po yung gustong-gusto ng Panginoon. At napakaganda yung sinabi pa nga dito sa Revelation, aking babasahin, ano, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ibig sabihin, ano, malapit nang darating ang Panginoon na sana lahat tayo ay handa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Dahil gagawaran tayo ng Panginoon sa ating mga pananampalataya at mga gawa. Sana mm-hmm. panghawakan natin ang ating pananampalataya upang sa gayon ay makasama tayo doon sa hinanda ng Panginoon na kaharingan, doon sa ipinangako ng Panginoon, doon sa pinako ng Panginoon, doon sa thief na yung mm-hmm. magnanakaw na be with me in paradise, sabi niya, di ba? Mm-hmm. Yun yung ipangako in future. Kaya ganun din tayo, panghawakan din natin na siya'y muling darating at kasama niya tayong ipupunta doon sa langit na bayan.
0: That's right.
1: Okay, yun po, Ka-Reasoning Buddy, ano?
0: Ayan, thank you so much. Ano, malinaw po mga Ka-Reasoning na katulad po ng magnanakaw, alam ko po na itong magnanakaw po na ito ay nagkaroon siya ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. At bagamat wala po siyang pagkakataon na ipakita ang kanyang pagbabago, ngunit alam ko na ang kanyang puso ay na-convert at transform po ito. Ano? Mm-hmm. At naniniwala po ako na ito ay Hudyo. At kapag ka ikaw ay Hudyo, hindi ka naniniwala sa immortality of the soul. Yan po yung kung pag-aralan niyo po yung background ng mga Jewish, kasi itong magnanakaw Jewish po ito. Yung sa kabila rin Jewish din at ang ating Panginoon Jesus ay isa ring Hudyo, isang Jewish. So, sa kanilang paniniwala, hindi po sila naniniwala sa immortality of the soul. Never na pumasok po ang katuruan ng immortality of the soul sa mga Hudyo. Dito na lang po yan, lately na lang po pumasok yung immortality of the soul, ano? At tatandaan po natin, mga ka-reasoning, ano, wag po tayong maniniwala sa ganun na kapag ang isang tao ay namatay, pumupunta sa langit, no? Pumupunta sa kung saan man
1: purgatorio.
0: Papunta, purgatorio, kung saan, hindi po yun, ano? Hindi po yun. Sapagkat ang tao kapag ka namatay, ay yan po ay naghihintay, natutulog lamang at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pero ang katanungan po sa bawat isa sa atin, kung halimbawa po bang dumating po ang kamatayan sa atin pong buhay, ano po ba yung pag-asa? Ano po ba yung hope na meron po tayo? Alam niyo, ito po yung napaka-attract sa isang pagiging Kristiyano at pagiging sumasampalataya sa banal na kasulatan, sumasampalataya kay Kristo. Bagamat tayo po ay mamamatay, ito ang pinakamahirap na haharapin po natin sa atin pong buhay. Ito po ang pinakamasakit na mangyayari po sa ating kalalagayan. At ito po yung pinakakinakatakutan ng lahat. Yung dumating sila sa punto na sila po ay mamamatay. Ngunit nakakatuwa po kapag sapagkat pag kayo po ay meron pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, bagamat tayo po ay mamamatay. Ngunit pinangako niya na tayo po ay muling mabubuhay.
1: Amen.
0: Kaya po, napakasarap na mamuhay ng isang Kristiyano, napakasarap na mamuhay na isang may pananampalataya sa Diyos, at napakasarap na mamuhay na meron kang pag-asa dito sa daigdig na ito. At yung pag-asa po na yan, mga ka-reasoning, ay siyang magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At dalangin ko po na tayo po ay patuloy na sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus at atin pong ibigay ang ating buhay po sa Kanya. At tayo po ay umasa sa isang pangako. Ano po yung pangako na yon? Katulad ng pinangako ni Hesus doon sa magnanakaw, doon sa Lucas 23:43, sabi niya, pinapangako ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo, sabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. No, futuristic po yan. Na pag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, bagamat tayo po ay mamamatay, ngunit sa kanyang muling pagbabalik ay bubuhayin tayo sa mula sa mga patay at dadalhin po tayo sa paraiso. Yun po ang buong ibig sabihin ng talata po na ito. Kaya maraming salamat po, mga ka-reasoning, at kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa atin pong programa. Hindi na po namin mababasa ang inyo pong mga komento. Ngunit maraming salamat po sa inyo pong mga additional, and I believe na ito po ay nababasa ng atin pong mga kasama na nanonood po sa Facebook Live. Eh, maraming salamat po, at bago po kami magpaalam, pwede po kayong mag-text. Doon po ito po sa, pwede nyo pong i-text ang numero po na ito kung kayo po ay meron pong katanungan na nakuguluhan na talata, at pwede po nating pag-usapan. Pwede bang paki-project ka, Sir Roy, ang numero ng ating programa? Ayan, numero po na ito ay 0946-1753-757. Uulitin ko po, 0946-1753-757. Kung kayo po ay mayroong katanungan or meron po kayong talata na gusto pong malaman at maliwanagan, ipadala nyo lang po yan sa numero po na yan. Dito po sa Reasoning from the Scriptures, at sasagutin po natin yan at i-interpret po natin yan, hindi sa imagination po namin, hindi sa sarili po naming kaisipan, kundi i-interpret po natin yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. At ibibigay ko po ang pagkakataon sa aking partner upang ipag-pray po tayo sa huling panalangin. Partner.
1: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, at kami po'y naliwanagan patungkol po sa immortality of the soul.
0: Yes, Lord.
1: Panginoon, habang buhay pa kami, aming ipadama, isabihin sa aming mahal na buhay na mahal namin sila. Ganun din po sawa sila, Panginoon, na magkaroon kami ng masidhing pagmamahalan sa bawat isa. Panginoon, habang buhay pa sila, ay gampanin namin na ipakita yung pag-ibig, Panginoon. Ganun din po kami, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil meron kang Diyos na maibigin na ginagarantiya mo na kami po'y iyong bubuhayin basta manampalataya lang kami, Panginoon. Panginoon, kami po'y makasalanan at alam po namin na lahat kami ay mamamatay dahil yan ay bunga ng kasalanan.
2: Yes, Lord.
1: Pero kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil ang iyong biyaya, ang iyong ay buhay na walanggan. At kami po'y ay pinanghawakan itong promise mo to, Panginoon, na sa iyong muling pagdating ay sasama kami dyan sa langit na bayan.
2: Yes, Lord.
1: Naway, Panginoon, gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu na tumahak sa madilim at masamang mundong ito, na magliwanag kami at magpakita ng mabubuting gawa at makita ang iyong karakter sa aming buhay,
2: yes,
1: upang
2: Lord,
1: sa gayon, ikaw ay mapuri, Panginoon, hindi po kami.
2: Yes, Lord.
1: Panginoon, kung kami po ay nagkasala at nakita mo na marumi o hindi maganda ang aming iniisip, inyo po kaming palinisin at patawarin, Panginoon. Ito po ang aming samodalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga ka-reasoning, sa patuloy niyo pong pagsuporta, sa pag-share, at sa inyo pong panunood sa programa po na ito. Makita-kita po muli tayo dito sa ating programa. Monday, Wednesday, Friday. MWF po ito. Every 6 to 7 sa hapon. Ayan, maraming salamat po. Makita-kita po muli tayo dito sa programa na
3: Reasoning from the Scriptures.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya
2: sa mahal. Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pangasa.
4: Ipayag natin ang katotohanan.
5: Sa maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
8: Aling utos ng iyong mga magulang ang pinakaayaw mo? At ano ang rason bakit inaayawan mo itong sundin?
9: Sa iyong palagay ay may umiiral pa rin bang mga utos ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon? Kung meron, ano-ano kaya ang mga utos na ito?
8: Bakit ba kailangan nating sumunod sa mga utos?
9: Sa gabing ito ay ating aalamin ang mga sagot sa tanong na ito. Dito sa ating programang
8: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin muna. Dakilang Diyos, tinataas muli namin ang iyong pangalan sa gabing ito. Nagpapasalamat sapagkat napakabuti niyo sa aming mga buhay. Sa gabing ito, O Diyos, ay magpapasimulang muli ang aming programa na merong kinalaman sa makalangit na tahanan na gusto po ninyong maabot ng amin pong mga pamilya dito sa mundo. Tulungan po nawa kami na maunawaan muli ang salita na ipagkakaloob sa amin ni Pastor Nick Francisco at nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng mga salitang ito, ang aming mga tahanan ay magiging maayos na pamilya dito po sa mundo na ito. Amin pong dalangin, O Diyos, na tulungan po kami na patuloy na magawa ang inyo pong banal na gawain sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa pangsiyam na gabi na ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa gabing ito ay ating matutunghayan ang kahalagahan ng batas ng Diyos para sa ating mga pamilya. Pangungunahan tayong muli ni Pastor Nick Francisco sa ating pag-aaral.

Ang Diyos ay may saganang biyaya at pagpapala para sa ating tahanan, para sa ating pamilya. Kaya ang seryeng ito ng Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan, ay isang pag-aaral na ipinaabot sa atin upang patuloy nating balikan sa ating alaala at gunita paano dumadaloy ang kabutihan ng Diyos sa loob ng ating tahanan o pamilya. Tayo'y patuloy na mag-aaral upang sa ating mga pinakikinggan at nababasa na mga salita mula sa Biblia ay nagbibigay ng pagpapahalaga at pagtuturo para sa ating pagdadala ng pagpapamilya. Sa nakaraan ay ating pinag-aralan ang simbahan ng pamilya. Ang simbahan ay mahalaga kagaya rin ng ospital, kagaya rin ng paaralan, at ito ay nakatutulong sa ating tahanan. Kaya mahalaga ito para sa ating pamilya. May iglesia ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang Biblia ay nagtala na sa panahon ng matandang tipan, may grupo ng mga tao na sumasamba sa Diyos. Ang simbahan ay mahalaga para sa pamilya, kagaya ng school at ospital. Ang simbahan ay katulong ng pamilya sa pagtuturo ng katotohanan sa ating mga anak. Sa ganitong pundasyon ay napakahalaga na tayo ay bahagi ng isang simbahan na nagtuturo ng katotohanan para sa ating mga anak. At ngayon ay ating pag-aaralan ang batas ng pamilya. Ang mga hindi magagandang pangyayari sa loob ng tahanan ay yung pamilya o tahanan na walang batas, walang alituntunin, walang iniingatang mga palatuntunan ang bawat miyembro nito. Kaya ang pag-aaral na ito na may kinalaman sa batas ng pamilya ay ating ihahatid upang magkaroon ng limitasyon ang mga pagkilos at paggawa sa loob ng pamilya upang ating mabantayan ang mga gawain na maaaring makasira sa ating pamilya. Kaya kailangan natin ng batas ng pamilya. Ngayon ay isang henerasyon na ayaw ng mga utos, ayaw ng mga bilin, ayaw ng mga palutantunan, ayaw ang tao ng restriksyon. Subalit kailangan natin ito upang maging maayos ang ating pamilya. At ito ay ang 10 utos para sa pamilya. Ito ang ating pag-aaralan. Mayroong 2 utos na itinuro ang ating Panginoon sa aklat ng Mateo 22:37-40. At sinabi sa kaniya, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Pag-ibig ang pundasyon ng langit. Tinuturuan tayo ng Diyos na matutong umibig. Ito ang nawawala sa ating henerasyon, ang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, sa ganitong paghahayag ng ating Panginoon ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ito ay mahalaga na personalidad ng isang tao, na ugali ng tao. Kung ito ay ating gagawin, magiging dakila ang ating buhay. At ang 2 utos ay ganito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ito ay hayag na sa ating paningin, hayag na ito sa ating kapaligiran na ang mga tao ay hindi mapagmahal sa kapwa-tao. Sa simpleng mga bagay ay masusubukan natin na ang mga tao ay hindi maibigin sa kanilang kapwa. Sa paano pa mang mga kaparaanan ay makikita natin na walang pagpapahalaga ang mga tao tungkol sa kanilang kapwa-tao. Ang ating mga pakikitungo ang para

paraan ng ating pakikitungo sa kapwa ay hindi na tayo nag-iingat. Ang dalawang utos na ito na sinabi ng Panginoon ay napakahalaga sa buhay natin. Ito ang mahalaga at kulang sa ating panahon, ang pag-ibig sa Diyos at gayon din ang pag-ibig sa kapwa. Ito'y mangyayari sa atin kung ito'y ating sasanayin na mahalin natin ang ating sarili, dahil ang ating sarili ay gayon din sa ating kapwa. Mahalin natin ang ating pamilya. Yan ay mga katuparan ng pagmamahal. Kaya nga ang binata ay natututong umibig at nagkakaroon ng asawa at nagkakaroon ng pamilya. Kaya ang pamilya ay katuparan ng pag-ibig sa buhay ng isang tao. At gayon din, ang pagmamahal sa ating kapwa ay dugtong-dugtong, sapagkat kapag tayo'y nag-asawa, magkakaroon tayo ng biyanan at magkakaroon tayo ng bayaw at ng mga in-laws. Ibig sabihin, sa loob ng pamilya, nariyan, nakapaloob ang ikalawang utos ng Diyos na ibigin ang kapwa. Sa sampung utos ay ganito inihayag sa aklat ng Exodo 20:1-2. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin." Ang Israel ay mayroong kwento ng pagkaalipin sa Ehipto sa loob ng 400 years. Sa panahong iyan ay wala silang karapatan o pagkakataon na maglingkod ng tapat sa Panginoong Diyos. Ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay nagiging sapilitan, ay nagiging ipinagpupumilit. Bagaman ibig nilang sumunod sa Diyos ng kusa at ng malaya, hindi ito mangyari sa kanila. Bakit? Sapagkat sila'y nagdaan sa pagkaalipin. Kaya nga, ang Israel ay walang dapat na ipagmalaki, sapagkat sila ay tinubos ng Diyos buhat sa pagkaalipin. Tayo rin, kung mauunawaan natin ang buhay na ito, na tayo ay tinubos ng Panginoong Diyos sa karanasan ng pagkaalipin ng kasalanan, tayo ngayon na sumusunod sa utos ng Diyos ay magiging malaya at ang pagsunod na ito ay magiging bukal sa ating kalooban na may pag-ibig. Ito ang paghahayag ng unang utos sa Exodo 20:3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Itong ibang Diyos na ito ngayon ay madali lang nating maunawaan. Ang mga kayamanan ay siyang dinidiyos ngayon ng mga tao. Itong pagpapahalagang ito sa salapi at anumang mga karangyaan sa buhay, kalayawan, ito ay bahagi ng ating henerasyon. Na ito ay parabang nagiging siyang lundo ng mataas na pagsusumikap ng tao na magkaroon ng malaking kayamanan na sa pamamagitan nito ay maaabot ang mga kalayawan ng sanglibutan. Hindi priority ngayong panahong ito ang pagkakilala sa Diyos. Kaya unawain natin ang panahong ating kinabubuhayan. Ang mga tao ay hindi maibigin sa Diyos, kundi maibigin sa mga kayamanan ng sanglibutan ito. Ito ang pagpapahalaga ng tao ngayong panahong ito. Sa panahon na sabihin ito sa panahon ng Old Testament, ang tinutukoy dito ay ang ibang mga Diyos, hindi ang Panginoong Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Ikalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Sa ikalawang utos, ang tinutukoy ng Diyos ay ang mga larawang inanyuan o ribulto, na ito ay makikita, unang makikita ng bata ang ribulto sa loob ng bahay.
Eh ang sabi diyan ay huwag natin itong paglilingkuran. Kaya kapag ka ang bata ay nakakita ng Diyos-Diyosan sa loob ng bahay, madali na sa bata ang matutong sumamba sa mga larawang inanyuan. Kaya huwag natin itong ipapasok sa loob ng ating bahay. Huwag nating ilalagay ang mga ribultong ito, ang mga larawang ito, sa loob ng ating tahanan, sapagkat ang ating mga anak mismo ay mamumulat sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na iyan. At sinabi pa sa kasulatang ito sa pagkatala na ang ating Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Nagseselos ang Diyos. Ang salitang pagsaselos ay sa loob lamang ng mag-asawa. Ginagamit ito sa pag-aasawa. Kaya ang ibig sabihin na ang Diyos ay panabughuin, ayaw ng Diyos na tayo ay mayroon pang iba na pinaglilingkuran. Ito ay nagiging mahirap para sa atin. O kaya naman ay nagiging abala para sa atin. At sinabi rin ng Panginoon na walang nakapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya iiwanan natin yung mga larawang yan. Itatanggihan natin yan. Hindi natin yan ipapasok sa loob ng ating bahay. Dahil ang ating mga anak ang unang maiimpluensyahan ng maling pagsamba o pagkakilala sa ating tunay na Diyos. Ano pa ang karagdagan? At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng ay sumasamba sa mga larawang inanyuan, ang mga larawang inanyuan ay maaaring yari sa plastic, maaaring yari sa kahoy, o kaya naman ay yari sa bato. Nagiging bato ang ating damdamin, nagiging plastic ang ating kaugalian, o kaya naman ay nagiging kahoy ang ating pagkatao dahil sa mga Diyos-Diyosang ito na ating pinaglilingkuran. Ay dito, ang patotoo, may awa ang Diyos. Kaya ang kasampung utos ay napakahalaga sa buhay ng tao dahil kanyang kinaawaan ang libu-libong umiibig sa Diyos. Hindi lamang kakaunti ang umiibig sa Diyos, hindi. Talagang marami pa rin ang mga taong nagmamahal, umiibig at sumusunod sa Diyos. Ang Biblia ay nagpapatotoo ng ganyan. Ito naman ang ikatlong utos na natala sa sampung utos na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moises na kaniyang lingkod. Exodo 20:7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Iingatan natin ang pangalan ng Diyos. Huwag natin itong pag-uusapan o gagawaing salita na biruan, lalo na sa mga pagkakataon ng entertainment o pagpapatawa, o may kasamang pagtuya, may kasamang paglait. Huwag natin yan gagawin. Iiwasan natin yan. Mayroong kaparusahan na nakalaan na natala dito upang ang tao ay maging maingat sa pangalan ng Panginoon. Babanggitin lamang natin ang pangalan ng Panginoon kung tayo ay nasa seryosong programa ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. O kaya naman ay nasa Bible study tayo, o kaya naman ay nasa mga pag-uusap tayo na ang ating pinag-uusapan ay may kinalaman talaga sa Diyos at sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang pagiging magalang sa pangalan ng Diyos ay tumatagos sa ating mga anak sapagkat ito ay magiging dahilan o paraan upang sila'y maging magalang sa mga kapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Ang tao na walang galang sa pangalan ng Diyos, wala rin siyang galang sa mga otoridad sa ibabaw ng lupa. Kung ang Diyos nga ay kaniyang nilalait o tinutuya, di lalong madaling tuyain ang pangalan ng ating mga magulang o kaya ang ating mga kapwa-tao o ang mga tao na nasa otoridad. Kaya ang itinuro ng Panginoon ay maging magalang tayo sa pangalan ng Diyos. Ang ikaapat na utos naman ay nagsasabi ng ganito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain.
Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng mga iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ang ikaapat na utos ay may kinalaman sa pangingilin ng ikapitong araw na siyang araw ng Sabat. At yan po ay ating pag-aaralan sa susunod na pag-aaral. Pumunta tayo sa ikalimang utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang ikalimang utos ay proteksyon ng Diyos sa mga matatanda. Sino sa atin dito ang papayag na tanggalin sa 10 utos ang ikalimang utos? O kaya naman ay sabihin natin na ang buong 10 utos na ito ay lipas na at hindi na kailangan sa ating panahong Kristiyano. Ang ating mga anak ay mawawala ng galang sa mga matatanda. Kaya nga, isang kalapastanganan ay lilitaw sa ating henerasyon kapag ang 10 utos ay binaliwala natin sa ating panahon ng pagkakristyano. Hindi po, itong 10 utos na ito ay nananatili at ito ay napakahalaga sa loob ng ating tahanan. Kung ang ating mga anak sa simula't sa Paul, sa kanilang pagsilang, sa kanilang pagkabata, ay matuturuan nating maging magalang sa kanilang mga magulang, maging magalang sa mga matatanda, at maging magalang sa mga taong may kapangyarihan sa lipunan, ang ating anak ay tunay na magiging kalugod-lugod para sa atin na tayo mismo na magulang ang matutuwa. Subalit, kapag ka ang ating anak ay naging dalos-dalos at hindi natin naturuan ng paggalang sa matanda o paggalang sa magulang, tayo mismo na matatanda ang magiging kawawa. Kaya nga, sa lahat sa inyo na aking kasamang nag-aaral ng ganito, iwasan po nating magsalita ng anumang bagay na masama sa pandinig ng bata. Kasi yung masamang salita na yan na ating sinabi sa bata ay uulitin nila yan sa atin. Mag-ingat po tayo. Turuan natin ang bata ng kagandahang asal sa pamamagitan din ng magandang halimbawa. Kaya nga, ang pagpapatotoong ito na makadiyos na tahanan larawan ng kalangitan, ang ating pamilya ay magiging munting langit. Magiging larawan ng kalangitan. Kung ang ating pamilya ay mayroong batas, mayroong kautusan, at iyan ay ang 10 utos. Ngayon ay aking pinatototohanan sa inyo na ang 10 utos ay para sa pamilya. Itong kautusang ito na ating pinag-aaralan ngayon ay para sa ating tahanan. Ang mga sumusunod na kautusan, pang-anim hanggang siyam na utos. Ang pang-anim ay huwag kang papatay. Pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kapag kaka ito ay nawala sa ating kaibuturan ng puso at naging hindi tayo maingat tungkol sa ika-anim na utos na ito, ang kawawa mismo ay ang ating sariling pamilya. Kapag ang isang tao ay nakamatay at siya'y nabilanggo, ang unang kawawa ay ang kanyang pamilya. Kapag ang isang tao ay nakamatay, mayroon siyang bigat ng konsyensya na dadalhin sa kaniyang buhay. Mayroon siya kaagad na trauma ng kaniyang buhay. Pang-pito, huwag kang mangangalunya. Ito naman ay tumutukoy sa proteksyon ng Diyos sa pag-aasawa upang gawing maligaya ang ating asawa. Kaya kung pagagandahin natin ang salitang huwag kang mangangalunya, ay sa English yan ay satisfied your partner. Kailangan ang iyong partner ay masiyahan. Kailangan siya ay maging maligaya ng labis-labis o todo-todo.
Pero kapag kaka ang ating pag-aasawa ay hindi nakaaabot sa kaligayahan at humanap ng kaligayahan sa iba, ito ay maliwanag na sisira ng pamilya. Ang kautusang pangangalo niya ay bakod ng Diyos sa atin, sapagkat ang isang tao na nangangalo niya ay sarili niya ang kanyang sinisira. At pag nasira ang kanyang sarili, ang susunod na masisira ay ang kanyang sariling pamilya. Kaya nga, itong pangangalo niyang ito, itong kawalan ng katapatan na ito sa pag-aasawa, ay kawalan ng katapatan sa pagpapamilya at marami ng pamilya ang nasira dahil dyan. Kaya ingatan natin ang kautusang yan. At ang pangwalo ay huwag kang magnanakaw. Ito ay proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan. Proteksyon ito ng Diyos sa atin para sa ating mga pag-aari upang bantayan ang pag-aari ng ating kapwa. Hindi natin aabusuhin ang pag-aari ng kapwa, kundi atin pa nga itong babantayan upang sila ay ating matulungan. Ay ang nangyayari ngayon, ang binabantayan ay yung kapwa, yung kapitbahay, para pagtalikod ng kapitbahay, walang tao sakalang nanakawan. Hindi tayo ay matutong magpahalaga sa mga pag-aari o tinatangkilik ng ating kapwa. At ang pangsampung utos ay may kinalaman din sa pag-aasawa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o anumang bagay ng iyong kapwa. Ibig sabihin sa kautusang ito, ang kautusang ito ay may kinalaman sa loob ng pagpapamilya. Iingatan natin ang pamilya ng ating kapwa. Ang kautusang ito na huwag mag-iimbot ay babantayan natin at iingatan natin ang pamilya ng ating kapitbahay. Kaya, huwag nating adhikain na yung tayo'y magkaroon ng asawa na mayroong asawa. Huwag. Ang kuhanin nating asawa ay yung malaya pa. Dahil lang sabi dito, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Kung tayo'y wala pang asawa, ang kukuhanin nating asawa ay yung wala ding asawa. Ingatan natin ang ating pag-aasawa sa isang paraan na tayo'y makapagtatayo ng isang makadiyos na tahanan. Kapag ka ang itinayo nating pamilya ay hindi nakabase sa alituntunin o palatuntunan ng panukala ng Diyos, ang itinayo nating pamilya ay maaaring mabuhay, mahina o maaaring hindi makaabot sa kalooban ng Diyos. Mayroong banal na panukala ang Diyos para sa ating pamilya. Bakit ibinigay sa atin ang sampung utos na ito? Sa aklat ng Isaiah 8:20, ito ay batas ng kaliwanagan. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang sampung utos ay batas ng kaliwanagan. Kaya madali itong maunawaan sa pamilya dahil ang mga nanay ang ilaw ng tahanan. Hindi tayo papayag na walang ilaw ang ating bahay at ang pamilyang walang nanay ay madilim na pamilya. Gayon din ang pamilyang walang kautusan, walang batas, ito ay madilim na kwento ng pagpapamilya. Ang kautusan o sampung utos ay salamin ng buhay. Ano nga ang ating sasabihin? Aklat ng Romans 7:7. Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Dadapuat hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinabi ng kasulatan na huwag kang mananakim. Ibig sabihin, ang sampung utos ay salamin ng buhay. Ang aral diyan ay sinong pamilya sa atin ang walang salamin. Kung gaano kahalaga ang salamin sa atin at kung gaano kahalaga ang salamin sa mga bata, ganun kahalaga ang sampung utos ng Diyos. Ito naman, likas ng kautusan. Romans 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal
at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Bilang isang magulang, ano? Ang banal ang ating iisipin para ituro sa ating mga anak. Narito ang 10 utos na ating pinag-aaralan ngayon ay napakahalaga ng kapatid.

sa buhay natin at sa ating pamilya. Anong mabuti ang ating ituturo sa ating mga anak? Anong mabuti ang ating gagawin sa ating kapwa? Paanong magiging mabuti ang ating tahanan? Huwag tayong lumayo. Narito ang 10 utos na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang mga batas na ito, kung ating gagamitin sa loob ng ating tahanan, ang ating buhay, ang ating karanasan ay magiging mabuti at magiging dakila. Ang 10 utos na ito ay banal, matuwid at mabuti mula sa ating tahanan. Ang katotohanan ito ay lalabas patungo sa ibang tao. Ito naman ang sabi, kautusan ng kalayaan. Santiago 2:12, gayon ang inyong salitain, gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ang 10 utos na ito ay batayan ng hukuman ng Diyos sa langit. At ang kaparusahan kapag tayo'y lumabag sa batas ng Pilipinas, maaaring tayo'y magmulta. Mahihirapan ang pamilya. Maaaring tayo'y mabilanggo. Mahihirapan din ang pamilya. Sa oras na tayo ay magkasala, sa mga kautusang ito, ang sabi ng Biblia, hindi tayo magiging malaya. Kaya ang tawag sa 10 utos na ito ay kautusan ng kalayaan. Likas ng mga banal, Apokalipsis 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga kautusan ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Sino lamang ang pwedeng sumunod sa utos ng Diyos? Sila na mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya ang unang hakbang sa buhay na ito ay matuto tayong magpasakop sa Diyos. Manampalataya, magtiwala tayo sa Diyos. Lahat ng karanasang ito sa ibabaw ng lupa ay upang turuan tayo na matutong magtiwala sa Diyos. Isusulat sa puso ang kautusan. Hebrews 8:10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ganito sinabi sa Israel na kung iingatan ang kautusan ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng malayang kaisipan at maluwag na kalooban. Kung papaanong sa panahon ni Moises ay isinulat ang 10 utos na ito sa mga tapyas ng bato ng patotoo, ang Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Hebreo, ito ay masusulat sa tapyas ng ating mga puso. Oo nga, kung itong kautusang ito ay ating iingatan, ating pahahalagahan, ito ay magiging automatic sa ating buhay. Hindi natin ito malilimutan. Tingnan nga natin kung papaano ang kwento ng pag-aasawa ay hindi nalilimutan. Ang seryeng ito ng makadiyos na tahanan larawan ng kalangitan, ganito isipin ninyo. Babae, mga babae na nakikinig sa akin, sila yung mga hindi malimutin eh. Itong mga babaeng ito, kung minsan ay matagal ng kasalanan, matagal ng mali, hindi malimutan kung bakit laging ibinabalik. Pero meron din akong aral sa buhay ng mga babae na yan na hindi malimutin. Kaya mga lalaki, huwag tayong gagawa ng masama sa ating asawa, sa mga babae na yan, dahil hindi nila yan makakalimutan. Ang mga babae na yan ay magpapatawad, pero hindi makalilimot. Ito ang patotoo, ito ang mga halimbawa na ang mga babae hindi nakalilimot. Sa lahat ng babae na may asawa, ano ang kulay ng damit ng iyong naging asawa nang una mo siyang nakita, hindi pa nanliligaw sa iyo? Ano ang kulay ng damit ng iyong asawa nang una mo siyang makita, hindi pa nanliligaw sa iyo? Pangalawa, anong araw mo nakita ang iyong asawa, hindi pa nanliligaw sa iyo? Mayroon lang 7 araw sa isang linggo.
Anong araw mo nakita ang lalaking iyong napangasawa, hindi pa siya nanliligaw sa iyo. At ang pangatlong tanong na ang babae ay hindi nakalilimot, saan mo unang nakita ang iyong napangasawa, hindi pa siya nanliligaw sa iyo. Yang tatlong katanungan na yan ay madalas kong masubok sa mga pagpapaliwanag sa mga kababaihan. Talagang ang mga babae ay hindi nakalilimot. Bakit? Nasulat yan sa puso. Ganyan kahalaga ang mga palatuntunang ating pinag-usapan, ang kautusan ng Diyos sa buhay ng lalaki o ng babae. Kaya nga ganito ang panawagan sa atin ng Panginoon. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga iutos. Ganito ang pag-ibig sa Diyos. Kung tayo ay umiibig sa Diyos, voluntaryo tayong susunod sa Diyos. Ganito rin sa pag-aasawa, lahat ay alang-alang sa pag-ibig. Ang lalaki o babae na umiibig ay hindi nakakaranas ng kahirapan. Hindi nakakaranas ng bigat ng pasanin sa buhay. Anuman ang hirap na pagdaanan ng isang lalaki, alang-alang sa kanyang pamilya, kaya niyang tiisin, kaya niyang pagdaanan dahil siya ay nagmamahal. Ang kahirapang ito sa ating buhay, bakit nagiging mabigat sa atin ang pagpapamilya? Dahil ang nawawala sa atin ay pag-ibig. Gayon din sa pagsunod sa Diyos. Bakit nagiging mabigat ang ating pagsunod sa Diyos? Dahil nakalimutan natin ang pag-ibig sa Diyos. Kaya, sinabi ng ating Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa pag-aasawa ay sumusunod ng pusa. Mga lalaki, hindi kailangang tayo ay utusan. Alam na natin ang ating obligasyon bilang padre di pamilya. Bilang mga nanay ng tahanan, hindi tayo kailangang ipus para magsumikap o para magpahalaga sa ating pamilya. Iyan talaga ay ating bahagi sapagkat tayo'y nagmamahal. Sapagkat minamahal natin ang ating pamilya, tayo ay naglilingkod ng tapat. Kumikilos ng pusa, kaano pa man ang maging kapalit nito. Ang pagpapahalaga sa tahanan ay nangangahulugan ng ating dalisay at tunay na pagmamahal. Kaya ito rin ang ibinabalik sa atin ng Diyos na kung siya'y ating iniibig, ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. Yan po ang ating pag-aaral, pagpalain tayo ng Diyos.

0: tunay nga na napakabuti ng Diyos, mga kaibigan, na kung saan ay binigyan niya tayo ng mga utos at batas upang makapamuhay ng naayon sa kanyang banal na kalooban. Itong mga utos na ito ay parang isang salamin na magpapakita sa atin kung atin bang nalalabag o nasusunod ang pamantayan ng Diyos. Kung titignan nga natin ang Sister Jello Miano, ayon sa mga salitang ating narinig sa gabing ito, makikita natin na ang utos napakahalaga sa buhay natin at sa ating tahanan. Hindi ko lubos maisip kung paano na lang kaya ang mundo natin kung walang utos. Siguro ay marami ngayon ang nasisira, marami ngayon ang hindi magandang nangyayari sa ating pamilya at sa mga lugar na kung saan tayo nakatira ngayon. Kasi nga, kung walang umiiral na utos, ay wala din tayong susundin ng mga batas.
1: Tama nga yun, no? Siguro napakagulo ng mundo kapag walang utos. Kunwari yung mga traffic laws natin, kung walang umiiral na mga laws o mga batas sa traffic, ay baka nagsasalpukan na ang lahat ng mga sasakyan, di ba? Ayon din sa ating tagapagsalita, ang utos ng Diyos ay ang batayan din ng utos na mayroon tayo dito sa lupa at sa loob ng ating mga tahanan. Ibig sabihin, kapag tayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, ay nagiging madali na sa atin ang pagsunod sa ating mga magulang o di kaya sa ating mga asawa. May narinig pa nga ako na isang komento o kaya mga usapan sa social media na sinasabi na yung utos ng Diyos ay sasampu lamang, ngunit yung utos ng ating mga asawa, ng ating mga girlfriend, boyfriend, ng ating mga magulang ay lilibo o kaya sobrang dami. Pero yun nga, marahil ganito din ang nararamdaman ng ating mga anak sa atin na mga magulang. Ito ay nakakatuwaman o nakakatawang mang isipin, pero alalahanin natin na ang mga utos na ito ay mga foundation lang, or mga foundational. Pwedeng mas malawak pa ito o mas marami kung ating isa-isahin. Ngunit kung itong mga utos na ito ay ating isa sa puso, ay mas madali na lang sundin ang mga utos dito sa lupa o kaya man mga utos ng ating sambahayan or sa ating mga pamilya, di ba? Kung alam natin yung foundation, no? Mas madali na lang yung pagsunod ng ibang utos dito sa lupa.
0: Siya nga, kasi kung papansinin natin, lahat na halos ng utos dito sa mundo ay nakabate talaga sa 10 utos ng Diyos. Maging sa ating tahanan ay nakabate talaga sa utos ng ating Panginoon. Kung papansinin nga natin, may utos na bawal pumatay kasi kapag pumatay tayo, ay tiyak na mapaparusahan tayo kasi magiging murder yon, di kay homicide. Now, sa tahanan naman, ang sabi ng Diyos ay huwag mangalunya yung mga asawa natin o tayo bilang mga asawa, huwag tayong maghanap ng iba. So, kung titignan natin sa batas ng tahanan, nakikita natin na kinakailangan ay yung utos ng Diyos ay nag-i-exist din. Nalaman din natin sa ating pinag-usapan, mga kaibigan, sa gabing ito, na ang pagsunod sa utos ay hindi paraan upang tayo ay maligtas, kundi tayo ay naligtas na, kaya tayo ay sumusunod sa Diyos. Kung papansinin natin, maraming mga tao ngayon nagsasabi na dapat maging tagasunod tayo ng utos. Para tayo maligtas, dapat ay perpekto nating nasusunod ang utos. Pero kung titingnan natin, hindi ganun yung pamamaraan ng kaligtasan na tinuturo ng Diyos. Kaya nga kung ating pagbabasehan at pagkukunan natin ng halimbawa, yung mga taga-Israel, ay makikita natin, Sir Jeremy at mga kaibigan, na yung mga taga-Israel, nang sila ay nasa ilalim ng authority ng mga taga-Ehipsyo, sila ay ginawang alipin, sinakop sila, ay sila, ang Diyos ay gumawa ng pamamaraan para sila ay ilayo sa sitwasyon na yun, iligtas sila doon at dalhin sila sa lupang pangako, which is Canaan. At kung titignan natin yung karanasan na yun ng mga taga-Israel, makikita natin na niligtas sila ng Diyos sa kanilang pagkakaalipin bago ibinigay sa kanila ang 10 utos doon sa Exodus chapter 20. So itong mga bagay na to na ating mapagkukunan ng halimbawa ay magpapakita sa atin na katulad ng pagpapalaya ng Diyos sa mga taga-Israel sa pagkakaalipin ng mga taga-Ehipsyo, makikita natin na ganun ding uri ng pagpapalaya at pagliligtas ang gustong ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, mga kaibigan, yaman na lamang na tayo po ay nakaranas ng kaligtasan ng Diyos, ay kinakailangan nating sumunod sa kanyang mga kautusan at magagawa lamang natin na sumunod sa kanyang mga kautusan sa pamamagitan ng pangunguna ng Diyos sa ating mga buhay.
1: Magandang konsepto din yun na hindi pala sa pagsunod ng utos tayo nagiging ligtas, no? Or nakukuha natin ang kaligtasan. Sapagkat kung tutuusin, kung tayo ay maliligtas sa pamagitan ng pagsunod ng utos, magiging mahirap sa atin yun. Ibig sabihin, magiging burden sa atin, napaka dapat pinong-pino yung ating paglalakad, paggawi dito sa mundo. Kasi may iniisip tayo, kailangan ko maligtas, kailangan ko maligtas. Kailangan hindi ako lumiko, kailangan nasa straight na daan lang talaga ako. Pero sa konsepto na yun, na iniligtas muna tayo ng Panginoon bago tayo at pinalaya doon sa grasp, doon sa hold ng sin sa atin, no? Mas magiging madali, maluwag ang ating pagsunod sa Kanya. At atin ding tandaan na ang pagsunod sa utos ay nagpapakita ng ating pagmamahal. Ang sabi ng Diyos sa aklat ng Juan 14:15, ang sino mang umiibig sa akin, ang sumusunod sa aking mga utos. Ibig sabihin na ang tunay na umiibig ay tunay na sumusunod. Diba? Kung talagang mahal natin ang Panginoon, susundin natin siya, ang kanyang mga utos. Gayun din, kung mahal natin ang ating mga magulang, ang ating mga asawa, ay susundin din natin ang kanilang mga utos. Madalas nga, di ba? Hindi na kailangan iutos yung isang bagay kasi nagkukusa na tayong gawin yung mabuti, no? Yung makakapagpasaya sa isang tao na mahal natin. Maluwag at taos puso nating ginagawa ang makakapagpasaya sa mga mahal natin sa buhay. Ganun din sa mga utos ng Panginoon. Kung ito ay nanggagaling sa pag-ibig, no? Mas madali na ang pagsunod sa kanyang mga utos.
0: Amen. So, kung titingnan natin yung konsepto na yon ng pag-ibig ng Diyos, ito talaga yung pinaka-foundation ng kanyang kautusan. Kasi nga, ang utos ng Diyos o ang kautusan, nagre-reflect siya, nag-manifest siya kung sino yung nagbigay ng utos. Kasi ang isang utos na hindi maayos, makasariling utos, ibig sabihin yung nag-utos nun ay makasarili din o hindi din maayos. Pero ang ating Diyos, yung kanyang utos ay punong-puno ng pag-ibig. Kung titignan nga natin yung 10 utos, it is divided in 2, di ba? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin sa kapwa. So ibig sabihin, yung foundation ng utos ay pag-ibig. Kaya kung iniibig na natin ng Diyos, gaya ng sinabi mo, ay kinakailangan ibigin din natin yung ating kapwa, lalong higit ang ating pamilya. Aalalahanin din natin, mga kaibigan, na bagamat ang utos ng Diyos ay hindi daan sa kaligtasan, gaya nga na sinabi ko kanina, ito naman ang magiging batayan ng paghukom ng ating Panginoon. At malalaman ng Diyos na tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya kung tayo ay sumusunod sa Kanyang utos, sapagkat ang buhay na puno ng pananampalataya ay isang, or ang buhay na pananampalataya, mga kaibigan ko, ay isang pananampalatayang gumagawa at sumusunod. Ayon nga sa 2 Corinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. Ibig sabihin, darating talaga ang araw ng paghukom. At sa araw ng paghukom na yon, titignan ng Diyos kung tunay ba ang ating pananampalataya sa Kanya at magiging measurement nun kung tayo ay tagasunod ba ng utos ng Diyos. At kapag tayo nasunod sa utos ng Diyos, ay talaga nga naman namamaranasan natin yung pagpapala ng ating Panginoon.
1: Totoo nga yun, kasi kahit na dito sa lupa, di ba, yung mga, may mga laws tayo, may mga batas tayo na pinapairal dito. At although para yun sa ating kaligtasan, no, hindi tayo, wag tayong susunod tayo sa traffic laws para hindi tayo magka-disgrasya sa ating mga daan. At kapag hindi natin ito nasunod, nagkakaroon tayo ng mga parusa, consequences ng ating mga nagawang kasalanan, malaki man o maliit. Gayun din sa ating tahanan, ganun din. Kung meron tayong nalalabag na mga utos, no, meron talagang kaukulang consequences yung mga paglabag natin na ito. Kaya mga kaibigan, turuan natin na ang ating buong pamilya ay sumampalataya ng tunay sa ating Panginoon na makikita sa ating tapat na pagsunod sa utos ng Diyos. Tandaan natin na isang pamilya na sama-samang sumasampalataya at sumusunod sa Panginoon ay maituturing na isang makadiyos na pamilya na lumalarawan sa makalangit na tahanan.
0: Tunay nga mga kaibigan, sa gabing ito nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Nakita natin ang kanyang kalooban sa ating pamilya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, binigay niya yung utos sa ating pamilya, yung utos sa sanlibutan, sa mga tao na kanyang tinuturing na anak upang sila ay sumunod dito at upang makita ang isang maayos at masaganang pamumuhay, sapagkat ang utos ng Diyos ay isang utos na kung saan magpapatibay at magpapaayos ng ating relasyon sa loob ng pamilya at ng ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa pinagpala po tayo sa gabing ito sa pamamagitan ng mga salitang atin pong napag-aralan at narinig galing po sa ating tagapanguna sa ating pong programa. Kaya po mga kaibigan ko, bago tayo magtapos sa ating programa, tayo po muna ay umuko para sa isang panalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami muli sapagkat sa gabing ito ay patuloy niyo po kaming sinamahan sa amin pong pag-aaral ng salita po ninyo. Sa gabing ito natutunan po namin ang kahalagahan ng inyong mga utos, na itong mga utos po pala na ito ang nagiging gabay namin sa aming mga buhay upang amin pong masunod ang inyo pong pamantayan na ito pong mga kalooban. Dakilang Diyos, tulungan po kami na bagamat ang mga utos po ninyo ay hindi rason para kami ay maligtas, subalit tulungan niyo po kami, O Diyos, na bilang mga niligtas nyo na ay amin pong masunod ang mga utos po ninyo sa amin, gayon din masunod ito ng aming mga pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo pong pangunguna sa amin sa gabing ito at nawa patuloy niyo po kaming samahan sa susunod pang mga gabi ng amin pong pag-aaral niyo pong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa muli ninyong pagsubaybay sa ating pag-aaral sa gabing ito, mga kaibigan, na kung saan ay nalaman natin ang kahalagahan ng pagsunod sa utos o batas ng Diyos. Bukas ay samahan ninyo kaming muli dito sa programang
1: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
2: Isang napakagandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nakikinig sa Mindful Chats. Magkakasama po tayo sa loob ng isang oras na naman at pag-uusapan natin ang napaka-interesanting pag-uusap na kung iisipin ay, nako, maraming kahindik-hindik. Hindi, makahindik-hindik masyado. May stressful na mga pangyayari sa ating paligid. Ako po ay si Pam sa pangalan po ni Dr. Lalaine Alfanoso. Ito po ang Mindful Chats. Kami po ay napapanood live sa ating mga Facebook at YouTube accounts at live din po kami sa 89.1 AWR. Maraming salamat po sa pagtutok at meron kaming mga numero upang you get in touch with it po. At kung gusto niyo pong makipsali sa aming pag-uusapan ngayong gabi, ay meron po kami mga chat boxes dito po sa aming YouTube account sa AWR 89.1 at saka sa YouTube. At meron kaming number 0918-9447-891. Alright? Ngayong gabi po, sabi nila, men are from Mars, women are from Venus. Nung Lunes, pinag-usapan po natin, ano po ba ang nakakaapekto sa mga utak ng mga kalalakihan natin? Ay naku, kasi celebrate pa lang natin ang Women's Month. At kasi celebrate pa lang natin ang Mother's Day, bakit pag-uusapan natin ang mga kalalakihan? Alam nyo ba na men are destined to be leaders? Kings, ang ating presidente ngayon ay lalaki, ang mga ano yung commander-in-chief, mga lalaki, ganon. And always, ang mga lalaki, of course, head of the family, diba? Pero bakit ngayong gabi, may stigma pala silang nalalaman? Ano yung stigmang yun? Okay? Ngayong gabi, kasama po natin ang napakabatang ating resource speaker ngayon ay si Sir Kid. Okay. Mamaya ko na sasabihin kung anong tunay niyang pangalan. Sir Kid, bati ka muna po. Magandang gabi, sir.
3: Hello po, Ma'am Pam. Good evening. It's glad to be back po. Salamat po sa invitations. And sana po may matutunan po ating mga audience for tonight.
2: Of course. Ano na yon? Given na yon. Maraming salamat, Sir Kid. At meron po tayong kasabihan. Hindi lang po maliliit na bata ang marunong ng kasabihan. Okay? Mm-hmm. Sabi dito, sabi ni Frederick Buchner, the heart of man's pain is the pain of not being seen. Ay, correct kaya ito, sir? Oh. Pero, mamaya, pag-usapan natin yan. Maraming pag-usapan kami ni sir. Ha? Diyan lang kayo. Manatili kayong nakaantabay. At sabi po sa ating Bible verse na pag-uusapan, siguro magiging part ito ng ating pag-uusap ngayong gabi. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hindi po pwedeng hindi rin makaranas ng panghihina ang ating mga kalalakihan. Lalo na ang kasama ko ngayon, both of them are gentlemen. Nasa technical side po natin ay si Leo. Good evening, Leo. And of course, si Sir Kid at sa lahat po ng ating mga kasamang mga Sir Drivers na nakikinig sa atin ngayon. Huwag na muna kayong makinig dun sa news. Nakaka-stress. Nakaka-bahala ba? Huwag na muna. Ito muna ang pag-usapan natin. Manalangin muna po tayo sumandali at ipapakilala ko na po sa inyo ang ating tagapagsalita. Manalangin po tayo. Ama naming Panginoon, sa mga oras na ito, inihahabili namin ang aming mga buhay at karunungan sa inyo po. Kami po ay humihingi ng iyong banal na espiritu na sumaamin upang aming mga sasabihin at ang aming maibibigay na mga kung anumang payo at mga kaliwanagan sa mga nagugulan naming isip ay maging kapakipakinabang at maging maganda kaming mga tagapaglingkod at maayos na tagasunod ng iyong mga utos sa amin at ang iyong mga salita. Ngayon po ay pinananalangin namin ang aming bansa, ang aming internet connection at lahat po ng mga tao dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Ito pong aming samot na langin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Kalimutan muna natin yung mga kaguluhan diyan, ilang hakbang lang diyan sa may lugar ni na Sir Kid at ni Sir Leo. Sir Leo ay nasa Pasay, si Sir Kid ay nasa Pasay din po. All right? So ngayong gabi, ang ating tagapagsalita, ayan tuloy, ako yung bakal-bakal na, is a graduate of Bachelor of Arts in Psychology at the Adventist University of the Philippines. And currently, he is finishing his Master of Arts in Psychology in Bulacan. He's also a registered psychometrician and he is now working in the City Anti-Drug Abuse Council in Pasay City. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, let us welcome back Sir Dan Cloyd Fika. So, hindi ko alam kung paano yung ipopronounce ang kanyang apelido. Did I pronounce it correctly, ma'am? Ay, sir?
3: Almost there, ma'am. Fiakas.
2: Anyway, just for short, let's call him Sir Kid, okay? Pero yes. Magandang pag-uusapan natin ngayon, Sir Kid. Ano ba ang stigma na bumabalot sa mentalidad ng mga kalalakihan? Ano ba ito? Kasi kaming mga babae, sabi nga nila, ang mga babae daw, they are the parang ilaw ng tahanan. Pero kayo yung haligi. Paano naman ito magkoconnect dun sa ating pag-uusapan ngayong gabi, sir? Go ahead, sir. It's your turn.
3: Okay. So, thank you so much, Ma'am Pam, for that kind introduction. For tonight, hindi ko po din na-expect na magsasalita din ako. And in-approach lang po ako recently to talk about men's mental health. And nandito po, after some thoughts, naisip ko po na one of the things na nakakalimutan ng mga tao is how to listen to men because of stigma. So may I ask for the technical team for the PowerPoint? Ayan.
2: Opo. Coming up. Ano po ba yung stigma na sinasabi, sir? Ayan na.
3: So, ngayon po, ma'am, the stigma po kasi is may nababalot po ito sa kaisipan na kapag ikaw ay lalaki, dapat malakas ka. So, for example, ma'am, kung tatanungin ko po kayo, ano pong naisip niyo, ma'am, pag naisip niyo yung lalaki?
2: Pag lalaki, parang sandigan.
3: Sandigan, very good. Ano pa po, ma'am?
2: Yung parang protection. Kumbaga, hindi ka matatakot kung may kasama kang lalaki kasi paglalaban ka or yun, parang may defense ka.
3: Yes, exactly, ma'am. Kasi simula ancient times hanggang ngayon naman, ma'am, naisip natin na kapag lalaki ka, dapat lalaki ka. Dapat malakas ka. Matatag ka. Dapat kahit sino, kaya mong tapatan. Kahit tapat ng bahay, dapat tapatan mo. Diba? Ganun po yung nagiging kaisipan. However, meron po akong quotations na nakita dito na it hits really hard. Ang sabi po dito, sometimes the strongest people are the ones who hide the heaviest. Medyo mabigat po yun sa akin bilang lalaki. The heaviest pain behind quiet

0: Kaya, yung pain, mas gusto kong itago na lang. The same time, ma'am, naalala ko dito yung isang kilalang rapper, if kilala niyo po, si Linkin Park.
1: Ah, yes. Opo.
0: Yes.
1: Naabutan ko yun. The last time na kanta ng Linkin Park. Ano nga ba mga kanta ng Linkin Park?
0: Gusto ko sana kumanta man, pero parang nakakahiya.
1: Sige, anong title po?
0: Hindi, ano po eh, parang I tried so hard.
1: Ah,
0: And yun,
1: try so hard.
0: I tried so
1: Da-da-da-da-da-da-da.
0: far. In
1: Ano
0: the
1: nga ba kanta
0: end, it
1: na
0: doesn't
1: Tina
0: even
1: Turner?
0: matter, yun. Nung bata, I think it's high school po ako that time, or
1: Well,
0: college.
1: it's 2005 or 6.
0: Yes, around that time po siya. Nung na-receive ko po yung news na namatay si Linkin Park, it's a
1: Namatay na ba
0: shock.
1: siya? O, tama, hindi ko rin alam.
0: Yes, ma'am. Nung namatay po siya, meron po kasi yung kumalat na pictures. Hindi pa po ako nagsa-psychology that time. May kumalat na pictures na this is the last picture ni Linkin Park. A
1: Is that
0: few
1: really his real name?
0: moments.
1: Real name niya yun?
0: Hindi ko po sure kung ano yung real name niya eh. Pero yun po yung kanyang ano, parang may kumalat siyang picture na he was smiling, he was happy, he was with his family. And then a few moments after that picture po, na-report na lang na he died by suicide.
1: Ah, kasi
0: And
1: four ano sila, four people sa Linkin Park, 'di ba? Apat sila yata. Oh. This is
0: So
1: one of them.
0: parang it's really a shock na parang some men really tend to hold this because of stigma and yung nabalot sa kanila na kaisipan na kapag lalaki ka, dapat lalaki ka. Ganun po.
1: Dapat panatilihin yung image na ganon. Parang si Robin Williams din.
0: Yes, ma'am. Robin Williams. Nagkaroon din po siya ng depression, if I'm not mistaken. Para nabasa ko po siya. Pero ngayon, ma'am, gusto kong pag-usapan natin. Meron po kasing iba't ibang klase po ng stigma.
1: Okay po.
0: Ito pong stigma po na to, ito po yung madalas na naririnig ng mga tao. Ang una po dito is the public stigma. Ito po yung, sabihin natin, very common, na kapag ang isang tao lumapit sa isa na humingi ng tulong, for example, a child or isang tao, lalapit sa nanay, Mama, na-stress ako. Ma, pagod na ako. Ma, sobrang na-overwhelmed ako. Usually po, nagiging response, ano ka ba? Yan pa lang. Yan pa lang. At ngayon, kapag lalaki naman, kapag ikaw ang tatay, ikaw yung ama, ikaw yung kuya, ikaw ang lalaki, pag sinasabi mo to at ikaw ay naiyak, usually ang nagiging sabi, ano ka ba? Lalaki ka. Magpakatatag ka. And that is very common. At hindi po ako exempted sa nasabihan ng ganito. Hindi
1: How does that feel?
0: po. It feels na na-invalidate yung feelings ko talaga, Doc. Sabi ko,
1: Oh.
0: teka lang, hindi na ba ako pwede makaramdam ng pagod? Hindi ba ako pwede maka-overwhelm kasi lalaki ako? Asan yung emotions ko? So, parang yung mga tao, yung mga lalaki, mas pinipili nilang itago. Kasi from the start, na bata kami, until as we grow up, we were taught to survive. We were not taught to name emotions, but we are taught to survive quietly.
1: Ang
0: Yun
1: sad
0: po.
1: naman.
0: Yes po, pero usually ganun na po talaga ang kaisipan. Hindi ko naman po nilalahat do, pero based on sa nakikita ko and based sa mga clients na nakakausap ko, this is a reality.
1: Based din sa alam ko po, pag sinabing umiyak, huwag kang iiyak, lalaki ka.
0: Yes. Pansin niyo do, kapag baby pa lang, kapag baby pa lang, sasabihin, ikaw anak ko, iiyak-iyak ka, lalaki ka, magpakatatag ka. And that's the start of the stigma. Nalaglag na kayong bata sa upuan, pinagalitan pa na huwag umiyak. That's the
1: Oh,
0: start of the stigma.
1: totoo yan.
0: Di ba, Doc? Okay, so yun po yung isang stigma, the public. And the next po is ito yun na yung nagsisimulang nade-develop, which we call self-stigma.
1: Oh.
0: So, nagsisimula na po ito na dahil may nakikita tayo or na-observe tayo na kapag may nagsisik ng help, nilalabel na ibang taong mahina. Ikaw mismo sa sarili mo, ay, dapat hindi ako humingi ng tulong kasi mahina pala pag humingi.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip po ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radio ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun, ay bakit hindi na iba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung parang, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Matapos ang pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD, si Hadrian ang emperador ng Roma ay nagtayo ng isa pang lungsod sa lugar ng Jerusalem na pinangalanan niya ito sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, nagtayo siya ng isa pang dambana para kay Jupiter, ang Romanong Diyos na mismong sa lugar ng templo ng Hudyo niya ipinatayo. Pagkatapos, naglabas si Hadrian ng isang kautusan na nagbabawal sa mga Hudyo na gawin ang kanilang mga sinaunang seremonya ng pagtutuli. Ang nakakahiyang mga pang-aalipusta na ito ay matitiis lamang ng mga Hudyo dahil sa kanilang paniniwala na malapit nang dumating ang ipinangakong Mesiyas at maliligtas na sila mula sa pang-aapi ng mga Romano. Sa mahalagang sandaling ito ng pambansang kahihiyan nila, si Bar Kokhba, isang batang karismatik na Hudyo, ay nagrally kasama ng mga libo-libong masigasig na kabataan sa kanyang ipinahayag na plano ng pagpapalaya ng mga Hudyo. Inangkin niyang siya'y isang luminary o sinag o anino na dumating sa kanila mula sa langit. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ngunit ito ay isang impostor, isang pangkaraniwang pandaraya lamang. Isang siglo bago nito, isa pang Hudyo ang nagsabing siya ang Mesiyas. Sa katunayan, inaangkin niya na siya ang anak ng Diyos. Ang pangalan niya ay Jesus, isang batang karpintero mula sa hilagang Nayon ng Nazaret. Sino itong Jesus ng Nazaret? Isang guro, isang philosopher, isang manggagamot, isang humanitarian, isang mangangaral. Yes, opo, tunay nga. Siya si Jesus. Nang siya'y lumakad sa maalikabok na mga daanan ng Palestina, ang mga nakakita sa kanya ay namangha sa kanyang presensya. Napasigaw nga ang mga nakarinig sa kanya. Ito ang binabanggit ng Juan 7:46. Kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Nabuhay siya sa mundong ito nang wala pang 35 years. Ngunit ang lahat ng kasaysayan ay dated mula sa kanyang kapanganakan. Isang writer ang malinaw na nagbuod ng buhay ni Kristo sa mga salitang ito. Sa aklat na One Solitary Life o ang Nag-iisang Buhay. Ang wika, 19 centuries have come and gone and today he is still the central figure of the human race. All the armies that ever marched and all the navies that ever sailed, and all the parliaments that ever sat, and all the king that ever reigned have not affected the life of man on this earth as much as that one solitary life. Sabi po, 19 na siglo ang nakakaraan. Siya pa rin ang sentro ng sangkatauhan. Lahat ng mga hukbo na sumulong, mga parlamentong naupo, mga hari ng mundo na namahala at namuno, walang sino mang naka-impluwensyang higit sa buhay ni Jesus, ang nag-iisang buhay. Ilan lang hindi sasang-ayon sa mga makasaysayang katotohanan ito. Ngunit, maliban kung si Jesus ay higit pa sa lahat ng ito, hindi siya ang tunay na Jesus, ang tunay na Mesiyas. Sinabi ni Jesus na siya'y mula sa langit. Sa aklat ng Juan 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Sinabi ni Jesus na siya'y naparito upang iligtas ang mga bihag ng kasalanan. Siya'y dumating upang palayain ang mga tao mula sa pagkakasala at kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit,
Hindi pa rin nito sinasagot ang tanong. Si Jesus ba ang Mesiyas? Maraming lalaki ang lumitaw noong unang century na nagsasabing sila ang Mesiyas. Anong katibayan ang mayroon tayong nagpapatunay na si Jesus ang kanyang inaangkin? Si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng sagot nang sabihin niya sa aklat ng 1:5-39, ganito ang mababasa. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Siyempre, noong unang panahon ni Jesus ay hindi pa naisulat ang bagong tipan. Kaya talagang sinasabi ni Jesus, pinatutunayan ng lumang tipan kung sino at ano ang tungkol sa Panginoon. Ang bagong tipan na isinulat pagkatapos ng kamatayan ni Kristo ay ang kasaysayan ng kanyang buhay, ang kanyang kwentong itinala ng kanyang mga kapanahunan. Bumaling tayo sa mga propesiya sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas, ang tagapagligtas. At tignan kung ang buhay at kamatayan ni Jesus ay eksaktong natutupad ang mga ito. Sa pintuan ng halamanan ng Eden, ibinigay ng Panginoon kina Adan at Eva ang unang pangako ng isang tagapagligtas. Sa kanyang pagsaway kay Satanas, ang ahas, sinabi ng Panginoon, ito po ang sinabi, sa Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa inyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa madaling salita, isang araw ay isisilang ang isang bata o isang sanggol na sisira sa kapangyarihan ni Satanas. Ngunit sa paggawa nito, ang ipinangakong tagapagligtas ay makakatanggap ng masakit na sugat. Inaasahan ni Eva na isa sa kanyang mga anak ang magiging anak na iyon. Maraming mga ina sa Israel ang malamang na nag-iisip kung ang kanilangang mga anak sila na manganganak ng lalaki ay yung ipinangakong iyon. 700 taon bago ang kapanganakan ni Kristo, hinulaan na ng Diyos sa pamagitan ni Isaias kung paano ipanganganak ang tagapagligtas. Isaias 7:14. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Si Jesus ba ay nagkaroon ng isang mahimalang kapanganakan? Sumulat si Lucas tungkol sa pagsilang ni Jesus, mga kaibigan, mga kapatid. Lucas 1:26-31. Sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sa isang

upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel nang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sinabi ni Mikas na ang Mesiyas ay ipanganganak sa Bethlehem. Ngunit ang anghel na si Gabriel ay pumunta sa Nazareth. 92 milya ang layo upang hanapin si Maria. Totoo, hanggang isang linggo bago siya ipanganak, tila ang Nazareth ang magiging lugar ng kapanganakan ni Jesus. Kahit na ang oras at lugar ng kanyang kapanganakan ay inihula ng mga propeta, kailangang ipahayag ng mga anghel ang kanyang kapanganakan sa ilang mga pastol na parang kasama ang kanilang mga kawan. Sila'y umawit sa panahon yon, Lucas 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod na ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Hanggang sa 30 taong gulang, si Jesus ay nagtrabaho bilang isang karpintero sa Nazareth. Pagkatapos ng 27 AD, isinara ni Jesus ang kanyang shop, ang kanyang tindahan ng pagiging karpintero, at pumunta sa ilog ng Jordan, kung saan libo-libo ang nagpunta upang makinig sa kanyang pinsan na si Juan Bautista. Matapos mabautismuhan si Jesus ni Juan sa ilog ng Jordan, pumasok siya sa isang ministeryo sa kalaunan. Ay hahantong ngayon siya hanggang sa Kalbaryo. Ilang siglo ang nakaraan, inihula na ito ni Isaias ang gagawin ng Mesiyas sa mga salitang ito ng Biblia. Isaias 61:1-2. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi sa kanyang sinugo upang makapagpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Pagkalipas ng 700 taon, binasa ni Jesus ang parehong talatang iyon. Pagkaraan ng 7 siglo sa sinagoga ng kanyang bayan, doon siya tumayo si Jesus at binasa ang parehong teksto na isinulat ni Isaias ng matagal na panahon. Pagkatapos, ibinulong niya ang balumbon at ipinahayag ang mga salitang ito. Ito po'y natala sa Lucas 4:21. Ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Ito ba'y walang saysay na pag-aangkin? Ano ang itsura ng ministeryo ni Jesus? Talaga bang natugunan niya ang mga ito, ang mga pangangailangan ng tao? Walang record ng sino mang lumapit kay Jesus para sa pagpapagaling na hindi gumaling. Sa katunayan, ito ang sinulat ni San Lucas sa Kapitulo 6, Versikulo 16. Pinagsikapan ng lahat na siya'y mahipo, sapagkat may kapangyarihang nagpapagaling sa kanya at pinagaling niya ang lahat. Ang mga lumpo ay nakalakad. Isang dampi lamang ng kanyang kamay o isang salita mula sa kanyang mga labi, ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga pipi ay umaawit. Ang mga bingi ay nakakarinig. At isang araw siya'y tumayo sa harap ng isang libingan at binuhay ang isang lalaki na 4 na araw ng patay. Tinawag niya, "Lazaro, lumabas ka!" Ang pagluluksa at luha ay napalitan ng saya. Ito'y tipikal ng ministeryo ni Jesus. Ang kanyang mga mensahe ay puno ng kagalakan at optimismo sa buhay. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga nanlulumo, "Laksan mo ang loob mo." Sa mga nabibigatan ay sinasabi niya, "Huwag kang mag-alala, laksan mo ang iyong loob."
Huwag kayong

kung mababagabag ang iyong puso. Tinanggap ni Jesus ang mga tao kung sino sila, anuman ang kanilang kahinaan. At dahil tinanggap niya sila sa pagmamahal at pag-unawa, sila'y nabago. Isang araw, isang babaeng nangangalo niya ang dinala kay Jesus ng isang grupo ng mga mapag-akusa. Umaasang hahatulan siya ni Jesus ng kamatayan. Ngunit yumuko si Jesus at nagsimulang magsulat ng ilang nakakahiyang talambuhay ng mga nag-aakusa sa kanya sa buhangin. Isa-isang umalis ang mga nag-aakusa sa kanya. Bumaling sa takot yung babae at nanginginig sa lupa. Ito ang sinabi ni Jesus, 1:8-11. Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Gayunman, ang pinakadetalyang ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos ay matatagpuan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa aklat ng mga awit, ang mapapakakilalan ng magtataksil sa Mesiyas ay sinabi na't hinulaan na 1,000 taon bago maganap ang pangyayaring siya'y pagtataksilan. Ito pong binanggit ng awit 41:9. Maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagtitiwalaan, na kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. Yan po ang binanggit tungkol sa propesya kay Judas. Isinalaysay ni Mateo kung paano natupad ang hulang ito. Habang umaakyat sa bundok, ang galit na mga mandurumog ng mga pamalo at espada, namanghang mga alagad nang makita si Judas. Isa sa mga alagad ni Jesus sa harap ng mga mandurumog bilang isa sa kanilang mga pinuno, kumain siya ng huling hapunan. Kasama nila, ilang oras lang ang nakalipas. Habang si Jesus ay matapang na lumalakad patungo sa mga mandurumog, tinanong niya, ito po ang nasusulat sa Mateo 26:49-50. Kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, "Magandang gabi, Rabbi." At kanyang hinagkan siya at sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagpaparito mo." Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Kahit na ang halaga ng pagtataksil ay ipinopropesiya na, mga kapatid, mga kaibigan, maraming signo bago pa dumating yon. Kasama kung magkano ang gugol ng salaping pambayad bilang pagkahuli ni Jesus. Sabi sa Zechariah 11:12-13, sa gayoy kanilang tinimbang bilang aking sahod ang 30 pirasong pilak. Kaya't aking kinuha ang 30 pirasong pilak at inihagis ito sa magpapalayok sa bahay ng Panginoon. Ibinigay ni Mateo ang mga detalye ng pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Mateo 26:14-15, ganito ang mababasa. Pagkatapos, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, "Anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" At kanilang ipinagtimbang siya ng 30 pirasong pilak. Muli, makikita natin kung paano tinupad ng tala ng bagong tipan ang mga hula sa lumang tipan. Tanging ang banal na paunang kaalaman lamang ang makakapagbigay ng gayong tumpak na mga detalye. Si Propeta Isaias ay nagbigay ng propesya tungkol sa Mesiyas. Isaias 50:6. Hiniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking muka
sa kahiyan at sa paglura. Ibinigay ni Mateo ang mga detalye ng gabi na si Jesus ay nakakapos bilang isang pangkaraniwang kriminal. Siya ay dinala sa harap ni Caiaphas at ilegal na nilitis sa oras ng hating gabi. Ito po'y makikita sa Mateo 26:67. Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba. Kinaumagahan dinala nila siya sa Roman governor naman na si Pilato. Ngunit habang ang mga bulaang saksi ay nagpapatotoo laban sa kanya, si Jesus ay hindi kailanman nagsalita ng anumang salita. Sumunod siya, siya'y kinutsa at siya'y dinala kay Haring Herodes. At bilang isang malupit na biro, binihisan pa siya ng isang maharlikang damit. Pagkatapos siya'y ipinadala pabalik kay Pilato na nagsabing wala silang makitang anumang kasalanan sa kanya. Gayun pa may pinalo pa rin siya. Sa wakas, binigyan ni Pilato ng pagpipilian ng mga tao na galit na galit. Dapat ba siyang palayain bilang isang kriminal o kapalit ni Barabas na tunay na kriminal? Ang mga tao ay sumigaw ng malakas, si Barabas ang palayain. Kung gayon ang wika ni Pilato, anong gagawin ko kay Jesus? Tanong ni Pilato, ipako siya sa krus ang sigaw ng mga tao. Ito po'y inihula na ng mga awit. Mababasa natin ito daang-taang taon bago pa mangyari ang panahon na iyon. Ang pag-iimbento ng mga Romano ng pagpapako sa krus. Bago pa dumating ang taon na iyon, ang paraan na iyon ng pagpaparusa bilang kamatayan, hinulaan na po ito ng salmista kung paano papatayin si Kristo. Ang karaniwang paraan na ginagamit ng mga Hudyo noon sa pagpapatupad ng parusang kamatayan ay pagbato. Sundan natin ang mga yapak ni Jesus. Saksihan ang naganap kaugnay ng kanyang kamatayan. Isinulat ito sa mga awit 22:16, mga kaibigan. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Sinabi sa atin ni Mateo na ang isang koronang tinik ay nabasag sa kanyang noo at hinampas nila siya sa ulo sa kalbaryo. Maamong pinahintulutan ni Jesus ang mga kawal na itaboy ang mga spikes sa kanyang mga kamay at paa. Nasaksihan ito ng mga alagad na si Tomas na kanyang sinabi kalaunan tungkol sa kanyang pagkabuhay sa 1:20-25 ang wika. Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Oo, kaibigan, si Jesus ay ipinako sa krus. Ang kanyang mga kamay at paa ay tinusok ng mga pako na tinupad ang propesiya sa lumang tipan. Sinabi ni David, kung ano ang mangyayari sa pananamit ng Mesiyas, libu-libong taon bago ang kamatayan ng Panginoong Yesus. Awit 22:18, ganito ang sabi, kanilang pinaghatian ng aking mga kasuotan at para sa aking damit sila ay nagsapalaran. Sinabi ni Juan, isang nakasaksi, kung ano ang mangyayari at nangyari sa krus. 1:19-23-24. Kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at hinati sa apat na bahagi, sa mga bawat kawal ay isang bahagi. Gayun din ang tunika at ang tunika ay walang tahi na hinabing buo mula sa itaas. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, huwag natin itong punitin kundi tayo'y magpalabunutan kung kanino mapunta. Hinihula pa ng lumang tipan ang ilan sa mga salitang sasabihin ni Jesus habang siya'y nakabitin sa krus. Awit 22:1, ganito ang sabi, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marami sa mga propesiya tungkol sa Mesiyas ay ganap na lampas sa kontrol ng tao
ni Jesus. Halimbawa, hindi kayang iayos ang tao ang kanyang kapanganakan. Hindi niya kayang ilista ang paraan ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang pagkakanulo, ang mga pangyayari sa paligid ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang isa sa pinakamahalagang sinabi na magpapatunay sa kabila ng ganitong mga anino na magkakaroon ng pagdududa tungkol kay Kristo bilang sinugo ng Diyos, siya ang tunay na Mesiyas. Siya ang anak ng Diyos na matatagpuan sa panahon ng kanyang pagdating. Matapos mabihag ng Babilonya ang mga Hudyo, sinabi ng anghel na si Gabriel kay Propeta Daniel, nang panahon ng pagdating ng Mesiyas, ay sinabi niya sa Daniel 9:25, ganito ang sabi, "Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos, papanumbalikin muli at itatayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 linggo at 62 linggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa mga tuwid ay sa panahon ng kaguluhan." Ang 69 na linggo ay katumbas ng 483 na araw at sa hula ng Biblia, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Ang sabi ni Ezekiel 4:6, 40 araw ang aking itinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. Kaya magkakaroon ng 483 taon mula sa utos na isauli muli at itayo ang templo ng Jerusalem sa paglitaw ng Mesiyas. Ang kautusan na ginawa ng Haring Artaxerxes noong taong 457, 483 taon na ang lumipas, ay dinala tayo sa 27 AD. Ngayon, sundan mong mabuti kaibigan, ang Mesiyas o Hebreyong salita, Kristo sa Griego, ay nangangahulugang pinahiran. Kailan pinahiran si Jesus? Tinukoy ito ni San Lucas sa mismong taon, Lucas 1:21 at 22. Nang 15 taon ng paghahari ni Tiberius Caesar, nang mabautismuan ang buong bayan at nang mabautismuan din si Jesus, may isang tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." Si Jesus ay pinahiran ng banal na espiritu sa kanyang binyag doon sa Jordan. Ang sabi ni San Pablo sa Gawa 10:38, si Jesus ay taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ngayon, gumawa tayo ng isa pang aritmetika. Nagsimulang maghari si Tiberius noong 12 AD. Sinabi ni Lucas na si Jesus ay nabautismuan noong 15 taon ng pamamahala ni Tiberius na magdadala sa atin ng 27 AD. Kita ninyo, 483 taong hula ay natupad sa titik. Tunay na pinatunayan na si Jesus ang kanyang pag-aangkin. Ang huling bahagi ng hula na yon ay nagsasaad na pagkaraan ng 3 kalahating taon ang Mesiyas ay mamamatay sa kalagitnaan ng 70 sanglinggo ng propesiya. Ito yung sinabi sa Daniel 9:27. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa maraming sa loob ng 1 linggo. At sa kalagitnaan ng 1 linggo, ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. Eksaktong natupad ang hulang yon. Namatay si Jesus noong 14 ng araw ng unang buwan ng mga Hudyo noong 31 AD. At itinala ito ni San Marcos na naganap sa kamatayan ni Jesus, Marcos 15:38. Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Wala nang pag-aalay. Ito'y nagpahiwatig ng mga Israelita ay hindi na mangangailangan ng mga pagsasakripisyo para ipakita ang kanilang pananampalataya sa isang darating na tagapagligtas. Dahil ang Mesiyas, ang tunay na alay na kordero,
ay pinaslang sa araw na iyon sa Kalbaryo. Ang mga sakripisyo ay dapat nang itigil. Pinag-aralan ni Apostol Pablo ang mga propesiyang ito sa Lumang Tipan. At nang mangalap siya ng ebidensya mula sa mga nakasaksi ang mga pangyayari sa paligid ng buhay at kamatayan ni Kristo, sumulat siya sa kanyang kaibigan na si Timoteo na si Kristo ay higit pa sa isang tao lamang. Ipinahayag niya ito sa 1 Timoteo 3:16. Walang pag-aalinlangan dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Oo, kaibigan, walang iba sa buong sansinukob na katulad ni Jesus. Siya lang ang makakapagligtas. Ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, siya lamang ang makakapag-alis ng ating pagkakasala at makakapagpabago ng ating mga buhay. Siya lamang ang kasama natin. Siya ang kasama mo na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Mahal kong kaibigan, kasama mo ang Diyos. Sa sakripisyo ni Jesus, tunay at tiyak ang ating pag-asa, ang ating tanging pag-asa sa buhay na ito. Ikaw ay aking inaanyayahan. Natanggapin mo ang sakripisyo ng ating tagapagligtas. Ang kanyang ibinuhos na buhay at kamatayan para sa atin.

Kaibigan, nais mo bang itaas ngayon ang iyong kamay? Taos puso mong itaas ngayon. At sabing, Opo, Panginoong Jesus, tinatanggap po kita ngayong gabi bilang aking Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Opo, Panginoon, naniniwala akong namatay ka para sa akin. Opo, Panginoon, ibinibigay ko po sa iyo ang aking buhay para makasama mo. Magpasawalang hanggan. Sasamahin niyo ako, kaibigan, mahal kong kapatid, magulang, sa isang panalangin. Panginoong Diyos, aming tagapagligtas, maraming salamat sa aming Panginoon na nagkatawang tao, na siyang ibinigay na pag-asa at kaligtasan namin. Panginoong Diyos, kami po ay tulungan mo na ikaw ay aming tanggapin sampalatayanan namin. Tanggapin ka bilang ang personal po naming tagapagligtas. Tulungan mo kaming lumakad sa mundong ito na kasama ka. Sa pangako mo, sa mga salita mo naming napag-aralan. Panginoon, salamat po sa kamatayan mo sa krus na siyang naging daan upang kami matubos at maligtas. Tulungan mo po kami at bigyan ng kapangyarihan na lumakad ayon sa liwanag, ayon sa katotohanan ng iyong mga salita. Patawarin mo po kami sa aming pagkakasal at pagkukulang. At mula sa araw na ito, aming babalik-balikan ang aming Panginoon sa kanyang ginawang sakripisyo upang magkaroon kami ng lakas ng loob na lumakad na kasama niya. Salamat, Panginoong Diyos. Tinugod mo ang dalangin namin. Hinihingi po namin ito at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko . Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakaka ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako . Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag . Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon . Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay matalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin na linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minat sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagpanaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Muli, isang bago at puno ng pagpapalang baga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Nagpapasalamat po ako na muli ko kayong nakasama ngayon sa araw na ito. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyo pong pakikinig at pagbabasa ng Biblia sa umagang ito. Sa Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 11, at nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa, at ito ay may dalawang sungay na katulad ng isang kordero, at siya'y nagsasalita na parang dragon. Kaibigan, ang hayop sa propesiya, katulad ng ating nasabi na, ay sumisimbolo sa isang kapangyarihan o bansa o kaya ay sistema na may impluensya sa mundo. Kung ang unang hayop ay mula sa dagat, maraming tao, bansang maraming tao o thickly populated country, ang lupa naman ay madalas na inuunawang lugar na hindi gaanong matao o bagong teritoryo. Ipinapakita nito ang pag-usbong ng bagong kapangyarihan sa ibang lugar na hindi pa masyadong maraming mga tao. Mayroon siyang dalawang sungay na gaya ng kordero na simbolo ng kaamuan, kapayapaan at kalayaan. Ipinahihiwatig nito na sa simula ang kapangyarihang ito ay magmumukhang mabuti, mapayapa at may marangal na prinsipyo. Ngunit ito ay nagsasalita ng gaya ng dragon, at ang dragon sa Apokalipsis ay tinutukoy mismo si Satanas. Ang ibig sabihin, kahit mukhang maamo sa labas, sa huli ay magsasalita at kikilos sa paraang mapanlinlang, mapangapi, mapaniil at laban sa Diyos. May mga kapangyarihan o sistema na mukhang makatarungan, ngunit sa huli ay palaban at taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang panlilinlang ay maaaring magmula sa anyong kabaitan at mas mapanganib ang kasamaan kapag nakabalot sa anyo o mukhang mabait. Kaya ang bayan ng Diyos ay dapat may discernment. Kailangang suriin ayon sa salita ng Diyos o sa Biblia. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung ikaw ay may katanungan o prayer request o naman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Apokalipsis, Kabanatang 13, sa talatang 11 hanggang 18. At may nakita ako na isa pang halimaw na lumabas sa lupa. May dalawang sungay ito na parang sa tupa at pag nagsalita parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng authority ng unang halimaw. Pinilit ng pangalawang halimaw ang buong mundo at lahat ng nakatira dito na sambahin yung unang halimaw. Siya yung may malalang sugat na gumaling na. Nagpakita ng mga pambihirang himala itong pangalawang halimaw. Nagpaulan pa ng apoy galing sa langit at nakita ng lahat ng tao. Dahil sa mga pambihirang himala na to na pinayagang mangyari sa harap ng unang halimaw, naloko nito ang mga tao sa mundo. Inutusan sila ng pangalawang halimaw na gumawa ng ribolto ng unang halimaw na nasugatan ng espada pero nabuhay. At pinayagan ng pangalawang halimaw na bigyan ng buhay yung ribolto ng unang halimaw para makapagsalita ito at patayin ang mga hindi sasamba sa kanya. Pinilit din ang pangalawang halimaw na markahan ang lahat sa kanang kamay o sa noo, mahina man sila o malakas, mayaman o mahirap, malaya o alipin. Ginawa yon para walang pwedeng bumili at magbenta unless meron siyang marka ng pangalan ng halimaw o ng number na equal sa pangalang yon.
Kailangan ng karunungan dito. Maiintindihan ng matalino ang ibig sabihin ng number ng halimaw kasi number ito ng isang tao. Ang number ay 666. Ang hayop mula sa lupa. Ang unang kalahati ng Apokalipsis, Kabanatang 13, ay naglalarawan sa kapangyarihan ng simbahan na naging aktibo sa loob ng prophetic time na 1,260 days or years. Sa mga pangyayari ng French Revolution, ang sistemang ito na pinagsamang relihiyon at politika ay tumanggap ng isang nakamamatay na sugat sa pagkahuli o pagkakulong ng general na si Berthier. Gayunpaman, ang sugat na ito ay kalaunang gagaling at ang sistemang ito ay muling mabubuhay o babangon. Ang ikalawang kalahati ng kabanata naman ay nagpapakita kung paano magaganap ang paghilom ng nakamamatay na sugat ng hayop mula sa dagat. Ano ang mga katangian ng ikalawang hayop? Sa liwanag ng Apokalipsis, kabanatang

60 days or years sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 14 hanggang 16. Ang hayop mula sa lupa ay malinaw na bagong kapangyarihan sa eksena, sapagkat ito ay umusbong bilang kapangyarihang pandaigdig matapos tumanggap ng nakamamatay na sugat ang hayop mula sa dagat noong panahon ng French Revolution. Ang ibig sabihin, ang hayop mula sa lupa ay eksklusibong tumutukoy sa huling kapanahunan, sa huling panahon. Sang-ayon kay Ellen G. White sa kanyang aklat na The Great Controversy, page 440, anong bansa sa bagong daigdig ang noong 1798 ay mabilis na lumalakas, nagpapakita ng lakas at kadakilaan at umaakit ng pansin ng buong mundo? Walang duda sa aplikasyon ng simbolong ito, isang bansa lamang ang tumutugma sa mga katangiang ito. Malinaw na ito ay tumutukoy sa Estados Unidos ng Amerika. Sang-ayon yan sa isang manunulat na ang pangalan ay Ellen G. White sa kanyang aklat na The Great Controversy. Gayunpaman, ipinapakita ng Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 11, na ang Amerika na karamihan ay Protestante ay kalaunang magsasalita gaya ng dragon o gaya ng Diablo mismo, na may pandaigdigang impluensya na katulad ng Imperyong Romano. Ang kapangyarihang ito sa huling panahon ay magiging kasangkapan upang pasambahin ang buong mundo doon sa unang hayop na tumanggap ng nakamamatay na sugat. Sa madaling salita, ang Estados Unidos na minsang naging kanlungan at proteksyon ng Iglesia ay darating sa puntong gaganap ng papel ng pag-uusig sa tunay na Iglesia, ang nalabi sa mga huling pangyayari ng kasaysayan. Hindi lahat ng mukhang mabuti, kaibigan, sa simula ay mananatiling mabuti hanggang wakas. Maaaring ang kapangyarihan, impluensya at mga sistemang parang makatarungan ay magamit sa panlilinlang kapag hindi nakasentro sa Diyos at kapag ginamit ng kaaway. Kaya ang tunay na seguridad ng mananampalataya ay hindi sa mga bansa, tao o sistema, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Sa panahon ng pagkalito, ang pinakaligtas na lugar ay manatili sa katotohanan ng salita ng Diyos sa Biblia. Kaibigan, sa sanlibutang ito na puno ng makapangyarihang impluensya at panlilinlang, panluloko, saan natin inilalagay ang ating tiwala? Sa tao at sistema o sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang salita, ang Biblia? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Kung ikaw naman po ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari kang mag-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, pinasasalamatan ka po muli namin sapagkat muli nyo kaming ibinangon sa araw na ito, taglay ang buhay na inyo pong ipinahihiram at kalakasan. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli naming mabasa, matutunan ang inyong banal na salita. Amang banal, sa gitna ng mga impluensya, kapangyarihan at panlilinlang ng sanlibutan, tulungan mo po kaming manatiling nakatuon sa iyo at bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan, at lakas ng loob na piliin ang tama kahit dito ay may mga banta ng panggigipit at panganib. Linisin mo po ang aming puso mula sa takot, pagdududa, at palakasin mo po ang aming pananampalataya upang kami ay manatiling nagtatapat sa iyo at sa iyong salita hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon,
akin pong idinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig.

sa kanila pong mga kahilingan at kanila pong mga panalangin. Inyo pong tugunin nawa ang mga panalangin ito sang-ayon sa iyong mabuting kalooban at turuan kami, Panginoon, na huwag igiit ang aming mga kagustuhan, kundi ipasakop namin ang aming buong pagkatao, ang aming sarili sa inyo upang maganap, mangyari ang inyong kalooban sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At akin pong ini-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English, The Great Controversy. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong kinabukasan. Ito po ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Sa pangalan po ng ating dakilang Diyos, akin po kayong binabati sa mga oras na ito. Tayo po'y magpapatuloy sa atin pong programa na May Nagmamahal sa Iyo. Ating pag-aaralan ngayong umaga ang sulat ni Daniel sa Daniel Kapitulo 2, talatang 28. Para po sa mga bago lamang nakasumpong ng programang ito, bago lamang nakikinig sa programang ito, dito po ay pinag-aaralan natin ang tunay na nagmamahal sa atin. At ang nagmamahal na ito, masusumpungan natin kung papaano niyang ginabayan si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa panahon ng pagkabihag at kung paano ginamit upang mahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat tao. So kaya pinag-aaralan po natin ang aklat ng Daniel. Dito sa Daniel 2:28 ang siyang tema ng atin pong pag-aaral. Ito ang gagamitin nating talata sa ating pag-aaral. Ang sabing ganoon, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga. Napakaganda nitong pag-aaral na ito. It's another interesting study. Very interesting po. Ang tanong, may direksyon at layunin ba ang kasaysayan? O ito ba isang serye ng walang kabuluhan? Paulit-ulit na mga pangyayari? Tinuring ng mga sinaunang Griego tulad ng karamihan sa modernong mga tao na ang kasaysayan bilang isang walang kabuluhan, paulit-ulit na mga pangyayari na parabang ito ay walang partikular na kahulugan o layunin. Gayunpaman, ang Biblia na nasalita ng Diyos ay nagpapatunay na ang kasaysayan ay mayroon pong tiyak na layunin at nasa proseso ng pagtupad sa espesyal na plano ng Diyos para sa paglikha ng mundo at ng sangkatauhan. Ito po yung nagpapatuloy sa isang malinaw na direksyon at may malinaw na layunin. Kaya nga ba doon sa mga historian, kanilang nakikita yung pasimula at kung ano ang layunin kung bakit nangyari ang kasaysayan. Ngayon sa pagkakataon pong ito, pag-aralan po natin at tingnan natin kung yung kasaysayang nakapaloob doon sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Daniel. Dito ay makikita natin ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paghuhukay sa lihim ng kaharian ng bato. Ayan. Pagpakikinggan nyo lamang na ganoon, ay hindi nyo siya mauunawaan. Pero tingnan po natin ang ilang detalye nitong binabanggit ni Propeta Daniel. Ang tanong po dito ay, ano ang nangyari kay Haring Nabucodonosor? At bakit binigyan ng Diyos ang hari ng Babylonia ng isang bagong panaginip sa halip na si Daniel? O, ganda, ang ganda ng katanungan ito na bakit hindi na lamang si Daniel ang binigyan ng panaginip, bakit ang hari pang Nabucodonosor? Sa Daniel 2:1, sabing ganon, sa ikalawang taon ng kanyang paghahari, si Nabucodonosor ay nanaginip. Ang kanyang espiritu ay naligalig at hindi siya nakatulog. Dalawang taon po pagkatapos maging hari, si Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng napakaseryosong panaginip. Ang tanong tulad kanina nung aking binabanggit, bakit inihayag ng Diyos ang panaginip na yon? Oh, kay Daniel ng maglaon. Dito malinaw yung dahilan, dahil kahit si Daniel ay nasa isang mahalagang posisyon upang tumanggap ng maharlikang edukasyon, siya rin ay isang bihag sa Babylonia. Wala siyang magagawa tungkol dito kung ang panaginip
ay ibinigay muna sa kanya ng direkta. Nakita niyo po karunungan ng Diyos kung bakit hindi kay Daniel ibinigay yung panaginip direkta sa kanya, dahil si Daniel ay bihag lamang. Dahil ang panaginip ay tungkol sa tuluyang pagkawasak ng Babylonia. Kung si Daniel ang nakatanggap ng panaginip at pagkatapos siya rin yung nagsabi na ito yung napanaginipan niya, tiyak, hindi siya paniniwalaan kundi tatratuhin siya bilang isang psychotic na tao o isang traitor. Birin niyo, dahil isasaysay dito kung ano, paano at paano mawawasak ang Babylonia. Ngunit, dahil pinili ng Diyos na unang ihayag ang panaginip sa hari, sa pamamagitan ng prosesong ito, si Daniel ay biglang itinaas na pinakasentro ng kapangyarihan sa imperyo ng Babylonia. Ito po yung ganap na natupad ang mga layunin ng Diyos. Bumagsak ang Babylonia at ang Jerusalem, ngunit hawak pa rin ng Diyos ang imperyo ng Babylonia at ang hari nito sa kanyang mga kamay. Wow! Nakita ninyo yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos kung papaano niya may papahayag na siya pa rin ang may control ng kasaysayan kahit bumagsak ang iba't ibang kaharian. Kaya makikita natin, ipinadaan ang panaginip sa haring Nabucodonosor upang ang hari ay lubos na maging maligalig at pilitin niya sa kanyang sariling maintindihan kung anong napanaginipan niya. At doon mahahayag ang lingkod ng Diyos. Subaybayan natin. Kaya nga yung panaginip sa Daniel Kapitulo 2 ay hindi unang binigay kay Daniel, ngunit sa halip kay Haring Nabucodonosor. Dito, mga ginigilog kong mga kaibigan, may mga pagkakataon na meron tayong mga kaibigan, sila yung nagsasabi ng katotohanan o kaya sila yung mga nagtatanong ng mga bagay na nais nilang maunawaan yung katotohanan. Kaya sa pamamagitan ng interpretasyon natin, sa pamamagitan ng pagbabahagi natin, doon nagiging malinaw sa kanila yung kanilang mga katanungan, kung kaya nga nagiging madali para sila'y manampalataya sa ating Panginoon. So kaya nga maaring ikaw ang gamitin ng Diyos para maipaunawa sa mga taong naliligalig sa buhay, sa mga taong nawawala ng pag-asa, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong mga inspirasyon na binabanggit sa kanila, ay kanilang maramdaman at maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, na ayaw ng Diyos na sila'y mapahamak, kundi mapalapit at kilalanin ang atin pong mahal na Panginoon. So kaya dito sa kasaysayang ito, pinapahayag sa atin ang pawang direksyon ng Diyos na hindi magbabago. Kaya nga ang sabing ganoon, ang Diyos ay hindi kailanman natalo dahil sa pagkawasak ng Jerusalem. Alam niyo kung minsan iniisip natin, bakit nasakop yung bansa na yon ay napakalakas ang kanilang pwersa. So nawasak ang Jerusalem, nasakop ng Babylonia, pero hindi natalo ang Diyos. Kundi ang Diyos ay may kapangyarihan pa rin sa kasaysayan ng mundo. Kaya nga sa mga susunod nating pag-aaral, makikita natin diyan na nagbabagsakan, nawawasak ang mga bansa, pero ang kaharian ng Diyos ay nananatili ng magpakailan kailanpaman. So, sa buhay natin, marami tayong dinaranas.
Bisan hindi natin maunawaan kung ano ang ibig sabihin kung bakit may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, kung bakit tayo napapalagay doon sa mga mahirap na sitwasyon, pero dahil sa pagkilala sa Diyos, may mga tao namang lumalapit sa atin at nagpapaunawa kung ano ang siyang gagawin natin sa kabila ng mga nararanasan natin sa buhay. Mga kaibigan, alam ng Diyos kung anong kailangan natin, alam ng Diyos ang hinaharap natin, at nais niya na ikaw ay abutin niya upang maramdaman mo na siya ay makapangyarihan sa lahat, siyang may kontrol ng lahat, at nais niya na hindi ka maagaw ng kaaway kundi makasama kanya sa kaharian. Kaya ang sikreto upang kahit dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga tukso, ikay mananatili sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan ay sa pamamagitan ng iyong pagpapasakop sa kanya at pagtitiwala sa kanya. So kaya napakaganda itong ating napag-aralan ngayong panahong ito na kung saan nagsasabi na nais ng Diyos na ikaw ay maging instrumento niya para akay ng mga tao na kanilang maunawaan ang tanging pag-ibig ng Diyos. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa muling napakagandang aral na tinuro mo sa amin. Naway maging inspirasyong ito sa mga nakatutok at sumusubaybay sa programang ito na sa bawat araw ng kanilang buhay, mayroong Diyos na maaaring kumontrol at makasama para harapin ang mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa kanilang buhay at sila'y maging matatag na siyang gagamitin kasangkapan para ang iba ay mailapit din sa kanya. I-bless niyo po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito at naway ang banal na Espiritu ay laging gumawa sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na laging sumusubaybay sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is a blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay araw ng Webes. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng mga listeners natin na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Binabati ko po kayo mga minamahal at ang pagpapala ng Panginoon ang inyong pong maranasan. Ganun din sa mga viewers natin sa Adventist World Radio Facebook page and YouTube channel. Ganun din sa Salita ng Buhay page at sa atin pong Gospel and Music Ministry Facebook and YouTube. Binabati natin mga viewers natin, unang una dito sa bansa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyo at welcome kayo sa ating programa mga minamahal. Binabati rin natin ang ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo na sa ating sumusubaybay sa mga oras na ito. Anumang oras kayo na datna ng ating programa, mga minamahal, welcome kayo sa ating programang Salita ng Buhay. At patuloy din natin maranasan ang biyaya ng ating Panginoon samantalang tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry na inyo pong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga. At para lagi nyo masubaybayan ang ating programa, maaari lamang ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at manotify sa bawat paglilingkod natin mga minamahal. Ano po? At nakikiusap tayo sa lahat po ng ating mga viewers sa mga oras na ito na pakishare po ng ating live para marami din po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod ngayong umaga mga minamahal. Ano po? Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Sa inyong pagbabahagi ay pwedeng mailapit ninyo sa ating Panginoon ang inyong mga kaibigan at inyong mga mababahagian ng ating programa mga minamahal. At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga greetings, mga prayer requests or mga questions, ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating panalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ang tahanan na sa mga langit. Diyos na may lalang ng lahat ng bagay, may-ari ng aming mga hiram na buhay. Kami Panginoon ay patuloy na lumalapit sa inyo. Pinupuri ka namin o Diyos. Pinapasalamatan, dinadakila ang inyong kamangha-manghang pangalan sapagkat sa kabila ng aming mga kasalanan, ika'y nariyan upang kami Panginoon ay inyong alalayan. Patuloy na ipinadadaman ninyo ang inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa inyong patuloy na pag-iingat sa aming mga buhay at ginising niyo po kami muli na patuloy na binigyan niyo po ng panibagong buhay at kalakasan. At muling mag-aaral ng inyong mga banal na salita, Panginoon, aming dalangin, ito'y maging pagpapala sa aming mga taga-subaybay. Maging pakinabang sa kanila upang lalo nilang maunawaan ang inyong mga salita at lalong mapalapit sa inyo, Panginoon. Ang patnubay ng banal na Espiritu ang aming maranasan. Igawad sa amin ang karunungan sa mga oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so ngayong umaga mga minamahal, dahil Webes ngayon ay meron tayong, ang episode natin ay question and answer. At minarapat natin ito dahil marami po ang mga nagpapadala ng mga katanungan nila
So, tayo po ay di na magpatumpik-tumpik. Sasagot na tayo ng mga katanungang ipinadala sa atin. Ano ho? Alright. So, ang unang tanong na ating paglingkod ay mula kay Jelly Jela. Ayan. Siya po ay viewer natin sa YouTube. Sabi niya ha? Sabi niya, opo yun nga pong puon, mga santo ninyo at mga rebulto na gawa ng kamay ng tao. Dapat bang sambahin po ito? Ayan. So, napakaganda ng kanyang tanong. Dapat bang sambahin po? Ayan. Question. May question mark. So, yung tanong niya mga minamahal, yun ang niya mga puon, mga santo ninyo, mga rebulto, na ang gumawa ay mga kamay ng tao, ang tanong niya ay dapat bang sambahin? Ang Biblia ay malinaw, mga gili ko, mga taga-subaybay, na hindi pinasasamba ng Diyos ang mga rebulto. Ano mang klaseng rebulto yan, hindi yan pinasasamba ng ating Panginoon. Dahil ang pagsamba ay tanging ang karapat-dapat noon ay ang ating Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Ano po? Hindi po kung sino-sino. Naalala ko tuloy nung si Apostol Pedro ay tinangkang sambahin ni Cornelio, no, sa Acts chapter 10 verses 25 hanggang 27, ay pinatayo siya ni Pedro. Sabi niya, ay tumayo ka, ako rin ay taong katulad mo. So si Apostol Pedro, hindi siya nagpasamba nung siya tinangkang sambahin ni Cornelio. Pero ngayon, yung mga rebulto na ginawa ng tao, rebulto ni Apostol Pedro, ay sinamba. Nung ako po ay nasa Tagig, ay isa sa mga nakita ko ay ang rebulto daw ni Apostol Pedro yon at yun ang kanilang sinamba. No? Inikot-ikot nila, meron silang prosesyon. Mayroon pa yung nasa 19 years ng mga ng Revelation ay yung anghel, no? Yung anghel mas mataas kaysa tao yon. Ay tingnan natin kung siya nagpasamba kay Apostol Juan. Sabi po ay ganito. Revelation chapter 19 verse 10. Ganito po ang ating mababasa, Revelation. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya aking sambahin, si Apostol Juan po ito. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuon ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba sapagat ang patutuon ni Jesus ang espiritu ng propesya. So dito mga minamahal, ipinaalala sa atin na yung pagsamba, hindi yan pwedeng iatang o gagawin doon sa tao. Hindi pwedeng gagawin sa anghel, kundi ang sabi ng anghel kay Apostol Juan, sa Diyos ka sumamba. Ayun. Dahil hindi po pwede na kung sino-sino ang sasambahin ng tao. Dapat malaman ng mga tao na ang dapat sambahin, walang iba, ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay. So maliwanag po, ano? Dito pa lang sa ating mga binanggit, example pa lang ito, wala pa yung pagbabawal. Ay dito, makita natin na nung nabubuhay si Apostol Pedro, hindi siya nagpasamba. Pero nung namatay na, ginawan siya ng mga rebulto. Ayun, sinasamba ng kanyang mga rebulto. At ganoon din sa anghel. Pero sa Biblia, doon sa 10 utos ng Diyos, mga minamahal, na tinatanggap ng maraming tao, ay maliwanag po, no, na hindi ito ipinagbabawal po ng Panginoong Diyos at hindi niya ipinahintulot na ang pagsamba ay igawa doon sa mga agawa ng kamay ng tao. Sabi niya sa Exodus chapter 20, ito'y ikalawa sa 10 utos. Exodus chapter 20 verses 4 hanggang

pagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So dito po mga gili ko, mga taga-subaybay, napakaliwanag ng pagkasa dito. Sa ikalawang utos, sa sampung utos, ay malinaw na ipinagbabawal ng Diyos. So huwag gagawa ng anumang mga larawang inanyuan, kahit nakawangis ng nasa langit, nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Huwag anya, sabi ng Panginoon. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglingkuran. Ano ho? Sabi ng Panginoon. So, sabi doon, sapagkat ako ang Diyos na mapanibuguin. Ang ating Panginoong Diyos na lumalang sa atin ay seloso, mga minamahal. Bakit ba naman sasamba yung nilikha niya doon sa gawa-gawa lang din ng tao, mga minamahal? Kaya ang ating Panginoon ay nagagalit siya. Ano ho, mga minamahal? Kung kaya ay may paalala sa atin na itong utos na ito, pinapakitaan ng Panginoon ng wagas na pag-ibig, yung mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanya mga utos. Ito'y maliwanag, no, mga gili ko, mga taga-subaybay. Bakit hindi pinasasamba ng Panginoon yung mga ribulto? Dahil nakita naman natin, mga minamahal, pwede ba natin ikumpara yan sa Diyos ng langit? Ba hindi? Sapagkat ang sabi dito sa aklat ng mga awit, 115, ang mga versikulo ay 4 hanggang 8. Siguro simulan natin sa 3. Sabi diyan, ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. So yun ang Diyos na tunay, ano? Nasaan? Nasa mga langit. Verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto gawa ng mga kamay ng mga tao. Yan yung Diyos-Diyosan. Sino ang may gawa? Kamay ng mga tao. Yan yung tanong ni Sister Jelly. Ano ho? Na di ba po gawa, ang kamay, ang gumawa niyan ay tao. Ayan po, maliwanag. Talatang 5, sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Talatang 6, sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Talatang 7, meron sila mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. At sa verse 8, ang mga gumawa sa kanila ay kagaya nila, gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. So dito po mga gili ko, mga taga-subaybay, maliwanag, ano ho? Ito yung description, anong klase yung mga ribulto na gawa ng kamay ng tao. Sabi ng manunulat, ang Diyos namin nasa langit, no? Pero yung mga gawa ng kamay ng tao, may bibig hindi nagsasalita, merong tainga hindi makakarinig, merong paa hindi makakalakad, di ba? Lahat yung description nandoon. At nakikita natin, mga minamahal, kaya merong prosesyon eh, na ginagawa sila. Dahil hindi ka nakakalakad yung mga ribulto na binabanggit natin. Kaya yung mga sumasamba sa mga ganyan, mga minamahal, at sabi ng Biblia, kahabag-habag. Ano po? Hindi po ito para sirain ang sino mang sumasamba doon sa ribulto, kundi para malaman ang katotohanan, mga minamahal, na ito po hindi dapat sambahin, mga minamahal. Kaya nga doon sa aklat ng Habakuk, Kapitulo 2, ang versikulo 18 hanggang 19, ito po ang ating mababasa. Anong pakinabang sa Diyos-Diyosan pagkatapos na anyuan ito ng gubawa niyaon, isang metal na larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, sapagkat ang magagawa ay nagtitiwala sa kanyang sariling nilalang kapag siya gumagawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Kita ninyo mga minamahal, pati yung gumawa noon, nagtiwala doon sa kanyang ginagawang rebulto. Kaya nung kami nasa Tagigpan ni Ate Dan, ay nung kami na pa doon sa isang, anong lugar yun Ate Dan, na ang daming ribulto, na kung saan ay nagtitinda ng iba't ibang kulay ng ribulto, ang sabi ay, sir, bili na kayo sir ng ribulto. Kaya tinanong ko yung nagtinda, alin po ba dyan ang tunay, no, para bumili ako. Kamot siya sa ulo, hindi siya makasagot. Tinanong ko siya, alin yung tunay? Dahil magkakamukha, iba't ibang kulay, iba't ibang kasuotan. So, matindi mga minamahal, dahil sabi doon, yung gumagawa noon, nagtitiwala sa kanyang sariling gawa na gumagawang piping Diyos-Diyosan. Kaya pala yung mga Diyos-Diyosan, hindi po talaga makakasagot sa dalangin. Hindi makakasagot kapag kayo tumawag sa kanya. Pero ang ating Diyos sa langit, bago pa tayo tumawag, alam niya na ang ating kahilingan, mga minamahal. Ano po, yung Diyos-Diyosan, yung mga ribulto, kaya nung kami ay, nung ako'y nagpa-check up one time, siguro way back 2022, nakasabay ko yung isang ate na
makita niya yung siyam na klaseng rebulto ba nag-aaral.

ang tanda siya. Tapos sabi ko, ay naniniwala kayo dyan ate? Sabi niya, opo. Ikaw nagpipray kayo dyan? Opo, sabi niya. Sabi ko, sino dyan sa apat, sa siyam, ang dumirinig sa iyong panalangin, yung sumagot? Tumingala sa langit. Pagkatapos tumawa sa akin, ang sabi niya ay, wala. Wala daw mga minamahal. So, doon ay makita natin, na-realize niya, no, na, oo nga pala. Kaya wala noon, nag-request siya, pwede ba mag-Bible study tayo sa amin? Yan. Yung nakakatuwa mga minamahal. So dito mga giling ko mga taga-subaybay, ipinaalala sa talatang ating binasa na yung nagtitiwala sariling Diyos-Diyosan, mga pipi yun, mga minamahal. At ang sabi sa verse 19, sabi dito, kahabag-habag siya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka sa piping bato, bumangon ka. Makakapagturo ba ito? Tingnan ninyo, nababalot ito ng ginto at pilak at walang hininga sa loob niyon. So dito mga gili ko mga taga-subaybay, maliwanag ang sinasaad ng banal na kasulatan. Kaawa-awaan niya yung mga taong nagsabi sa kahoy, gumising ka. Eh, paano gigising? Wala namang hininga yun eh. Di ba? Sa piping bato, bumangon ka. Ay, hindi magagawa yun kasi wala namang buhay mga minamahal. Kaya maliwanag po, ano, sinasabi ng Biblia, ay hindi po pwedeng sambahin yung mga rebulto. Walang pakinabang yun mga minamahal. Ano ho? Walang pakinabang. Kaya nga, pagka sasamba tayo sa Diyos, ay direct tayo sa Panginoon. Hindi na kailangang dadaan pa sa mga rebulto. Kaya sabi ni Apostol Pablo nung siya mangaral, meron siyang nakita na lugar na ang daming mga rebulto. Sabi niya, ba, matindi ito ah. No? Matindi kasi naghahandog sila, mga bulakla, kung ano-ano. At meron siyang napansin sa daming mga rebulto, Diyos-Diyosan doon. Merong isa doong altar na ang nakalagay lang sa Diyos na hindi kilala. No? Doon sa Acts chapter 17. Sa Diyos na hindi kilala. Nilalagyan din nila ng ano, ang paghahandog. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 17:29 ng gawa, ganito ang ating mababasa. 17:29 ng gawa. Yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ang husay at kaisipan ng tao. Ayun. So huwag nating isipin mga minamahal na ang Diyos, ang pagka-Diyos ay katulad sa ginto o katulad sa pilak o bato na inanyuan ang husay at kaisipan ng tao. Dahil ang tao magaling po mga minamahal mag-ano eh. Magaling mag-art, no? Magaling mag- tinatawag nating mag-ukit, mag-design. Very creative ang mga tao na nakaka-attract doon sa mga deboto. Kaya nga, minsan may mga deboto na gusto nila makahiyapos o makahawak lang doon o yung panyo nila, yung panyo na dala-dala ay pwedeng ipunas doon at gagaling daw sila. Ayun ang malungkot na karanasan. Kaya hindi po pwede na ipagpalit natin bilang tayo'y tao na binigyan ng Diyos ng buhay. Hindi marapat na ating sambahin yung nilalang kaysa lumalang. Hindi po pwede yun mga minamahal. Sabi sa Roma, Kapitulo 1, Versikulo 25, ganito ang ating mababasa. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Ayun. So dito mga gili ko mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin na yung palang katotohanan, pinalitan ng kasinungalingan. Dahil ang pinasasamba, yung nilalang, imbis na yung lumalang sa atin, walang ibang ating Panginoong Diyos. O kaya ipinaalala sa atin mga minamahal, lalo na doon sa nagtanong, hindi po dapat sambahin, no, mga minamahal. Kaya yung merong sakristan dati na Bible study namin, yung kanyang rebulto ay itinapon niya. No, nung nalaman niya ang katotohanan, itinapon niya at siya ay naglingkod sa Panginoon. Ngayon, masigla silang dumadalo sa ating mga pagsamba, purihin ng Panginoon. Kaya, Sister Jelly, maganda ang iyong tanong para magpukaw sa isipan ng mga taong naghahanap ng katotohanan na tangi ang Diyos lamang ang ating sambahin, yung Diyos ng langit. Hindi tao, hindi rebulto, hindi anghel o kung anumang mga anito, anita, o mga gawa ng kamay ng tao. Hindi po pwede yun, mga minamahal. Okay? So, tayo dadako doon sa next question. Hindi na natin ubusin yung mga talata tungkol sa mga rebulto. Sobrang dami po, mga minamahal. Sobrang dami. Alright, dadako tayo mula sa next question.
kay Jumar Daniel, sabi niya, pakiliwanag po, pakipaliwanag po ang soul of the child na bumalik. Ayan. Oh, kasi nung nakaraan pala, tinalakay natin mga minamahal yung kaluluwa. Ano ho? Sabi niya, pakipaliwanag ang soul of the child na bumalik sa unang hari, 17, 21 at 22. Sabi dito sa Ingles, tapos ilagay mo sa screen at idan. Ayan. Maya-maya, basahin natin sa Tagalog. Sabi dito, and the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came into him again, and he revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him unto his mother. And Elijah said, see, thy son liveth. Ayan. So, ang sabi niya, pakipaliwanag yung kaluluwa daw ng bata na bumalik sa kanya. So, dahil na nalito siya doon sa may mga nag-react kasi doon sa ating video nung nakaraang Monday na ang tao daw kasi sabi nila ay may kaluluwa. Pero nung hinanapan ko sila ng verse, saan mababasa sa Bible na ang tao ay may kaluluwa? Sabi ko, para malaman natin yung katotohanan, babalik tayo doon sa paglikha ng Panginoon. Ano ho? Dahil ang tao, kailan ba ang tao naging kaluluwa? No? Kung ating babasahin, ang tao naging kaluluwang may buhay, mga minamahal, nung ang katawan ay nilagyan ng hininga. Ano ho? Okay? Nung ang katawan nilagyan ng hininga, hindi po pwedeng kaluluwa ang lumalabas pag namatay, mga minamahal. Dito po sa binasa natin sa King James Version na English, ang tinutukoy po dito, bagaman soul ang nakalagay sa English, ang tinutukoy po dito yung buhay, mga minamahal, yung buhay. Sapagkat sa Tagalog, kung ating babasahin, nakalagay, maliwanag eh. Simulan natin sa verse 21 at idan. Sabi diyan, siya'y umunat sa bata ng tatlong ulit at nanangis sa Panginoon. O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo, pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay. Yes, kasi yung bata ito, anak ito ng isang balo, mga minamahal, na namatay. So pag namatay ang tao, alin ba ang nawala sa kanya? Kaluluwa ba? Hindi po. Ang tao pag namatay, ang nawala sa kanya, hininga. Yung kanyang buhay, mga minamahal. Dahil wala namang namatay na humihinga pa. Okay? So, dito'y maliwanag po ang panalangin ni Elijah, mga minamahal, ni Elias. Ang sabi rito ay, Panginoon, ang sabi niya, idinadalangin ko sa iyo na pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay. Yung kanyang buhay, mga minamahal. So, maliwanag po dito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Dahil ang batang ito ay namatay. Of course, pag namatay ang tao, ang humiwalay sa kanya, yung kanyang hininga. Ang tawag doon sa ibang version ay espiritu, mga minamahal. Ano? So, hindi po kaluluwa ang humiwalay, no, mga minamahal, kundi yung hininga, mga minamahal. Kaya nung manalakin si Elijah, si Elias, ang sabi niya, idinadalangin ko sa iyo, pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay. So, verse 22, ito ang ating mababasa. Dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias at ang buhay ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nagkamalay. Ayun. So yung bumalik po mga minamahal sa bata, hindi kaluluwa, kundi ang sabi doon, buhay mga minamahal. Ano ho? Buhay po ang bumalik. Para ang tao mabuhay, dapat bibigyan ng hininga o buhay mga minamahal, hininga ng buhay. Kaya nga, sabi ng ating Panginoong Jesus doon sa Juan 11:25, sabi niya, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, bagaman siya mamatay, ay mabubuhay. Diba? So maliwanag mga minamahal, ang ating Panginoon ay may-ari ng ating buhay. Mga minamahal, maliwanag po binabanggit dito. So, sa talata pa lang natin binasa, maliwanag mga minamahal, buhay po ang bumalik dahil buhay ang nawala sa bata kaya namatay. Mga minamahal. Ano ho? Sa salin po na magandang balita, Biblia, ay ganito rin po ang ating mababasa. Doon po sa unang hari at idan. Ilagay pa rin natin doon sa unang hari, 17:21-22. Ayan, para suporta ito sa isang version na binasa natin. Tatlong beses yang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Ayun, maliwanag mga minamahal kasi namatay nga po yung bata. Kaya ang dalangin ni Elias, mga minamahal, ay
ang panalangin niya ay muling buhayin ang bata. Kaya verse 22, ang sabi ay ganito, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Ayun. So baliwanag po, wala pong issue dyan mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Dahil nga, nung ang tao, mga minamahal, ay tinatawag natin na binigyan ng buhay, naging kaluluwang may buhay. Doon po sa Genesis 2:7, balik nga natin yung pinagmula ng tao, paano ang tao naging buhay na kaluluwa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. So saan galing ang tao? Sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So ito yung pinaka-foundation mga minamahal. Huwag ka nang maghanap ng verse para kontrahin yung foundation ng pagkalalang ng Diyos sa tao. Kasi mako-confuse ka lamang mga minamahal. Maliwanag naman po ang foundation ng pagkalalang ng Diyos sa tao. Mula sa alabok, pinorma niya ang tao mga minamahal and then hiningahan niya, binigyan ng hininga ng buhay ang tao. Kaya ang sabi doon, ang tao ay naging buhay na kaluluwa, mga minamahal. So maliwanag po, ano? Ang tao naging buhay na kaluluwa, kailan lang? Nung siya ay binigyan ng buhay. Wala pong binanggit doon na ang tao ay naging kaluluwa noong katawan pa lamang, wala pang hininga. Hindi ho. Kaya ang tawag kaluluwang naging buhay na kaluluwa sapagkat ang tao na galing sa alabok, yung kanyang katawan, nilagyan ng hininga. So nung nilagyan ng Diyos ng hininga, ang tawag sa kanya, buhay na kaluluwa. At kung ang tao ay mamatay o yung kaluluwa, mga minamahal, yung tao o yung kaluluwa, tayo yun, ang sabi sa 18:4 ng Ezekiel, maliwanag po ito, mga minamahal, ang sabi dyan ay ganito, Ezekiel 18:4, lahat ng buhay ay akin at ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So napansin ninyo, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Hindi po pwedeng ang kaluluwa ang umaalis sa tao kasi nga ang kaluluwa ang namamatay, mga minamahal eh. Tayo yun. Paano namamatay ang tao? Ang sabi sa aklat ng mga awit, 146 verse 4, ito ang ating mababasa. Sabi dyan, ang kanyang espiritu, ito yung hininga na tinatawag, ay humiwalay. Ayun. Siya'y bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. So dito po mga gili ko mga taga-subaybay, napakaliwanag po nito. Ano ho? Na ang sabi roon, yung kanyang espiritu ay humiwalay. So ang tao na siyang buhay na kaluluwa, pagka po mga minamahal ay umalis na, ano ho, mga minamahal, umalis yung hininga o yung espiritu, ay mamamatay na ang tao. Ano mangyari sa katawan? At ano mangyari sa hininga na humiwalay? Sa Ecclesiastes 12:7, ganito ang ating mababasa. Ano po? At ito mababasa natin. At ang alabok ay bumalik sa lupa. Ayun. Kasi ang katawan natin galik sa lupa, kaya babalik din doon. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. So maliwanag po, mga minamahal. Ano ho? Dahil ang tao nung nilikha, galing sa alabok, nilagyan ng hininga. Kaya ang tao pag namatay, ihiwala yung hininga. Babalik sa Diyos. At yung katawan, babalik sa lupa, mga minamahal. So ito po ay napakaliwanag, mga gili ko, mga taga-subaybay. Huwag lamang nating tinatawag natin na ano, lituhin ang inyong mga sarili. Sundan nyo lamang po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang foundation ng pagkalalang sa tao, mga minamahal. Ano ho? At ito, may follow-up dito si magkaibang tao, pero halos same sila ng follow-up. Yung nagtanong, si Jomar Daniel, at ang follow-up, si Terry Barry naman. Sabi niya, ang tao ay walang kaluluwa, at tao yung ang kaluluwa. Ano daw? Namatay ang tao, patay ang kaluluwa, ganun po ba? Ah, tanong nga. Ang tao babalik sa lupa. Ang kaluluwang tao, saan pupunta? Hindi niya po talaga naintindihan. Ano po? So, liwanagin natin. Ang kaluluwa nga ay binubuo ng katawan at ng hininga, mga minamahal. Ano ho? Kaya pagka namatay ang kaluluwa na nagkasala, 18:4 ng Ezekiel, yes, ay hihiwalay ang hininga. Wala namang namatay, nabuhay pa. Ano dyan ba yung hininga? Ang hihiwalay sa tao, hindi kaluluwa, kundi hininga, mga minamahal. Babalik saan? Sa Diyos, mga gili ko, mga taga-subaybay. At ang katawan, babalik sa lupa. Ngayon,
Kapag ang tao ay namatay, sapagkat binanggit doon ang kaluluwang nagkasala, mamamatay. Dahil babalik sa Diyos ang hininga eh, at ang katawan babalik sa lupa. Ano mangyayari? Ano natawag doon sa katawan na wala ng buhay? Kaluluwa pa ba ang tawag? Maglagay tayo ng isang talata sa Biblia. Isang talata lang para next question tayo. Mula sa aklat ni Mateo, Kapitulo 14, versikulo 12. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang bangkay at inilibing ito. Pagkatapos, sila'y umalis at ibinalita kay Jesus. So dito po mga minamahal, noong si Juan Bautista ay pinatay, pinugutan ng ulo, ay kinuha po ng kanyang mga alagad. Yung alin? Yung bangkay. Ang tawag po doon sa katawan na wala ng hininga, bangkay mga minamahal. Hindi ho kaluluwa, kundi bangkay. Bakit? Wala na po hininga, mga minamahal. So napakaliwanag po, mga gilig ko, mga taga-subaybay, na ang tinatawag nating taong namatay o yung kaluluwang namatay, umalis yung hininga. Saan pupunta? Babalik sa Diyos. Ang katawan na wala ng hininga, ang tawag ng Biblia, bangkay, mga minamahal. Ano ho? Maliwanag po yan sa Mateo 14:12. Kinuha ng mga alagad ni Juan, ang alin? Yung kanyang bangkay at inilibing siya, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Yan po ang ating kasagutan. Sana naunawaan doon po sa mga tao na nagtatanong. At I pray na mabuksan ang kanila pong isipan upang maunawaan nila ang mga salita ng Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. Alright? Mula naman kay Terso Obsinaris Araneta. Sabi ay ganito, kailan mo ituro na pwede nang kainin ang baboy? Aba, talagang mahilig sa baboy ito si Brother Terso. Kasi nilinis na ito ng Diyos lahat ng karumal-dumal sa Old Testament. Kapag ipangaral mo na pwede nang kainin ang baboy, kasi malinis na ito, aanib na ako sa SDA. Promise yan. Once na payagan na ninyong ipakain ang baboy at mangilin na kayo ng Sunday. Ba, matindi ah. Matindi yung kanyang, ano ba tawag dito? Challenge ba tawag niyan? Una, kaibigang Terso Araneta, maganda ang iyong challenge. Ang tanong mo kung kailan ko ituturo. Aba, meron pa siyang kasunod na sinabi pala. Amin, Brad, believe ako sa'yo. Magaling mo mangaral. Pero ang inaantay ko, kailan mo ituro na pwede nang kainin ang baboy? Dahil hinugasan na ito ng Diyos. At kailan mo ipangaral na ang Sabat sa New Testament at Acts 27 na yan po ang inaantay ko. Ayun. Salamat, kaibigan. Ano po? Kaibigan Terso. Kahit hindi ka naaanib sa church, no, sa Adventist Church, sundin mo lang yung sinasabi ng Biblia. Hindi po pwede na ipangaral namin yung hindi aral ng Biblia. Dahil, tulad nung aking ginawang kanta, mga aral ng Biblia, gabay sa'yo tuwi na. Kaibigan ko, kung susundin mo ang Biblia, dahil sa binanggit mo rito eh, nanilinis na ng Diyos ang baboy at hinugasan. Ba, hinugasan ha? Ang tanong ko sa'yo, paano hinugasan ng Diyos ang baboy? Anong ginamit niya na panghugas? Ang hindi po masagot ng mga kaibigan natin kumakain ng karumal-dumal, ay ganito. Sabi nila, nilinis na sa Marcos, nilinis sa Mateo, nilinis sa Gawa, nilinis sa Roma, sa unang Korinto, sa unang Timoteo. Aba, anim na beses. Kung ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bakit ko lilinisin ang anim na beses? Pwede namang isang beses lang. Di ba? Kaya yung tanong ko sa iyo, kaibigan, no, paano nilinis ng Diyos ang baboy? Ano ho? Dahil sa Biblia, walang mababasa na yung mga maruruming hayop o yung mga karumal-dumal sa lumang tipan ay malinis na sa bagong tipan. Wala hong ganun. At walang pangaral ang mga apostol na yung mga maruruming hayop ay pwede nang kainin at malinis na. Maging ang ating Panginoong Yesus. At ang ebidensya niyan, walang apostol o maging ang ating Panginoong Yesus, walang record na sila'y kumain ng baboy. Ang malungkot dito, kaibigang Terso Araneta, pagdating ng ating Panginoon, ay susunugin niya yung kumakain ng baboy. Ay bakit ko ituturo na ipakakain na ang baboy? Eh, gayong susunugin ng Panginoon yung kumakain ng baboy pagdating niya.
ay di ituturo ko sa mga tao na kainin nila para sila masunog sa Panginoon o masunog ng Panginoon sa kanyang pagdating. Ay yung pangangaral po namin dito, mga minamahal, at doon sa nagtanong, ay para maligtas ang tao, para makaalam ang tao sa katotohanan. Aba, mahirap yan. Yung iyong pagtuturo na ang karumaldumal ay ipinakakain, ha? At yung sinasabi mong ang Sabat ay Sunday, walang ganun sa Biblia. Wala tayong mababasa na ang Sunday, ang Sabat sa Bagong Tipan. Wala kong ganun, mga minamahal. Ha? Wala pong ganun. Maghanap kayo ng talata sa Biblia na Sunday na ang Sabat at yun ang ipangingilin ayon sa utos ng ating Panginoon. Walang ganun, mga minamahal. Pag may ganyang mga aral, mga gili ko, mga tagasubaybay, hindi yan aral ng Biblia. Hindi yan aral ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, Kapitulo 1, ang mga versikulo 6 at 8, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Talatang 7. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Talatang 8. Verse 8. Subalit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Ayun. Mga gili ko, mga taga-subaybay, at doon sa nagtanong, ano, hindi ho yan ebanghelyo ng Panginoon. Yung Sunday ang Sabat. Kaya walang turo sa Biblia na Sunday ang Pangilin. Wala ho, mga minamahal. Yan ay tradisyon po yan. Inamin po yan ng unang at malaking iglesia sa ating panahon ngayon. No? Sa unang panahon, no, ay hindi lang natin mailalabas dito dahil salita ng buhay, puro tayo na Biblia ang sagot natin. Pero sa kanilang mga aklat, maliwanag po na ang Sabat ang siyang araw ng pagsamba at pangilin. Hindi po Linggo, mga minamahal. Kaya yung gumagawa noon, magising po kayo, basahin ninyo ang inyong Biblia, mga minamahal. Si Kristo na ating halimbawa, Sabat po siya kung pupunta na simbahan. Abay, bakit kayo Linggo? Maliwanag, mga minamahal. Hindi po pwedeng magkaiba ang aral ng Panginoon at aral ng taong sumusunod daw. Kaya nga pagka nag-profess ka o nakiklaim ka na Christian, dapat tagasunod ka ni Kristo dahil yung salitang Christian galing sa root word yan na Christ, tagasunod ni Kristo, followers of Christ, mga minamahal. So, maliwanag po yan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Meron pa nga sa akin naghamon ng debate ay sabi ko, salamat na lamang at ako'y pinagbawala na. Dahil matindi yung kanyang atake, hindi ko lang babasahin dito kasi masagwa at masakit, no, dahil tumitira na siya ng personal, no, mga minamahal, no, at nalalait na sa inyong lingkod kaya hindi ko na babasahin dito, no, yung isang taong ganun din ang comment. Kaya kaibigan ko, kahit hindi ka naaanib sa SDA, okay lang, basta sundin mo lang yung sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Diyos. Tulad ni Apostol Pedro, sabi ni Apostol Pedro sa 5:29 ng gawa, susundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Sundin mo ang Diyos, kaibigan. Ano ho? Dahil ang Diyos ang nakakaalam para sa atin. Kaya huwag mong sabihin at ipangaral na pwede nang kainin ang baboy. Delikado yan. Ano ho? Delikado yan. Walang aral sa Bagong Tipan na ganyan, mga minamahal. Pagka kayo nagbabasa ng tinatawag natin na Bagong Tipan, ay wag lang kayo nagpuputol ng isang talata. I-consider ninyo yung context. Panoorin po ninyo yung ating programa sa South Central Luzon Conference page, yung Sure Ka Ba Diyan. Ay tinatalakay po natin yung iba't ibang mga issue diyan sa doktrina, mga minamahal. Ano ho? At inyong abangan yun. Okay? Tuwing Webes po yan, mga minamahal, para makita ninyo yung kagandahan ng aral ng Panginoon. Masarap ang sumunod kaysa lumabag sa Diyos, mga minamahal. Kaya doon sa kaibigan natin, si Terzo Araneta, bago tayo magtapos dahil ang oras natin tatapos na, ay kahit hindi ka na aanib sa church namin, sundin mo lang ang Panginoon. Masaya na ako. Ano, at huwag mo nang ipangaral yung hindi aral ng Biblia. Delikado yan. Sabi ni Apostol Pablo, kahit kami o anghel sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa ipinangaral na sa inyo, sumpain siya. So, delikado yung kaibigan ko. Alright? So, I hope na nagkaroon kayo, mga minamahal, ng mga tinatawag nating kaalaman sa ating pag-aaral ngayong umaga.
Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga pagbati at mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Ayan, thank you Ate Dan. Tayo po ay dudulog sa ating Panginoon sa magitan ng ating panalangin. Let us pray, mga minamahal. Dakilang papagpala naming Diyos ang tahanan na sa mga langit. Patuloy ka namin, Panginoon, na pinupuri, tinataas ang iyong dakilang pangalan. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo. Walang hanggang biyaya at pag-ibig na patuloy niyo pong ipinadama. Salamat, O Diyos, sa inyong pagkalinga sa bawat isa. Thank you, dear Lord, sa pagkakataon na makapagbahagi ng inyong mga salita, makasagot ng mga katanungan na ipinadala sa amin upang maging liwanag sa kanila ang inyong mga salita, Panginoon. Maging gabay sa aming mga taga-subaybay sa radio at sa aming mga viewers sa Facebook at sa YouTube. Patuloy sila, Panginoon, na pagpalain at buksan ang kanilang mga puso at isipan. Tanggapin ang inyong mga salita at isuko ang kanilang buhay sa aming Panginoong Yesus. Tanggapin si Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Aming dalangin, Panginoon, sa espesyal na kaparaanan. Unang-una po sa mga kaibigan namin na may mga karamdaman din po, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, sa inyo'y walang imposible. Patuloy namin inilalapit ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Aming hiling, O Diyos, ang inyong biyaya sumagana sa amin at ang inyong mga kamay na makapangyarihan at mapagpagaling ang siyang patuloy na humaplos sa aming mga karamdaman upang patuloy na kagalingan ng aming maranasan ayon sa inyong biyaya. Basbasan po ninyo ang bawat isa sa amin kasama ng mga pamilya, ng aming mga kaibigan. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang lahat ng aming mga listeners at mga viewers sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang kalagayan, Panginoon, ikaw nakababatid. Aming itinatalaga, O Diyos, ang aming mga sarili sa inyo sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay mayroong kasiguruhan ang aming mga buhay. Panginoon, salamat sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ang lahat na ito'y aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal namin na mga taga-subaybay, hindi muna tayo magkaroon ng pagbati sa isa, no, para may reserve ko yung aking boses dahil masakit po ang aking lalamunan. No, sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kami pinagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay at kasama natin ang ating mga technician sa AWR, kapatid na Leo Bolaños at kapatid na Andy Joaquin, ang ating station manager, Pastor Nereo Caranza, dito naman po sa ating studio sa SLC Studio. Kasama ko kami bahay si Ate Dan na siya nagpapatakbo ng ating live. Ito naman po yung abang lingkod kay Kristo, Pastor Diomel Arsenal, na nagsasabing ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang sa lagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasaguruhan. Maraming salamat at magandang umaga.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas maging malusog ang ating mga pangangatawan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang pagiging abala po ay hindi palaging tanda ng pagiging mabunga. Minsan marami tayong ginagawa, ngunit kaunti ang tunay na natatapos para sa Diyos, sa pamilya, at para sa ating mga kaluluwa. Kaya mahalagang huminto po tayo sandali, manalangin at itanong sa ating mga sarili. Ang ginagawa ko ba ngayon ay meaningful o napapagod lang ako sa pagmamadali? Ang taong marunong maglaan ng panahon sa Diyos ay hindi nawawala ng direksyon kahit maraming responsibilidad. Tandaan po natin, mas mahalaga ang buhay na may layunin kaysa sa buhay na laging nagmamadali. Ayan mga kaibigan, kung tayo po ay sa araw-araw nasanay na tayo maging busy, ano po? Tandaan pa rin po natin na maglaan ng quiet time kasama ang ating Panginoon, ano po, yung talagang ma-refresh ang ating mga puso't isipan. Sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch naman po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa building caloric bombs. Makakasama pa rin po natin dito si Ma'am Michelle Sala. So ano nga po ba yung mga dapat nating gawin, ano po, para hindi piliin natin yung mga matataas na calorie na pagkain, ano po? So ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Michelle.
1: Magandang araw po sa ating lahat at maligayang pagbabalik muli po dito sa ating programa Tinig ng Pag-asa, handog po sa atin ng Adventist World Radio. Ayan po, napakaganda po ng ating tatalakayin ngayon dahil patungkol po ito sa ating mga kinakain. Ayan po, building caloric bomb. So, totoo po ba na tayo mismo sa ating mga tahanan, sa ating mga sarili, tayo rin po pala ang pinakadahilan bakit nga po ba tayo ay sumusobra sa calories ng ating mga kinakain. Ito po yung conversion ng energy sa mga kinakain po natin. Calorie po yung ginagamit po natin na terminolohiya. Ayan po. So, totoo po ba na nabibuild lamang po ito o namumuulang sa ating pangatawan? Hindi po natin ito na burn. So, yan po yung ating alamin. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, marami sa atin ang kumakain talaga ng mga malulusog at masustansyang pagkain. Ngunit po, ang nangyayari po kasi ngayon, nababawasan na o talagang nadadagdagan, nababawasan ng pagkaroon ng mga sustansya nito at nadadagdagan ng more on calories na lamang. Ito po yung mga tinatawag na calorie dense instead po na nutrient dense. Ayan po. So, marami po sa atin na kumakain ng mga caloric bombs. Diba, ganun din po yung ginagawa ng bomba. Akala mo, napakaliit. Pero pag ito ay once na sumabog, ayan po, yun na po yung nakakasama para po sa ating kalusugan. Like halimbawa po, yung apple. Yan, mansanas. Sino po mahilig dito sa mansanas? Pag kinain po natin ito, talagang mas maganda syempre. Kakainin po natin ito ng buo, ng fresh. Pero sa panahon po natin ngayon, ano po nangyayari? Ito ay nagiging applesauce at minsan pa ay nagiging alamode o yung parang sa ice cream po natin sinasamahan. Na kung saan, pag kinain po natin isang peraso ng apple, pumapatak lang po yan ng 40 to 70 calories. Pero pag sinamahan na po natin o prenases na po natin, medyo mas pinakomplikado po natin yung ating buhay, yung pagpe-prepara po ng ating pagkain. Anong po nangyayari? Umaabot po ng 500 to 700 po yung ating calorie intake. Yun po yung medyo nakaka-alarma. Ano po? So, Sabi po nila, pwede naman ako kumain ng Mars, maraming apple na lamang. Ayan po, totoo po yan. Yun po yung pinakapunto po natin. Pwede po tayong kumain ng at least 6 apples para po ma-reach po yung caloric level po natin. Pero alam nyo po yung kagandahan dito, hindi mo to talagang sa isang kainan po, hindi nyo makakaubos ng 6 na apple eh. Kasi ganoon na lamang yung pakiramdam na dalawa pa nga lang po, ibusog na po kayo. Dahil po dun sa tinatawag nating fiber at iba pang sustansya na kaakibat mayroon po sa ating mansanas. Na gusto po natin talagang makuha at hindi po tanggalin sa ating mga kinakain. Kaya naman po, halimbawa, sino po mahilig dito kumain ng saging? Ayan po, pag tayo nagme-merienda o simpleng pagkain po natin ng saging, yung fresh po, no? Pag pitas po natin, masarap po yan, 40 calories lang. Pero pag kinain natin siya as banana cue, o kaya naman po is yung sa ice cream po natin, yung ating pong banana, ano po, no? Yung ice cream po natin, ay ano po nangyari, dumodoble, tumitriple, at more than pa po yung calorie intake po natin, yung mga caloric bumps po na yan. At iba pa, nagbigay pa po tayo ng halimbawa, ayan, patatas, sino po sa atin mahilig sa patatas? Alam niyo po, itong mga to ay napakalyaman sa vitamina, sa mineral, sa fiber, at napakababa sa calories. Pero the way po natin ito kainin sa panahon po natin ngayon, sa generation po natin, ay nagiging caloric bump po siya. Alam niyo po, yung ating pong patatas, halimbawa po, ano, ay napaka, ano po siya, masasabing wonderfully nutritious po talaga siya. And ito po, gaano po ito kabuti sa atin? Well, ano po, nung mga nakaraang panahon, no, nung unang panahon, many years ago, isa pong scientist ang sumubok na kung saan inexperimentuhan niya po yung kanyang sarili. Siya po ay kumain, wala po siyang kinain kundi patatas lamang sa buong isang taon po yun, ha. And surprisingly, yun po nakagulat, siya po ay nanatiling malusog at mas marami pa pong energy yung kanyang katawan. Di ba po, ganun na lamang yung binibigay sa atin ang ating mga pagkain, lalo na po kung ito ay whole foods, plant-based na mga pagkain. Less calories po talaga at mas magamit na ang ating katawan. So, by the way, by look at the way we eat potatoes today, no, kung titignan natin ngayon, nagiging fried na, French fries. Ayan po, na napakataas, dinadagdagan natin, nilulubog natin sa mantika, na additional calories na naman po. Ayan po. A 7-ounce potato by itself contains 120 calories. Napakababa po nun, mga kaibigan. But sino nga po ba ang kumakain ng patatas na napaka-plain lang, di ba? Kung halimbawa, boiled lang. Pero alam niyo po, ang ginagawa po natin, talagang piniprito, sinasamahan ng mga flavorings, ayan po, dinadagdagan natin ng mga butter. Pero alam niyo po, yung simpleng pag-prepare po natin ng ating patatas, pwede lalo na ngayon, nauuso na po, trending na po talaga sa panahon natin ngayon, yung paggamit natin ng air fryer, no? Sa pagkapamaraanan din natin kung paano natin ihanda yung ating mga pagkain, ay makatulong po ito sa pagbawas ng calories. Ayan po, so, paano nga po ba natin i-reverse ito pong trend na ito? Unang-una po, ang pinaka-solution po natin ay napaka-simple lamang po. Yung mga food preference natin, o dahil nahilig tayo sa mga French fries, yan naman po ay food preference lang. Hindi po siya inborn. Kagustuhan lang natin dahil nasanay po tayong kumain ng mga ganito, ayun na lang po yung hinahanap-hanap na ating mga dila, ng ating mga cravings. Ayan po. Ito po ay not inborn, pero po ito ay natututunan at nakukultivate po natin. So, sila po ay mga pwede pang mga magbago yung ating panlasa. And alam niyo po, maganda dyan, substitution. Yung may mga pamalit po tayo, yun po yung magandang habit na ipalit po natin. And sa pamamagitan po ng pagpapaulit-ulit and paulit-ulit po natin ginagawa, persistence, kasamahan niyo po ng determinasyon, yun po yung pinaka-trick natin para mabago po natin yung ating mga food preference. Hindi po siya, tandaan po natin, hindi po siya inborn. They are learned and cultivated. Na natututunan din po yan, natuturuan din po yung ating panlasa. Ayan po, pwede po tayo magsimula ng mga natural foods. gusto nyo po talaga mabago inyong food preference para ma-reverse po yung ating caloric bombs, is kumain po tayo mga natural food by simply preparing it. Simpleng kapamaraanan kung paano natin inihahanda. Hindi na po natin papakomplikaduhin. Ito po mga whole grain products na to, halimbawa kung kayo ay kumakain ng mga whole wheat bread, ayan po, whole grain cereals, rice, yung mga pasta natin, o kaya yung mga fresh, no, mga talagang fresh na mga gulay, lahat ng klase, mga tubers po yan, mga root crops, potatoes, yams, legumes, yung mga beans, peas, yung mga lentils, sila po yung mga excellent choice po natin na pwedeng pamalit natin kaysa naman po yung mga pagkain natin ng mga process, mga instant na napakatataas po ng ating mga calories at may kaakibat pa yun ng mga sobra sa alat, sobra sa taba, sobra sa kolesterol na ayaw po nating makuha sa ating mga kinakain. So, indulge po natin yung ating sarili sa mga prutas. Kung kailangan po natin kumain ng whole fruit without adding, no, sugar. Yan po, iba. May mga syrup, iba-iba, mga milkshakes, milk juices. Kung kaya po natin kainin as is, no, whole food, food as grown po natin kainin. And alam niyo po, yung pagtatanggal po natin ng balat, yan, peeling and eating an orange, for an example, instead of yung pag-inom po natin, pag-juicing po natin, kung kaya naman po natin balatan na lang at kainin na po natin yung ating orange, hindi po natin kailangan i-juice na, no? Ayan po. So, mas mainam po dahil makuha natin yung fiber na kailangan po natin. At the same time, ayan po, yung it fills you up with fewer calories. Wala na pong dagdag ng mga sugar-sugar na yan dahil napakataas pa po yan sa ating calories. So, when food is eaten as grown, it is full of fiber, low in calories, and by leaving those caloric bombs alone, at least most of the time, you can actually eat a larger quantity of food, feel full and satisfied, and still lose weight. Yun naman po yung gusto nating gawin, no? Eat more, marami kayong kakainin hanggang masatisfy kayo, but you weigh less. Mababa yung timbang nyo or normal pa din yung naabot po natin. Yun po yung gusto nating mangyari. Hindi natin kailangan sobrahan yung makinakain at the same time, sobra pa yung equivalent niya ng mga calories. Yan po yung ating tandaan. So, food preference, hindi po yung inborn, natututunan po yun at nababago pa. So, kung dati, 3 pounds of apples po yan, no? Ito po yung pagkakaiba nung it's time to make a difference, healthy difference. So, pwede nyo itong kainin instead of kainin po natin kung ano yung nakasanayan natin. Kung kakain po kayo ng 4 ounces na chocolate, pwede pong kumain na lang kayo ng 3 pounds ng ating apple. The calories are the same, but the volume is not. Di ba po? Same calories, pero pag natural talaga, mas madami kayong makakain. Sino po mahilig dito kumain ng mga steak, ng mga karne? 5 ounce po nito, ay kumain na lang kayo ng 5 baked potatoes. Ayan po, kung 10.7 ounces milkshake, yan, yung mga milk tea po natin, instead po nakainin natin, kumain na lang kayo ng 5 na 5 peraso ng ating mais. Ayan po, masarap po yan. Talaga nakakabusog. Sino po mahilig dito sa mga brownies? Instead po na kumain kayo ng brownies, pwede na lang kayong kumain ng medium carrots. 25 medium carrots yan. Pwede po yung gawin mga salads. Kasi pansin po natin yung mga salads ngayon, kahit na alam po natin healthy itong mga pagkain ito, pero dahil sa pagdagdag natin ng sobrang dami ng mga oil o yung iba pa pong mga pampalasa, is nadadagdagan din po yung calories. Mas maganda na simpleng kapamaraanan at simpleng pagkain, pagprepara po nito, ay mas mababa po yung calorie intake po natin. So, yung iba po, yung food refinement, concentrate calories and change the caloric density. Mas bumibigat po yung bilang o dami ng calories. Yung isang apple po, 80 calories yan, nagiging ice cream po siya, o yung alamog, nagiging 480 calories na, or 120 calories. Ayan.

0: palagi ng mga caloric bombs ay talagang magigain lamang po tayo ng ating timbang. Ganyan po yung mga nangyayari. At the same time, nakukuha din po natin yung mga hindi naman natin kailangan na mga, hindi ko masasabing sustansya, pero alam nyo po yung mga resulta o epekto nito sa ating katawan. Kalimbawa na lamang po yung cholesterol, yung taba, na alam po natin makakapag pa-trigger pa po ng ating blood pressure, ng ating blood sugar, na pwede mag-lead pa po o sumunod po, no, ma-develop pa po sa mga lifestyle diseases katulad ng sakit sa puso, ayan po, diabetes, yung iba nagkaka-experience ng stroke, heart attack. So yung mga yun ay pwede natin maiwasan dahil po ating mga ganitong sakit, yan po ay nagsisimula sa sobra sa timbang or overweight or obesity. So maganda po, maiwasan po natin ito, mga caloric bombs. At the same time, samahan din po natin ng tamang pag-ehersisyo. Ayan po, so hindi sapat yung tamang pagkain natin. Samahan din po natin ng pag-e-exercise po natin. Ganun din yung kasama nito, yung magandang pagtulog at sapat na tulog. Ganun din po, kung tayo ay nagugutom, instead po o nauuhaw, instead po na mag-compromise tayo sa mga inumin na alam natin makukulay, iba bumubula pa, doon na lamang po tayo sa tubig. Wala po yung calorie, hindi po yung caloric bomb. Talagang masasabi press niya po yung pagsabog ng mga calories sa ating katawan. So ito mga to, very healthy na, at alam po natin makakatulong pa po sa ating kalusugan. So yun po yung mga simple po natin mga tips. At the same time, yung pag-exercise, samahan po natin ang pagpapaaraw para po mas makaburn ng calories at makakapagpa-boost pa po ng ating immune system. At syempre, ng ating mga mood, para hindi po tayo mag-compromise. Minsan kasi pag sobra tayong depressed or stress tayo, ay mas pinipili natin yung ating mga cravings. Yan, yung mga pizza po natin, mga burger. So, mas maganda po maiwasan itong mangyari. Sa tulong din po ng pag-exercise, yung pag-exercise po natin at pagkain ng tama, yan po ay parang mag-asawa. Hindi po nyo yan dapat paghiwalayin. Dapat po ay balansi po yan para mapanatili po nating malusog yung ating pangangatawan. Ganun din yung ating timbang at makaiwas po tayo sa ating mga sakit. So kayo po mga kaibigan na nakakapakinig ng ating programa ngayon, ano po yung mga caloric bomb na inyo pong nakakain o nasusubukan na, at medyo hirap pa po tayong maiwasan. Ngayon po ang panahon, dahil po napakinggan ninyo ito pong mensahe na ito, mapaisip na po na sana tayo na kung dapat pa po ba natin itong ituloy i-practice, ituloy kainin, kung alam naman po natin makakasama pa po sa ating kalusugan. Bantayan po natin kung ano po yung kinakain natin, ipinapasok natin sa ating mga katawan, dahil ito po ay templo na ating Panginoon, na ating banal na espiritu. Kaya naman po, nas palakasin, palusugin pa po natin. Ayan po, sana po marami po tayong natutunan ngayong araw. Ipagpapatuloy po muli natin ito pong ating talakayan. Salamat po and God bless.
1: Maraming salamat, Ma'am Michelle. Sana po marami tayong natutunan, ano, at na-inspire tayo na maging mas healthy ngayon, maging intentional tayo, maging disciplined tayo kung gusto talaga natin na bumaba ang ating mga timbang. So dito tinuruan tayo ng mga alternatives na pwede nating kainin, yung pwede nating inumin para naman hindi tayo kumain ng mga high calorie diet, ayan, ng mga pagkain. So kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, ay makakarinig po muna tayo ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po na refresh ang ating mga pag-iisip at talaga namang na-inspire po tayo na gumawa. Magsilbi at mag-serve sa ating Panginoon at sa ating kapwa this morning. So tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay may pamagat na 1,000 years vacation. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa ating serye na may kinalaman sa 1,000 bakasyon. Kaibigan, ikaw ba'y nakaranas ng 1 buwang bakasyon? O kaya naman ikay nagtatrabaho sa opisina, binigyan ka ng hindi lang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, at with pay. Lahat ng kailangan mo ay ibibigay sa iyo sa loob ng panahon na ikay nakabakasyon. Subalit, kaibigan, ang ating bigyan ng pansin ngayon ang ibinibigay ng Diyos na bakasyon hindi lang 1 taon, hindi lang 2 taon, kundi 1,000 taon. What a great experience na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Papaano ito magsimula? Kailan ito magsisimula? Pinangako ng ating Panginoon na siya ay muling babalik. At sa kanyang pagbabalik, kaibigan, ito yung mangyayari. Ayon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica 4, ating simulan sa 16, ang wika ng Biblia ay ganito, "Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna." Magkakaroon ngayon ng resurrection yung mga namatay kay Kristo, yung mga tao na nampalataya sa Diyos, sa tunay na Diyos, sila muna ang babangon. Ang sabi ng Biblia, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sa makatuwid sa tinig ng ating Diyos, kaibigan, walang kapangyarihan ang kamatayan. Kahit na ikaw ay nandoon sa dagat o kaya ikaw ay nasa libingan, ikaw ay lalabas na buhay sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Ano pa sabi? Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaibigan, ito yung napakasarap na ating maranasan, kapiling natin ang ating Panginoon. Kaya samantalang ang ating Panginoon ay nakikipag-usap sa kanyang mga lagad, nagpapaalam siya, sabi niya, huwag kayong malungkot, sandali lang. At ang iyong master o ang iyong Panginoon ay makakapiling ninyo hindi lang 1 taon, kundi pa naman habang buhay, makakapiling ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa kanyang pagdating, kaibigan, yung mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 26, ang wika, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli, sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo. Itong kamatayan na ating nararanasan, ito ay ang natural sapagkat ang bayad ng kasalanan, kamatayan, binayaran ni Kristo ang ating ngayong kasalanan, ito ay natural. Pero yung binabanggit dito, ang wika, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Yun ang katapusan na. Kaya sa paningin ng Panginoon, na kapag ka ang tao namatay ngayon, ang sabi ng Panginoon, natutulog. Kaya nung si Lazaro ay namatay, ang sabi ng Panginoon, natutulog si Lazaro. At ang sabi pa, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaibigan, 1,000 taon na bakasyon. At ang wika, maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga, what a great privilege, kaibigan. Magkakaroon ngayon ng sinasabing reunion. Ang aking ama at ang aking ina ay kinuha ng kamatayan. Subalit, bubuhayin sila ng Panginoon sa isang buhay na wala hanggan. Kaya nga ang langit ay isang lugar na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari. Love will fill our hearts and our love needs will be met. Yung ating pangangailangan sapagkat ang sabi nga ni King David sa kanyang sulat, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Wala na tayong kailangan. Lahat ng ating pangangailangan ay pupunan ng ating Panginoon. Ang tanong ng iba, "Can I trust God?" Pwede bang magtiwala ako sa Diyos, kaibigan? Walang pakundangan. Ang sinasabi ng iba, ay hindi totoo yan. Pero kaibigan, sa mga taong nananampalataya, maaring sabihin natin na tayo ay maaring magtiwala sa Diyos sapagkat kapag ka ang Diyos ay nangako, kanyang tinutupad ang kanyang pangako. One thing is certain, isang bagay ang nakakasigurado, ang eternity ay nasa Diyos. At ang lahat ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Dalawang grupo ang makikita natin na kapag dumating ang Panginoon. Una, ang mga taong maliligtas. Subalit, yung mga taong hindi ligtas, yung mga taong hindi nanampalataya, anong mangyayari sa kanila? Anong sabi sa aklat ng Apokalipsis 6:15-17? Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayaman, ang malalakas, ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila na sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero." Sa makatwid, ang mga taong ito ay hindi nanampalataya sa Diyos, kaibigan. Samantala naman yung mga taong nanampalataya sa Diyos, yung mga buhay ay hindi na mamamatay. At yung mga patay kay Kristo ay bubuhay ng ating Panginoon at sila'y dadalhin sa langit na bayan. Kaya dalawang klaseng tao. Sa isa, si maliligtas, sasabihin lang, "Naritong aming Diyos na aming inintay at kami kanyang ililigtas." Subalit yung mga taong hindi nanampalataya, hindi naniwala sa ating Panginoon, sa kordero ng Diyos, ang wika, "Mga bato, mahulog kayo sa amin sapagkat ayaw nilang makita ang mukha ng ating Panginoon." Sa kanila ay hindi good news, kundi ito ay isang bad news sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa 17, "Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino ang makakatagal." Kaya nga darating na muli ang ating Panginoon. Ipagkakaloob ang gantimpala sa mga taong nanampalataya sa ating Panginoon. Ano bang ibig sabihin na tanggapin mo si Kristo na bilang hari sa iyong buhay? Kaibigan, nangangulugan, siya ang iyong iniluklok sa iyong puso na bilang hari at bilang iyong tagapagligtas. Kaya nga ang imbitasyon ng ating Panginoon, tanggapin siya bilang tagapagligtas at bilang hari ng ating mga buhay. Kaya ang sabi sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 33, ang wika, "Datapwat hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin." Kaya ito pa yung pangako ng ating Panginoon na ating sariwain sa ating mga isipan. Sa ating nakalipas na pag-aaral ito ay nabanggit, muli nating babanggitin sapagkat napakagandang pangako itong pinagkakaloob ng Panginoon. San Juan 14:1-3, "Huwag mabagabag ang iyong puso, Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na kayo'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Gusto ng Panginoon kasama tayo sapagkat tayo ay nanampalataya sa Kanya. Ang ating Panginoon gusto niya ang kanyang mga anak ay kasama niya habang buhay, kaibigan. Walang katapusan. Narito ang mga pangyayari na kapag dumating si Kristo. Ang mga mananampalatayang namatay kay Kristo, sila ay unang mabubuhay. Believers receive immortality. Nanupat ang mga mananampalataya, tatanggapin nila ngayon ang isang katawan na hindi na namamatay, hindi na nasisira. At ang wika, wicked living consume. At samantalang ngayon, yung mga taong masama, nakikita ngayon yung mukha ng kordero, ang sabi, sila ay mamamatay. Yung mga hindi namatay, pero yung mga taong hindi nabuhay, hindi nakasama sa unang pagkabuhay na muli, sila'y mananatili sa kanilang libingan. Wicked dead remains in their graves, ang wika nga. Believers are sent to heaven with Christ, nanupat ang mga mananampalataya ay pupunta sa langit, dadalhin ng ating Panginoon sa langit. Ang mga tanong ngayon, anong mangyayari pagkatapos na si Kristo ay dumating? Of course, ating nabasa na ang mga banal dadalhin sa langit. Ang tanong pa, ano ang kondisyon ng ating sanlibutan samantalang ang mga banal ay nasa langit? Anong mangyayari kay Satanas at sa kanyang manghel? When does God make the earth new? Kailan babaguin ng ating Diyos ang lupang ito? Ang tanong ngayon, meron bang nabubuhay sa lupang ito sa loob ng 1,000 taon samantalang ang mga banal ay nasa langit? Kaibigan, ang aklat ng Apokalipsis ay bibigyan ng liwanag sa atin ang mga katanungan. Ang sabi sa 20 versikulo 1 at 2 ng aklat ng Apokalipsis, at nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala, at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos siya ng 1,000 taon. Samantalang ngayon si Satanas ay buhay sa lupang ito, siya ngayon ay lalagyan ng tanikala. Nanupat sa loob ng 1,000 taon, wala siya ngayong matukso. Ano pa sabi ng ating Biblia? Kaibigan, alam nyo, yung salitang millennium, wala yan sa Biblia. Pero ang ibig sabihin nito, ito ay 1,000. At yung sinasabing bottomless pit, sa wikang Grego ay abusos, abyss. Ano ang sinasabi sa Biblia na bago nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Genesis 1:2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman. Yun ang kalagayan ng ating sanlibutan na sa loob ng 1,000 taon, samantalang si Satanas ay nilagyan tanikala. Kaibigan, wala siyang matukso. Nag-iisa ngayon kasama lang ng kanyang mga anghel. Ngayon, ang ating sanlibutan na ito ay desolate. Ito ay nasira ang planetang Earth, kaibigan, na nagkalat ang mga namatay na hindi nabuhay. At si Satanas naman ay nilagyan ng tanikala. At ang sabi ng 2 Pedro 2:4, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang nagkasala sila, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman. Yung sinasabi palang tanikala, ito yung tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. Kaya nga, si Satanas ngayon wala siyang matukso sapagkat itong lupang ito, itong planetang ito ay nakatanikala ng kadiliman. Is there anyone alive on earth during the millennium? Ang tanong ngayon, meron ba ngayong buhay sa lupang ito sa loob ng 1,000 taon? Ang sabi sa Jeremias 4:23-27, ako'y tumingin sa lupa at narito ito'y wasak at walang laman. At sa mga langit at sila'y walang liwanag. Ako'y tumingin sa mga bundok at narito sila ay nayayanig at ang lahat ng burol ay nagpapabalik-balik. Ako'y tumingin at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nag-alisan. Yan ang kalagayang kaibigan. Ano pa? 26. Ako'y tumingin at narito ang mabangong lupain ay naging disyerto at lahat ng mga lunsod ay nakatiwangwang na guho sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang mabangis na galit. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay mawasak gayon may hindi ko isasagawa ang lubos na pagkawasak. Kaya nga, desolate kaibigan ang lupang ito. Ano pang sabi sa Jeremias 25:33? At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo, sila'y hindi tataghuyan o titipunin o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. At ang wika pa sa aklat ng Apokalipsis 26, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya yung mga namatay kay Kristo, bubuhayin sila. Yung hindi namatay naman, pagka dumating si Kristo, pare-pareho silang dadalhin sa langit at maghaharing kasama ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Sa Apokalipsis 20:4, ito yung sinasabi. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihan humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo dahil sa patutuok kay Christ Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw. Kaya sa loob ng 1,000 taon, uupo ang mga banal na kasama ni Kristo sa mga upuan at pagkatapos ang wika, maghahatol ngayon. At sa kanilang paghatol, bakit ang mga taong ito hindi naligtas? Ating pagpapatuloy. At ang sabi po, o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanlang noo at sa kanlang kamay, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ngayon ang tanong, sa panahon ng 1,000 taon, narito ang mga katugunan sa mga katanungan. At ang bawat tanong ay bibigyan ng hustisya at ng pag-ibig na ang Diyos ang sasagot. Anong sabi? Sa 1 Corinto 6:2-3, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay hatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hatulan ninyo, wala ba kayong kakayahan humatol sa napakaliliit na bagay? Kaya sa loob ng 1,000 taon, samantalang marireview ngayon ang mga pangalan, bakit ang mga taong ito ay hindi naligtas? Ngayon, ire-review, ipapakita ng Panginoon sa mga banal na naligtas kung bakit may mga taong hindi naligtas sapagkat hindi ganap ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sayo pa sa 5, kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman. Narito ang mga pangyayari sa panahon ng millennium o 1,000 taon. Ang mga righteous o yung mga matuwid ay nasa langit. At pagkatapos yung mga wicked o yung mga taong masama ay nananatiling patay sa lupang ito. At pagkatapos si Satanas at ang kanyang manghel ay nilagyan ng tanikala ng ating Panginoon. At pagkatapos ang Ating daigdig na ito ay desolate, na nupat ito ay nagkalat ang mga patay at gayon din ang wika, ang lupang ito ay naging parang disyerto. At ano ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Kasi dadalhin sa langit yung mga banal at sila'y maghahari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, pagkatapos ng 1,000 taon, anong mangyayari? Ang mga taong makasalanan, nagkalat ang mga patay, sila ngayon ay bubuhayin. Anong sabi sa Apokalipsis 25? Ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon, ito ang unang pagkabuhay na muli. At lalabas upang dayain, versikulo 8, ang mga bansa na nasa 4 ng sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma, ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Kaya samantalang ngayon, ang mga banal ay nasa langit at pagkatapos ngayon, ang mga makasalanan ay nasa lupang ito at pagkatapos ng 1,000 taon, yung mga banal o yung mga tao makasalanan ngayon, bubuhayin sila. Isatanas naman ngayon ay pakakawalan sa kanyang pagkabilanggo sa loob ng 1,000 taon. Ano sabi sa aklat ng Apokalipsis 20, versikulo 8? Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat, napakadami. At pagkatapos ngayon, sila ay kakausapin ni Satanas ang mga taong ito. Ano sabi sa Biblia? Sa Apokalipsis 27 at 8, at kung matapos na ang 1,000 taon, si Satanas ay pakakawalan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nakagayakan para sa kanyang asawa. Ito ay nasa Apokalipsis 21, versikulo 2. Kaya nga, samantalang ngayong bumababa yung bagong Jerusalem, nandun si Kristo, nandun yung mga banal, at ang gawain naman ngayon si Satanas ay kanyang kakausapin ng mga tao, kanilang lalabanan yung bagong Jerusalem na bababa. Jesus will either be Lord of all or not Lord at all. Ang ating Panginoong Jesus, siya lamang ang Panginoon ng mga banal. Ang sabi sa 21:3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao." Siya'y maniniraang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Ang Diyos mismo ang makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At samantalang ngayong bumababa, ang sinasabing bagong Jerusalem, nandun sa loob ang mga banal at si Kristo. Apokalipsis 20, versikulo 9, umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal. At ang lunsod na minamahal, ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. At nakita ko ang isang malaking tronong puti. At ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kaniyang harapan at walang natagpuan lugar para sa kanila. Ayon sa Apokalipsis 20, 11 at 12. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kaibigan, ang buong universo ay magsasalita ng papuri sa Diyos sapagkat ang kanyang paghatol ay matuwid at ito ay nasa sinasabing just and righteous, kaibigan. Kaya nga, samantalang ngayong bumababa ang bagong Jerusalem, ang mangyayari ngayon, pagkatapos ng 1,000 taon, muli ngayong kakausapin ni Satanas ang mga makasalanan at pagkatapos ngayon, kanlang kukubkubin yung bagong Jerusalem. Subalit ngayon, apoy at asupri ang mangyayari. Susunugin sila ng Panginoon. Ito na ngayon ang katapusan ng mga makasalanan. Sinasabi ng ating Biblia na eternal fire. Susunugin sila hanggat may masusunog. Narito ang mga pangyayari. Christ, saints and city descends. Yung bagong Jerusalem, ito'y bababa. Ang mga wicked dead ay babangon, si Satanas pakakawalan sa kanyang pagkabilanggo, at si Satanas ngayon ay papatayin na ng ating Panginoon sa asupri at saka sa eternal fire. Kaibigan, ito ngayon ang sinasabing 1,000 taon. What a great day, kaibigan. Makakasama natin ang ating Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga sa ating pananampalataya, kaibigan, kung tayo man ay inusig dahilan sa ating pananampalataya at ang ating buhay ay nawala, darating ang panahon, gigisingin tayo ng ating Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. At doon makakasama natin ang Panginoon habang buhay walang katapusan. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabulot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Napakasarap isipin, O Diyos. Makakasama namin ang aming Panginoon walang katapusan habang buhay sapagkat ito yung pangako sa kanyang mga anak. 1,000 bakasyon, Panginoon, na samantalang kami ay nasa langit, ang inyong mga anak ay kasama namin ang aming Panginoon hanggang sa bababa ang bagong Jerusalem. Pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang buong sambahayan, pagpalain po ang mga nangunguna sa aming bansa mula sa Pangulo hanggang sa nangunguna sa mga barangay. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga kaibigan na nakikinig po sa mga oras na ito. So, ang 1,000 taon sa Biblia ay panahon po ng paghahari at pakikisama ng mga naligtas kay Kristo. Ito po ay larawan ng ganap na kapahingahan, katarungan at pag-asa. Paalala ito na ang pagod at sakit sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ngunit ang kagalakan po kasama ang Diyos ay walang hanggan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflection, ay maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po sa bawat isa. Opo, sa bawat isa na ngayon ay narito muli na nakaupo sa paanan ng Panginoon sa atin pong tuwing umaga sa ganap na alas 7 na morning mana. Salamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay muli tayong binigyan ng isang katiyakan at isang pag-asa na ang Diyos ay atin pong makakasama sa buong maghapon. Siya ang nangakong magpapala ng atin pong buhay. Bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, nais kong hilingan ang lahat na tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, muli kaming dinala sa inyong paanan upang kami ay matuto at mag-aral ng inyong banal na kalooban. Ipagkaloob nga po ninyo sa amin ang unawa, lalong higit ang pusong mapagtanggap ng inyong kalooban. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay tayo mag-aaral muli ng panibagong paksa na atin pong masusumpungan naman ito sa aklat pa rin ng Santiago, Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 12, na meron po tayong pamagat na When You're Being Oppressed, kapag tayo ay inaapi. Ano ho ang pakiramdam ninyo, ang pakiramdam ng bawat tao when somebody is trying to take advantage of him or of her, that you are being oppressed, na tayo po ay minamaliit, inaapi, sinasaktan, inaabuso, o di kaya ay pinapahirapan? Ano yung mga bagay na dapat po nating gawin at ano naman yung mga bagay na hindi naman dapat po nating gawin? Sa aklat ng Santiago Kapitulo 5, siya ay nagbigay ng mga kaparaanan o di kaya instruksyon, lalong-lalo na sa kanila na minamaliit, pinapahirapan, inaabuso, at inaapi ng mga mayayaman. Sangayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 6, na ito ho ay atin pong napag-aralan nung mga nakaraang mga araw na ang mga mahihirap ay hindi po iginagalang, ang mga mahihirap ay pinagsasamantalahan o di kaya minamalabisan ang mga taong mahihirap, at ang mga mahihirap sila ho ang idinidemanda dahil alam natin na wala silang kakayanan, kaya nga't sila ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Sa Kapitulo 5, talatang 4, ang mga mayayaman ay hindi nagbibigay ng tamang pasahod sa kanilang mga manggagawa. At ang mga mayayaman ay inaapi, minamaliit, sinasaktan, inaabuso, maging ang mga matuwid. Na ang mga matuwid na ito ay walang iba kundi ang mga mananampalatayang Kristiyano. Ano ang dapat gawin ng isang mananampalatayang Kristiyano kapag siya ay inaapi? Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 12, ay atin pong masusumpungan sa mga talatang ito ang mga prinsipyo o di kaya ay simulain kaparaanan na dapat ay makita sa buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano, lalong-lalo na kapag siya ay minamaliit, inaabuso, inaapi, o di kaya ay sinasaktan. Yan po ang atin pong pag-aaralan, mga kapatid, at ang mga prinsipyong ito na siyang ating tututukan mula sa aklat ng Santiago Kapitulo 5 ay applicable sa atin pong kapanahunan, sa atin pong karanasan, lalong-lalo na kapag ang pinagdadaanan po natin ay katulad ng pinagdadaanan ng mananampalatayang mga Kristiyano nung panahon ni Santiago, na kung saan niya inilaan ang kanyang sulat na ito sa mga Kristiyanong Hudyo. Kaya nga't ang unang prinsipyo na nais kong atin pong pag-aralan, I would like again to say na ang mga prinsipyong ito ay napapanahon sa atin, ano ho, dahil tayo ay meron pong iba't ibang karanasan, meron tayong mga karanasan o pagkakataon sa atin pong buhay na tayo ay inaapi, minamaliit, o di kaya ay ang atin pong pakikipagbaka, dinadala ito sa korte na kung saan wala naman tayong kakayanan upang ipaglaban dahil tayo ay mahirap. Subalit ang simulaing ito
ay napakahalaga na dapat pong maunawaan ng bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, sapagkat ito ho ay mga katangian ng Panginoon na dapat mahayag sa atin, lalong-lalo na kapag tayo ay dumaranas katulad ng mga Kristiyano nung sinauna na sila ay inaapi. Sang-ayon po sa ating pag-aaral, ang sabi po sa aklat ng Santiago Kapitulo 4 at 6, nais ko pong basahin sa inyo. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields were crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Verse 6, you have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Alam po ba ninyo ang mga taong ito na binabanggit ni Santiago, bagaman sila ay inaapi, pinapahirapan, idinidemanda dahil wala naman po silang kakayanan, ang sabi, they have been what? Maltreated, or they have been treated unjustly, and yet they did not resist. Hindi sila lumaban. Ito ho ang katangian, mga minamahal ko mga kapatid, na ang hindi paglaban ay naaayon po sa salita ng Panginoon. O di kaya yung tayo ay tumututol. Sang-ayon po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, talatang 27 hanggang 30, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalaga na atin pong maunawaan kung ano ang kahulugan nito. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slap you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. So narito ang tama ang sinasabi ng Biblia na kung saan ang mga Kristiyanong inaapi, hindi po sila lumalaban, mga minamahal ko mga kapatid. Sa aklat ng Roma Kapitulo 12, talatang 19 hanggang 21, ito po ang binabanggit ni Apostol Pablo. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his what? Head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with what? With good. So narito ho ang payo ng Panginoon na ito ho ang diwa ng mga mananampalatayang Kristiyano kung kanino ini-address ni Santiago ang kanyang sulat o di aklat. Ang sabi ay, huwag kayong maghihiganti mga minamahal kong mga kaibigan. Mag-iwan kayo ng lugar para sa kagalitan ng Panginoon at ang paghihiganti ay kanino ho? Ay sa Panginoon. So salamat sa Panginoon sapagkat ipinapakita ng mga mananampalatayang Kristiyano nung unang kapanahunan ang tamang pamumuhay, ang tamang espiritu na dapat makita sa kanila na lingkod ng Panginoon o di kaya ng mga tagasunod ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo ito ho ay labag sa atin pong kalooban bilang tao. Likas ng tao na kapag tayo po'y inaapi, tayo ay gumaganti. Gusto natin makabawi. Subalit, alalahanin po natin mga kaibigan at mga kapatid, bagaman tayo ay tao na totoo, nilalang ng Panginoon, subalit tayo ay tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Mula sa isang dating buhay na walang pag-asa, na ngayon ay may pag-asa na. Mula sa isang buhay na madilim, ngayon ay nasa liwanag na. Mula sa isang buhay na hindi natin kilala ang ating Panginoon,
sa isang buhay na ngayon ay kilala na natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga't likas sa isang mananampalatayang Kristiyano ang ano ho, sa kabila ng mga pag-aapi na kanilang dinadaanan, minamaliit sila ng mga taong makapangyarihan at mayayaman, hindi sila gumanti sa anumang paraan. Ano ho? So napakagandang diwa na dapat po natin maintindihan ang mga bagay na ito, mga minamahal kong kapatid. Ang dahilan kung bakit, sapagkat ang mga mananampalatayang Kristiyanong ito, they are aware that the Lord is coming to judge. Alam nila na ang Panginoon isang araw ay darating para maghukom. Alam nila na isang araw ang bawat isa ay mananagot sa harapan ng hukuman ng atin pong Panginoon. Yun pong judgment na binabanggit ni Santiago sa kanyang sulat. Ito ho ay walang iba kundi ang paghuhukom sa bayan ng Jerusalem na naisakatuparan nung sinakop ng imperyo ng Roma at kanilang winasak ang Jerusalem nung taong 70 AD. Pangalawa na binabanggit po, in the coming of the Lord ay walang iba kundi ang muling pagbabalik ng Panginoon, na ito po ay araw ng paghuhukom sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa kanila na nabuhay sa lupang ito na hindi nakita sa kanila ang isang buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sila yung mga taong nabuhay sa pagkamal ng pera. Sila yung mga taong nabuhay na ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang kayamanan. Ang the coming of the Lord na binabanggit dito na siyang araw ng paghuhukom, maliban sa pagkawasak ng Jerusalem, maliban sa isang araw tayong lalahat, lahat ay tatayo sa hukuman ng Panginoon, ipinapakita rin po dito na kapag ang tao ay namatay, ay tapos na ang alin, ang kanyang pintuan ng awa sa kanya. Ikalawa na binabanggit po ng ating pag-aaral ay ano ho, ang Diyos sa tamang panahon at sa takdang panahon ay kanyang ipaghihiganti ang kanyang mga lingkod, mga mananampalatayang Kristiyano na sa kabila na sila'y inaapi, minamaliit, pinapahirapan, pinapaiyak ng mga mayayamang tao, isang araw ang Panginoon ang magiging tagapagtanggol, ang Panginoon ang kanilang kakampi upang ang nararapat sa kanila na hindi nabuhay ayon sa nais ng Panginoon para sa kanila na inapi ang mga lingkod ng Panginoon ay kanilang kakamtin ang gantimpala, na ang gantimpalang iyon ay walang iba kundi ang kabayaran ng kanilang isang buhay na hindi nakitaan ng buhay ng atin pong Panginoon. Hindi po ganung kadali, mga kapatid, na hindi tayo magiganti. Ano ho? Subalit, ipinapahiwatig po ng aklat ng Santiago na tayo bilang mga mananampalataya ay maghintay sa tamang panahon ng Panginoon. Ano ho? To take care of everything, my dear friends. Ano yung una? Don't resist. Huwag tayong maghihiganti, mga kapatid, kung anuman ang kanilang gawin sa atin. Ikalawang prinsipyo ay be patient, maging mapagtiis tayo. Maalala po ba ninyo sa mga nakaraan po nating pag-aaral na ang pagtitiis ay likas katangian ng Panginoon? Ang pagtitiis ay bunga ng banal na Espiritu. Ang pagtitiis para maranasan ng tao sa kabila ng mga kapigatian, paghihirap, pangaapi na kanyang nararanasan ay pinapahintulutan ang banal na Espiritu to take control of his life, sapagkat yun lamang po ang tanging kapangyarihan upang kaya po natin matagalan at mapagtagumpayan ang lahat ng atin pong pinagdadaanan, maging ang pangaapi, maging ang pangmamaliit sa atin, maging ang pagpapahirap sa atin. Alam po ninyo ang kahirapan
o paghihirap na dumarating sa mga mananampalatayang Kristiyano, ito rin ho ang pinagdaanan ng Panginoon. Kaya nga't hindi na tayo maninibago sapagkat tayong lahat ay sumusunod at tagasunod ng atin pong tagapagligtas. Maging mapagpasensya tayo. Sana'y maging mapagtiis po tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5:7-8, binabanggit po dyan na yung ating pagiging mapagpasensya, mapagtiis, hindi lamang po minsan na may nangyari sa ating buhay. Ito ho ay nananawagan ng pagtitiis habang tayo po ay nabubuhay. Nananawagan ng pagtitiis hanggang sa pagdating ng atin pong Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay ng isang mananampalataya ay habang siya'y nabubuhay ay isang buhay na marunong humarap sa mga pagsubok, isang buhay na marunong magtiis, isang buhay na kung saan siya ay pinamumugaran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya nga't siya'y nabubuhay na meron pong pagtitiis, lakas ng loob upang harapin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, ay binanggit po diyan ang tatlong halimbawa para lamang ang bawat mananampalatayang Kristiyano ay

katulad ng isang magsasaka. Na ang magsasaka, ang sabi po dito ay ano ho, naghihintay siya hanggang sa ang kanyang mga itinanim ay ano ho, magbunga. Nasa kanya ang pagtitiis. Umaasa siya na one day yung kanyang paghihirap, one day yung kanyang pagtitiis, one day yung kanyang paghihintay ay makita niya ang bunga na ipapagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya nga't ang sabi po rito, ginamit yung salitang wait patiently. Maghintay na meron pong pagtitiis. Yan ang kailangan ng bawat mananampalatayang Kristiyano sa huling kapanahunan, lalong-lalo na tayo na naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Magtiis tayo na merong ano ho, paghihintay. Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa sa talatang 10, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, ang ikalawang halimbawa para ikaw at ako ay ma-encourage na tayo ay magtiis. Ano ho? Sa mga nangyayari sa ating buhay, alalahanin po natin ang mga sinaunang mga propeta. Sila ay halimbawa ng pagtitiis sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan sa kanilang buhay, alang-alang sa pangalan ng Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Santiago, Kapitulo 5, Talatang 11. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought him. The Lord is full of compassion and mercy. Alleluia to the name of God. Ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos na inaapi ng mga mayayaman, minamaliit at binabaliwala, ang sabi, ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal at kahabagan sa kanila na ano ho, nagtitiis sa kanilang buhay sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Naalala po natin si Job. Alam natin ang kasaysayan ni Job. Subalit ni minsan, there was not even a single moment na siya ay nagduda sa kapangyarihan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon na ang mga halimbawang ito ang nagpapalakas ng atin pong kalooban, ng atin pong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang mga tao nung sinauna ay mga taong ang kanilang pinagdaanan ay nagbigay sa atin ng katatagan sa ating puso na magpatuloy na magtiwala sa atin pong Panginoon. Ang bawat isa sa mga halimbawang ito na atin pong binasa ay upang ikaw at ako ay turuan na magtiwala ng buong buo sa atin pong Panginoon at wala na. Then eventually ay tayo'y gagantimpalaan ng Panginoon, lalo na sa kanila na nagtiwala sa ating Panginoon, lalo na sa kanila na nanangan sa mga pangako ng atin pong tagapagligtas. Ang mga halimbawang ito ay nagtuturo sa atin upang tayo ay maging matatag, hindi lamang sa ngayon, kundi patuloy samantalang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Huwag nawa tayong masumpungan na tayo nangihimagod sa ating paglilingkod, bagkus makita tayo ng Panginoon araw-araw na tapat sa atin pong paglilingkod sa Panginoon hanggang siya'y dumating. Ang pagtitiis ay hindi ganun kadali, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga't nangangailangan pa rin po ng ano ho, ikatlong prinsipyo na dapat ay makita sa atin pong mga buhay at kalooban. Ang ikatlo ay establish your hearts. Atin pong patatagin ang atin pong mga puso. Nang ibig sabihin po ng establish your hearts ay ano ho, ating palakasin ang atin pong mga kalooban, ating palakasin ang atin pong mga puso na ang mga karanasan na pinapahintulot ng Diyos na atin pong pinagdadaanan ay kaparaanan ng langit upang

ikaw at ako ay makatayo ng matibay sa katotohanan upang ikaw at ako ay maging buhay na patotoo na meron isang Diyos kung atin pong papahintulutan sa ating buhay na makapangyarihan upang tayo ay makatayo sa mga bagay na atin pong pinagdadaanan, lalong higit ang paghihirap ng mga lingkod ng Panginoon o ng mga mananampalatayang mga Kristiyano. Ang pagkatatag ng atin pong mga puso, mga kapatid, ay tinuturuan tayo ng magtiis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pagtitiis ay bunga ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Alam po ba ninyo ang susi? Upang lalong maging matatag ang atin pong mga kalooban, maging ang atin pong buhay, sa pagharap ng mga hamon araw-araw sa atin pong buhay, ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ulitin ko po, ang susi upang lalong tumibay at tumatag ang ating puso, ang ating buhay sa pagharap ng mga hamon, ay walang iba kundi ang salita ng atin pong Panginoon. Ang ating pag-upo sa paanan ng Panginoon araw-araw, ang ating pananalangin sa Panginoon araw-araw, ang nagbibigay sa atin ng katatagan, ng katiyakan, na sa anumang paraan hindi tayo iiwanan ng atin pong Panginoon. Dapat ay tuloy-tuloy, mga kapatid, na ang atin pong buhay, ang saligan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay lalo tayong lalakas sa atin pong buhay, samantalang atin pong inaharap ang mga pagsubok na yan na nararanasan po natin araw-araw. Bukas po ng umaga ay atin pong itutuloy ang atin pong pag-aaral on the same topic, on the same subject, sapagkat ako po'y naniniwala, mga kapatid, na sa atin pong sarili wala tayong kakayanan. Subalit kung tayo ay mga hawak sa kapangyarihan ng Panginoon, walang dahilan para tayo ay hindi magtagumpay, sapagkat Siya na nangako sa atin ay tapat. Alalahanin po natin, tayo bilang mga mananampalatayang mga Kristiyano, ang simulain sa atin pong buhay ay atin pong panghawakan, huwag tayong maghihiganti. At tayo ay maging mapagtiis, mga minamahal ko, mga kapatid. At ang ikatlo ay atin pong patatatagin ang atin pong puso, ang atin pong buhay mula sa salita ng Panginoon. Upang ikaw at ako ay magtagumpay, sapagkat ang Panginoon ay unang nagtagumpay para sa bawat isa. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito po ang aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, napakabuti ninyo. Sapagkat sa kabila na ang buhay ng inyong mga anak, sa kabila na ang buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano ay dumaraan sa iba't ibang mapapait na karanasan, pang-aapi, pang-mamaliit, pang-aabuso, pinapahirapan, and yet, Panginoon, binigyan po ninyo kami ng prinsipyo na dapat po namin maisa kabuhayan. At ang mga prinsipyong iyan sa tulong ng inyong biyaya at banal na Espiritu, kung amin pong susundin, kayo ang magtatanggol sa amin. Kayo ang magbibigay sa amin ng katiyakan, ng pag-asa, ng kaligtasan at ng pagtatagumpay. Kaya nga tulungan po ninyo kami, Panginoon. Alisin po ninyo ang aming pusong mapaghiganti. Bagkus palitan niyo kami ng pusong marunong magtiis upang sa kabila ng mga pagsubok maging matatag ang aming mga buhay sapagkat ang inyong salita ang siyang liwanag sa landas na amin pong tinatahak sa tuwi-tuwina. Samahan po ninyo kaming lahat, Panginoon, at ingatan sama-sama. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godfad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godfad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa